soul.

0: K5 News.
1: Isang mga staff sang K5 News FM. Salamat nga gitagang-gita gihapon kay gayunan, no? Kag sa gihapon, ang tanan nga nagapamati dira sa amon, nagapasalamat kami sa pagsakdag sang buhi na paglaom. So, ang anyo ulagad, Pastor Chun Alipari, kag Pastor Edmond Pana, no? Kag Pastor, ang imong nga mga talamyawon da, o kung i-shoutout sa kahanginan, na plasta na bala.
2: Okay, no? So, sa liwat, may umudto.
1: Oh,
2: sa tanan nga nagapalamatin.
1: Doon nalipat na kung magsiling na mayong ito.
2: Kag tanan nga naga, kag mga tumalanaw, no? Sa akon mga kaabyanan nga nakakilala. Dira, kag sa malabutan, siling atong tingog, madamog higa salamat sa inyong pagsakdan. Kag of course, nagapasalamat kita sa atong Chief Executive Doc Ramil Oy.
1: Oh, magwang din yung klase nga CEO.

0: nga sining adlaw sa liwat. Ato naman magpatigayon ing aton pagdala sa mga bilidhon nga mga panguna-una at mga pululungon nga makatag sa aton sang ginatawag pagtulunan espirituhan. So sa liwat, Pastor Libare, thank you. Okay? So ang ibang karon isugpunta na lang.
1: Sang dira man sa gina ano man ato na shout out dira sa Sindaw Tilya Lakson, Epehenyo Barangay. Si Yanita Tatay Winnie, Nanay Celia Alipari, kag Awelma Loreso, no? Kag condolence lang galiya sa panimalay ni Loreso dera, no? Nga nagkaliwan ang ilang utod. Kag of course, mga kaki five sa tanan nga nagapamati, sa likod sa sining radio, nagkaibalo ko nga way kamuntad sa pagpamati. Ha? Kag sa tanan man nga mga miyembro sa Iglesia sang Bacolod Bible Baptist Church, salamat man sa pagsakdag sa ning programang sa liwat, no, sa dalayang ginag Diyos para sa aton nga naghatag kagang aton man nga ano nga taga Tubuso nga nagpatigayon man sini, no? Si Toto Junjun. Okay, mga key five, antes kita magsugod, mapray kita. Most precious and loving Father, salamat gid sa imong kaayo sa amon kabuhi kagatutom nga sa Dino Diyos way mo kami gin pabayaan. Salamat gyapon sang kaalwan sang key five News FM with the leadership of Sarah Miloy and the staff sang K5 News FM ning buhi nga paglaom. Padayon nga nagahatag sang informasyon kag mga paghibalo nga sa diin Ginoo nga makahatag man sang enlightenment sa tagsa ka pang panguna-una. Praying ikaw gid magbless o Dios sa nagapamati kag sa malambutan sini nga tingog kag kaupon ni Pastor Edmond Panan. Your name will be glorified, Father, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, okay, Pastor, ang ato nga topic ko is about sang ginatawag kakapoy.
0: Tiredness.
1: Oo, kay hindi man ta supernatural, hindi makabatyag sang kakapoy. Ako gani yung kisa daw, nagabatyag ko sang kakapoy mo. Ugaling kay te, hindi man pwedeng i-overwhelm ang kakapoy. Nga may mga bagay ngayon moon, nga maayo, na para sa Diyos kag sika pa rin mo.
0: So, siyempre, ang ginatawag na kakapoy, siguro hindi naman nato na makatingalahan tungkol sa hindi kung mag-aubra ikaw.
1: Oh.
0: Kaya siyempre, ang atong lawas, limitado mo ang atong puso.
1: Kaya
0: muna ang kinalan, kabalo man kita mag-usar sa ginatawag na oras.
1: Oo.
0: Kag sa ginatawag, kabalo kita mag-apply, ka mag-butang, kung ano ba ang priority ka dapat unahon. Kaya isa, na ginkapo na kita sa sige paminsar, why pa kita sa may ginhimo.
1: Oo, kag hindi maging prioridad.
0: Oo.
1: Kag ilabi na pastor, hindi man matingala, kang ginhambal mo kagin na, nga te siyempre, ang Diyos gani, nagpahuhay sang isa kaadlaw, sang antes siya nga gintugang. Sumot silingon, humanly speaking, sabi ng mga kakifay, mag-abot. Pero mga pastor, no, makita nga mga tao, nga mag-abot sa panahon nga kapuyuntahan. Pwede na lang kung hindi, ano man.
0: Muna iti, kung gusto mo hindi kakapuyon, hao, nauna, nita ka to pa nil, dagdag ka to bro sa mga panda, kung ano lang.
1: Isang dagdag. Duman ko itong imo, ang ginambang nga, basiba lang masilingin, the dictionary ka. Encyclopedia. Gulpi ka lang sa diin yung pamangkuton.
0: Okay.
1: Ay malumang ko nga sa diin nga sobra pa sa encyclopedia ng mo yung pangunaw.
0: Ay kape mo, sige pa minsan ay.
1: Sige lang mga kakipay. Actually, pero salamat man no, sa Ginoo nga nag-aros lang yung mga panalang sabat sa sina ng mga ano in order nga ma-feed ang aton nga mga tagapamati. Tigulong. Tagapal. Ang tao man sa aton. So, ina mga bagay, Pastor, no, ibalik na ito kagina, nga kinanlan ginabi nga makapoy ang isa ka persona. No?
0: So, hindi man kinanlan magpakapoy, kundi nga ginakapoy kita. Amo na ang
1: okay. Kailan man gisiling kaya nga magpakapoy?
0: Magpakapoy.
1: Sang ginakapoy.
0: Sang ginakapoy.
1: Okay.
0: Kaya, halimbawa, physically, actually, magsiging kita kapoy, address gina isa nga tao nga physical nature naton mo.
1: Oo.
0: Okay. Kaya, dua ang kakapoy mo, spiritual or physical. Dala pagaling na mental eh. Even emotional. Oh.
1: Delikado ang mental.
0: Delikado ka na. Siling sang isa ka mag-gwali.
1: Oo.
0: Siling niya kung ikaw mag-ubra ko no physically within one day, physically, makapoy ka. Pero after pila ka oras siya, mapaway ka, marilib ka.
1: Oh, okay. Amo nagalit, Pastor, kung makapoy,

0: Pauway.
1: Pauway.
0: Hindi galikon makapoy.
1: Sigihon.
0: Sigihon. Kung meron ka nagkagambal nga, ti mano tanay, kay kakapoy.
1: O, oh. Ting ibang dayang muna, ibang nagkakapambla,
0: nagkakapoy pagit.
1: Gina-atake sa purason tungkol sa sobrang nga kakapoy. Oh, oh.
0: Inagaling mga ginasiling natun, dolo diverisyon, kakun ano padira, nga mga bagay. Hindi gali na bulong sa kakapoy. Kaya ang bulong hindi gali sa kakapoy, pauway.
1: Pauway. Okay. Demo na nga, kung kapon ka physically pauway, kati may itawag lang sa miyara, mga mental patik.
0: Ah, okay.
1: Grabe na ganyan, physical patik, mental patik. Kaya mo na nga, itawag nga, mental patik. Bao, gigda ka na sina, hindi ka katulog, kaya tungod ang utok mo, nag-trabaho. Kaya mo na, dapat makontrol.
0: Kung hindi na siya pastor ng delikado, nga butang, tabasi mga bitso sa sinatawag depresyon?
1: Delikado po, hindi kasi na ganyan ka balong makontrol, kang mahalong, mo na, dapat, hindi bla, ginatuduan kita nga kailan na atong nga huna-huna mag-meditate kita sa pulong sa Ginoo.
0: Ah, okay. Te pasalamat kita kay ang buhi nga paglaom nagahatag sang impormasyon kag ining pulong sa Ginoo ma-reflenes o kon ma-overwhelm sa aton panguna-huna.
1: Correct.
0: Kag ining kakapoy gali pastor, disenyo gali ini sang oportunidad nga ma-experience naton ang Dios. Paano pastor no nga ma-experience naton ang gahom sang Dios iya pagkamatutong sa piyas ng aton pagkamakapoy o kung pagkakapoy.
1: Ang pagkakapoy kung nagtrabaho ka normal na.
0: Oo.
1: Okay. Pero amo na kinanglan kay balo ka sa imong limitasyon.
0: Oo.
1: Kay balo ka kung ano ang dapat mo ugrahon.
0: Oo.
1: Kay kung kaisa hindi man pwede nga there is a saying of doing everything mo.
0: Oh, okay. So, makita natin galit pastor nga basta tao gani, may limitasyon na.
1: So, gintagaan kita sa Ginoo sang hunakuna.
0: Oo.
1: Kag balatyagon para kay balo kita kung din kita asta.
0: Oo.
1: Muna bala, we only have 24 hours a day.
0: Oh, correct.
1: 7 days a week.
0: Oo.
1: And 12 months a year. Ting iba niya, imbis na 24 hours, ginay mo nila 30 oras.
0: Bo, nagsubra siya.
1: Ang pamangkot, kung makabot ang tiyon nga magbatyag ka, hindi mo yung basol ang Ginoo.
0: O, sa bagay, no? Kay bangon nga wala sang balansi.
1: O, da magsulod ang word nga bala. We must be balanced. O, o, o, o.
0: So, mo gidapat, no, pastor, no? Kaya nakita man, abi, pastor, naton sa aton pagkabuhi bilang isa katawhan nun, may limitasyon sa nasiling naton kagid-kagina, yeah. No? Ang ginasiling naton nga kakapoy. Kag ini kakapoy, pastor, hindi man exclusive sa isa lang katawo. Bisan sa aton yung mga pastor, sa mga Kristuhano nagkakatabo.
1: Kaya mo na gani nga kita mo ang ibang gani ato nagkakanto sa mga lingaw-lingaw.
0: Ah, okay.
1: Kanto sa mga nangyatag lang nga inablang tapos ang masako ng mga aktibidades. May ara sila ginatawag lang ang kinanglan makanto sila sa beach, ma-unwind.
0: Okay.
1: Hindi mag-inom wine, kundi unwind.
0: Unwind. Mm-hmm. Kung sinang mag-unwind, hindi mag-inom siyang ala.
1: Oo. Hindi mag-unwind, hindi makanto ka sa lugar lang nga makapatawin,
0: kung
1: hangin,
0: nagpa-refresh.
1: O, refresh ka.
0: Tikag sa aton ng mga pastor, daw ka namin yung fellowship pili na.
1: Isa pa na.
0: It is a sort of a unwinding sa aton ng mga pastor nga nagahatag man sa aton sang extra strength. Pero pastor, paano nagambal ni Job, no? Nga siling, why I am so tired? Nga, muning mga panabto naton, ilabi na sa aton nga nga pamati dira sa key 5 nga saliin amoning ano naton kay hindi sana sila ito na pastor kagina hindi exclusive ang ginatawag nga pagkakapoy kag everybody nga makaangkon sini amoning ginhambal ni Job pastor sa English nga pag nga lingguwahe sini nga is not all human life is struggle na makaangkon siya. Our lives are like that hired hand, like a worker who longs for the shade, like a servant waiting to be paid. I, to have been assigned months of futility, long weary nights of misery. But in all struggles of life can be tiring when they are relentless and seem futile. So, but in all, Pastor, grabe, you know. Kadamo ng pastor sa rason, no? Ngang tao, gali, makapoy lang. Kaya mo ito, blagi na siling mo, nga may mga bagay nga nagkakapoy man lang isa ka tawo kun hindi ang ginhimo niya naging prioridad.
1: Oh, ari si Nehemiah, ha?
0: Oh, sige, Pastor. Oh,
1: ang hambal ni Nehemiah sa during the time lang ang kakonstruksya sa wall.
0: Pati kapuis na.
1: Ati o, ati physical to.
0: Ano sa ligna? Ang ganin nga himo lang ta ganin na bisan sang si Allah. Dami na. Oh, kailaya wall gini.
1: Manya kapot na ganin silik na kitawa ko ba? Okay.
0: Sige.
1: Nehemiah chapter 4 verse 10, ha? Masahon ko. And Judah said, the strength of the bearers of burden is decayed. Ang ordering nga decayed, meaning gid kapoy sila.
0: Okay. Workings are getting tired. Okay.
1: And there is much rubbish. Ang ordering nga rubbish, may damo pa blas na nagkakalat ng mga bato nga dapat na antalon. So that we are not able to build the walls. So,
0: Excuse na nila?
1: No. Kundi, si Judah nga mutong nagaleader sa ila sang ginaka grupo
0: nag-complain
1: naghambal kay Nehemiah nga siya mga tao tagun kapoy na
0: okay
1: kanta niya kadamo pa sang dapat nga ubrahon
0: okay
1: ang but pa hindi siya mo ni we may feel tired because there is too much work
0: pwede
1: and the job seems to be
0: grabe
1: kay tungod sang kadakobla kag kadamo ung kaisa pagtulog mo ba ano na namo ni pagtapos na.
0: Ati huwi, kapoy yung gagay din, no?
1: Grabe mo kung kaisa, no? Kasi atiktado nga itong psychological man nga panguna-una. Kaya muna kung isa nga, imbis nga maghihuta, maghimo ka sa mga buta nga dapat, kung anong dapat na mahimo, di sa sobrang paminsan, hindi na noong takaubra.
0: Kagi na kapoy kita, Pastor, like sample, kadamo sang hilimoon, kagadapo sang trabahoon, kuna muna na ginalantaw pa.
1: Correct. Kaya muna, progaling ang muna eh. Kung paminsaran mong kadako, simpre, ang imo dang ginapaminsan, sana ni matapos.
0: Kagway kapag i-vlog na himo.
1: Kagway kapag i-vlog na himo, ka na.
0: Di mo ito sila yung bago lang gina. Kabago lang lang gawin siyang silhig, doon kayo sa kitaw.
1: Di mo na ba? No. Prari ang balik Polo.
0: Sige.
1: 2 Corinthians 11, 27.
0: Sige.
1: Ano sila ni Paul? In weariness, and painfulness, in watching open. In hunger and thirst, in fasting open, in cold and nakedness. Anong pinapansin din? Ang pansin din ni Paul is that tiredness can result from a constant lack of necessities.
0: Kapreg din siya, Pastor, no?
1: Siyempre, konsyen ka mo ba o ano na nito, damo, madikula nga dapat. Limbawa, may nangamusan pa rin makasimna ng ako ni Bilbili. Kapil di pa siya kaminsan sila.
0: Kapil pa kung nara ka na permi.
1: Kaya muna kung kailangan, mahiman siya makagawa. Siyempre, ang muna lang ginambal sa mga doktor, sa mga eksperto nga sila niya, ang ano ni kuno, ang barko kung nagalutaw, normal. Pero kung ang dagat na magsunod sa barko, hindi na naman.
0: Kag Pastor, hindi ba lang na siling naton nga tiredness, it can cause death. No?
1: Posible, kahit kung ginakapoy ka, tama ka na mag-iwan.
0: Oo, kaya may sa tabla ka istorya nga isa ka doktor, ka-incoman sang madamo nga financial bala. Successful man, nag-retire siya sa pagka-doktor niya. So, kaya siling niya, mapatay kung siniya sa apat ka corner sang akong nga opisina. But silingon, ang tiredness, sometimes it caused death. Ti amo na kung kisa nga may mga bagay nga daw dumabugat para sa ato, kisa daw kinanlan man nga magwang kita para man nga ma-extend ang life na ito. Being as a pastor, ang trabaho ta, salamat gani ko kay kasunod na ko si mong pagkabata. Laki daw ay kagidyaga.
1: Pramo niyo, hambal na ni Solomon, everything, there is a season.
0: Okay.
1: So, mula na ibutang determine sa ito nung una, na hindi man tanan nga butang sa kalibutan, masulbar ka. Kaya limbawa, karon nabatian mo ito yung gagira to sa Middle East, magalaki mo yung palibog siya na.
0: Kaya mo tanay mo.
1: So, muna, we cannot, may mga butang nga dapat natin tutukan. May mga butang nga dapat natin likawan.
0: Kaya Pastor, nakita gin natin ang mga resulta sa ginatawag pagkakulang. Kahit di magsilingta, maminsert ako na anong kulang, di tama nagugyapon, matugangan, kung sige kita paminsert.
1: Correct. Kaya rin ang hambal ni Haring Solomon, ha? Proverbs 23,
0: Proverbs 23.
1: Verses 4 and 5.
0: Oo.
1: Ano ang baliyaw? Tanaw, ha?
0: Sa English ko, ipagabasa ko na.
1: O, sige.
0: O, sa linya, don't wear yourselves out trying to get rich. Oh, wow, grabe, no? Because we getting work and work and work just because we want to be rich. No? Be wise enough to know when to quit. In the blink of an eye, wealth disappeared. Bawa kita na, gulpi lang dula.
1: Temporary lang na yan.
0: Oo. Kaya mong matungging paningkamutan ta. For it will sprout wings and fly away like an eagle. Ay, grabe pa. Ako dasi ka, no? Sometimes we are tired because we don't rest in God's provision for us. Grabe nga was. Grabe nga paningkamot mo. Lunes, hasta Domingo, lamita pa. No? Pagkaabot sa punta, huwag ka man sumakon. Huwag ka pa nang alagad sa Ginoo.
1: Oh, so, buha, perdi mo.
0: No, perdi mo.
1: Huwag ka kalagad sa Ginoo, huwag mo masimbang Ginoo, huwag ka pa income.
0: Kagang iya, pastor, gin nga pinakarisok, gin kapoy ko. Manong isa damo to sa membro, nagkakanto, pastor.
1: Tiyan mo na
0: sige.
1: Masiling manaton, weariness can be the result of chronic illness.
0: Oh.
1: Many people suffer this way, mga chronic illness.
0: Bawa pa na, ano na, pastor, kadugid ka career ng mga
1: tuhod nga nag-aalay.
0: Oo, oh, no?
1: mga nagaling,
0: hawa.
1: Mga hawa.
0: Oo. Oh.
1: Kag mga, I mean, tanadamo, no? Ulo, mapirmila nagalingin.
0: Oo, oh, gali.
1: Kaya mo na, ginakapoy ka man sila mo.
0: Di ka pen pa kung sige ka, waswas, why ka man sing income?
1: Ah, kapoy yun. Tapos, sige, pag ika natulog, adis ang mga kasawayan sa palibot mo. Na, te amo na nga kung kaisa nagatuga ina sang kakapoy.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pagkakapoy sa aton. Te amo ni nga kinahanglan kay balo kita magamit sang mga importante nga mga butang nga dapat naton ihibaloon. Te amo na kita mamati man kita sa mga makigalubigo man kita bla sa mga utol. Tay naman ang pilos sa simbahan kung kaisa.
0: Oo. Oh.
1: Abi naton daw wala kami.
0: Oo.
1: Oh. Grabe nimo kung ara kada ga upon sa pilos. Ang mabatian mo nga mga testimony.
0: Oo. Oh.
1: Mabatian mo nga mga blessing.
0: Oh, pa, encouragement sa imo.
1: Kag kisa may mga problema sila nga share, oh. Makasilig ka man mo nga. Ay, abi ko ako ang pinaka ako gyud pinakakaluluoy mi sobra pa man kali.
0: Oo. Oh.
1: Makomport ka ba?
0: Gani man. Kag pastor nakita man naton diri blaho, ining gala nga siling na provision sang Dios para sa aton. Actually, tahom ini yang pag kalantaw bala sa isang tawo kay labi na nga siling gani sang Bible. Nagatipon ta sang madamo way man ga sobra. Nagatipon ta sang yutay way man nagakulang.
1: Correct.
0: Oh, pero isa ka bugtan nga nakita naton, i-allow naton bi ang kabuhin ta nga magsalig sa Dios and let the Lord do the rest, especially with our provision. Tiniin ka mga bagay, pastor. Amo ni mga tawo nga nakita naton, nga less ang ilang ginatawag nga weary sa life nila.
1: Sa pambala sa dito pa kita sa Bible School.
0: Oo.
1: During sa aton ginatawag nga youth program kag youth ministry.
0: Oo.
1: May slogan kami na dito nga na pano nga nadungduman ko nga muna tinig na balik-balik na mo.
0: Uh-huh.
1: Ang slogan na kasiling, do your best and God will do the rest.
0: Bo, grabe no.
1: So siguro when man kita na dapat ta idugang ko ng Ginoo na mismo mo trabaho.
0: Oh, di sa bagay.
1: Ugaling ang ato nure kay basi muni mo to proptali amo niho.
0: Oh.
1: May tawo sina nga nanghimo sa no. Isa ka desisyon. Ang tanan nga butang bilang nga ginapugima niya, gisulat sa papel.
0: Oho, te.
1: Tapos, may sinudlan na siya ng lata. Sulat sa papel kag isulod dito.
0: Uh-huh.
1: At the end of the week, iyan na bukaron.
0: Uh-huh.
1: Kabala ko ng tabo.
0: Uh-huh.
1: Ang tanan, itong mabutan na sulod sa utok, yung nga daw ginawurihan niya, ay man man kalatabo.
0: But silingan, Pastor, grabe galing ma-occupy ang worry mo sa mga bagay nga wala man ni mo ginahimo. Kaya wala man nagigilalap.
1: Hindi na nagasugod ang weariness.
0: Ah, okay.
1: Hindi na nagasugod ang pagkakapoy.
0: No? Masilingan, ano ni Karun Ives, pila ko sa bata, kumano, no? Ano ba ito? Ikaw man doon nagambo.
1: Anong doon? Ano ito?
0: Yung pila na ilan sa bata mo, anong blok ako? Di ba pala yung kalatabo? So...
1: Amo na ba? Tayo daw, affected nung kung apektadong imong mind, manawag na siya mo kasing kasing. Te, pag apektad mo si kasing, makanto na siya mo physical.
0: Gabi kaya pastor kita ng mga tao, no? Abot tingala kita. Gadaw halos na lang yung mga bagay, blasakyan ta. Daw halos na lang yung bagay. Kag nalipat na ta, nga may isa gali ka Diyos, nga gamhanan.
1: Yeah.
0: Gaan mo nang dapat na itong gali yung salikan.
1: Oh, correct.
0: Okay. Tukita ni mo mga kaki five, no? why man na siling naton git hindi man ni sikreto ng mga butan iti hayag man ang Bible ari man ang buhi nga paglaom
1: tama diba?
0: Nga nagasakdag sa aton sa mga pagkinanlan sa pagkabalaka kag pasalamat ganita sa Key 5 kay ini gipatigayon man sa aton nga si
1: oh kag pasalamat kita ko kay Dr. Ramel nga edi tayo nga makita kami sini no isa ginapang ko siya lagi na rin
0: no, naghisa gani ko si mo kay permi ka mo igan kita na
1: oh ayo kita nang mauputa para makita na. Dok, salamat kay San. Yo, sige pastor. Padayon ka mo dahil niya, very good, very good.
0: Di,
1: papamati mo sa'yo, makalikay ka namin. Nung, kisa daw gawir tayo, basi sa nung name, basi hindi. Mga unta kita, di gali kay gali. Sa main gali iya, santa niya, na-appreciate nila, na-ara kita na.
0: Oo, kagsalamat gin sa giyak ko. Kagini pastor, ang worry na kita na to, ang tiredness gali, nagahalin man sa from physical exertion.
1: Siling
0: ka-exertion, pastor, ipagawa ng bukabula.
1: Dahil magsigay, physical exertion.
0: Oo.
1: Na blang hindi naman tani dapat gid obrahon ano pag hindi mo iya sa mo kontra kuti
0: okay may damo pang adlag ko pag priority
1: na
0: nga dapat nimo man ngayon
1: na blang halimbawa may nakita kada karon nga halimbawa sagbot na naglapta di tungod ina nga naglapta din bawal labutan mo na tao dito wag gini pasunahin mo naglakad akawakal di yung kapoy ka na sing wakal ang sagbot ay tumahimos.
0: Pero kung kuha mo nalang natin ito?
1: Oo, na, correct.
0: Oh. Ah, okay. So isa ka mga bagay nga nagsiling si John chapter 4 verse 6, Jacob's well was there. And Jesus, tired from the long way walk, sat wearily beside the well about noon time. So nakita na ito mga kakifay. Okay, sa pastor, ang kakapoy, kinanlan mo lang gali nga i-refresh.
1: No? Oh.
0: Kinanlan niya unagid, you need to come to the place nga it's something bala pag siling mo to kagina and take a rest bala no? Kay una hindi magali maka page sang aton nga hospitalization sang aton nga pag down sang aton nga self ang ginatawag nga too much weary
1: so may naghimo yung servisyon siya na gani nga nabasa ko sila niya ang tao ko no naninguha nga maka tipon kwarta.
0: Uh-huh.
1: Kung man siya nga nakatipon kwarta, ang kwarta niya, yung gasto yan man, pag-restore sa iya na health.
0: Ay, galing. Dok, ka-irong yun, no?
1: Oo. Kaya mo niya balik-restore, ha? Kung paong dagi na balik-restore. Oh,
0: sige.
1: Kaman to me only that labor,
0: oh.
1: And he believed then, and I will give you rest.
0: Wow.
1: Ang pagpainsin din ni Kristo mo. Why magin ka sila nga hindi nagkikitan lang nga kabatyag kapoy, kapoy yung dipang na. O galing, inigaling kung ito, i-take na ni in a positive way, ang buwag galing sinisilingon, God's, this is God's way of telling us to slow down.
0: Oh. Alam nga, hinay-hinay man.
1: Oh, nga hindi man lang nga, bawang matyag mo.
0: Hindi ka naging mag-ubra.
1: Bawang matyag mo, duway na blang buwas.
0: Oo. Oh. Kaya hindi man po silingon, hindi na ako mag-ubra, kaya ginakapoy ko. Ay, kakapoy, makuha ikaw, bray.
1: O, tiyan mo na nga siling nga, ang dapat ubrahon-ubrahon lang.
0: Oo.
1: Pero kung daw medyo kapoy, tipo huway lang, hindi lang magaladasan. Kaya kisa ma-irritar ka na, kisa kita ka pa kontra. Kagabi mo, Pastor John, kaya nang ginakapoy, kikinahat mo, ang ubra mo, naguba.
0: Oo, oh, correct, no? Naglala pa.
1: Naglala pa, kaya nga man, ang pananamon, kililiwi na to, gali.
0: Oo, kag pastor no, kag sa aton gani may lang gani hindi kita mahilig sa pagsulat-sulat sa mga libro bla.
1: Oo, gani.
0: Oo, kung mga mahilig pagitaguro, matiyag ko to.
1: Kaya mo na gani kabudlay, no? Te, kinalan ka baro kita nga to nga kontrol. Ano pag itang ginambal dari? We may be tired because grief has drained our strength.
0: Okay.
1: Grief. Anong grief sa ilong buong?
0: Inablang...
1: Kalain sa buot.
0: Kalain sa buot, oo.
1: Dumot.
0: Dumot, oo. Kasubo, oo, pwede man.
1: Tiyan mo na may tuminis kita nga nabilin.
0: Oo. Tiyan, pastor, ikaw na lang ano, paano natin
1: i-overcome
0: ang tiredness o kung ginatawag weariness?
1: Ang Ginoo, ay managsaad sa aton sa ang ginatawag nga tireless life.
0: Oh, correct.
1: Kaya tanan kayo, physically speaking, matag isa sa aton nag-aabot ang kakapoy. Amo na ganang imutangan sa Ginoo gabi.
0: Ah, okay.
1: Eh, para magpahuway.
0: Malang
1: na may amo na ang balis lamon in everything there is as in so.
0: Oo. Oh.
1: Di, sa nagapalamati dira, no, mabilin ko lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa sinilation, kung hindi nag-aabot sa imo, abi usisaa, ano ba ang mga butang nga naghahatag sa imo sa kamusina nga mga sitwasyon? Kasi oh, insubrahan ka na sin paminsar sa mga butang na hindi man dapat paminsaron.
0: Oo.
1: Oh. O kung base may mga way matarong balada nga mga relasyon, o kung base pag kulang lang na pangayo pa sa ilog la.
0: Oho.
1: Kag of course, spiritually speaking, kamusta ang relasyon mo sa Ginoo?
0: Oo.
1: So yan, si Kristo taga-iuro si mong tagipusoon kayo sa Asia, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give your rest. So salamat sa pagpamati, the Lord, God bless you.
0: Okay, mga K5 no, sa liwat, tandaan ginaton mga ka-K5, it is not the will of God nga, we are on the place of weariness and tiredness. In fact, pastor, kanami gin sa plano sa Ginoo, pagin mention mo kagina, na call unto me, and I will give you rest.
1: Mm.
0: And those who are weary, kagisay kabutang, sometimes weary and tiredness is good for us because we really experience ang kaayos ang Diyos para sa aton. Kaya nga man, Apostle Paul said nga sila niya, my strength is sufficient for thee, no, for those who are weary. So, ka-K5, o kontanan nga mga nagapamati, tandaan din naton, ara ang Diyos nga sabiin nga magabulig sa aton nga mga pagkinanlan. Hindi nagiya kita pagbabayan. So I hope and pray karon gid nga hapon nga palapit sa Dios ah. Ining K5 News FM buhi nga paglaom nga nagahatag sa inyo sa mga informasyon. Ang Dios magapakamayo sa inyo. God bless you and good afternoon.
1: Thank you.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga kauturan, mga kakipab, kamusta ka mo karon sa sining hapon? Unta, yara ka mo sa mayong gamitangan, sa sinin naman nga tinakna, sa kita magapalayag sa kanginan, pinagi sa waragwagan sa K5 News FM. Ang programa nga ginasunod ninyo matag Sabado sa hapon, takna alas 3, stop to alas 3:30, ginatiguluhan Health and Bible Expose. Yari man kita mga kuturan, magsiling ka health, hindi lamang sa physical, but dala na da ang mental, dala na da ang spiritual. Magatong kita mga kuturan, sa importante naman nga mga pagtulunan, nga magdulong sa imo kag sa akon sang kahayag, saan da kong gugma sang Diyos, nga iyang ginhatag sa iya mga katauhan. Pinaagi sa sini mga kuturan, nga aton pagtuon, matalupang da naton, nga ang Diyos nangin maayo kag ang Diyos, Diyos nga in order, oh? He is a God of order, nga siya nagpahamtang sa tanan nga butang, sa tanan nga bagay, sa katuyuan nga makilala naton sing Sibo ang iyang pagka, ang iyang kaayo mga kuturan nga ginhatagya sa imo kis akon. So gani mga kuturan, dali ka mo. Aton itunan ang aton nga pagtulunan sa sininga hapon. Welcome na welcome mga kabiyanan, mga kuturan. Bisan diin man ka mong abahin nga malabutan sa sininga pagwaragwag daton sa sininga hapon. Sa welcome gig ka mo sa sininga aton nga programa. Health and Bible Expose, ang inyong kubos kag inyong regular nga host sa sining programa si Katri si Kaki 5 Ray Herreyos ang inyong abyan sa kanginan. Salamat sa pagpakamayo nga ginatag sa aton sang Dios nga padayon gipakamayo ining aton nga CEO upod si Primalay Doc Ramil Oy nga padayon kita nagapalayag sa kahanginan. Mga abyan, mga kauturan, mga abya na kundra sa naglailain nga mga namtangan. Iba niyara sa mga salakyan, ang iba niyara sa ilapuloyan, ang iba niyara sa mga ginaubrahan pa, iba niyara sa mga markets, kag iba niyara sa kasimbahanan. So sa sininghapon, welcome na welcome gyud kamo tanan sa aton nga programa. Ang aton nga programa, ang aton pagatunaan makuturan, ayon pa sa aton kwan, ang topic ko naton is identifying God's true church. Salamat! Sa gugma ginatag sa aton sa Ginoo, salamat man yari karon ang aton mga kabiyanan din.

naman ni Diyos, iyari ang imo mga alagad. Magatuon kami sa imo bilidon nga pulong. Nagingyo kami o Diyos, nga pagidait sa langit, ipasagahin ni mas amon. Nga ining pagtulunan namon, magdulog ini sang kahayag sa tagsa-tagsa sa amon, sang mga, sang imong dakong plano, kag sa pag, ibalo sa mga plantadaan, kag sa mga bagay-bagay, nga amon pagatunan karon. Hindi siya yung tagsa-tagsa sa amon o Diyos, lagbi na gindi ni mga, nagpamati sa sinong waragwagan. Ini tanang gidingyo na mga baton, imong kaluoy, ganam po naman ini, sa ngala ni Ginoong Isos, ang personal man luwas. Amen. So, ang kuturang naton pagtunan, ginatiguluhan siya. Ang ginatiguluhan siya, ang topic naton is entitled Identifying God's Church. No? God's Church. I-identify naton, ano bala ang iglesia? Sino bala ang iglesia ni Ginoong Isos, ang Diyos sa sininga duta? Kag nagasugid mga kuturan, may ginatos ka mga nagkalain-lain ng mga doktrina ang ginatudlo kag ang isa kag isa nagaklaim nga si ang ila pagtudlo amo ang insakto nga pagtudlo sa mga kasimbahanan sa bugos nga kadaigan sa duta. Kanagising siya, kami ang matuod nga iglesia, na kami ang matuod nga iglesia. Aton mga uturan ni Siron kung ano gidla ang ginamba sa balaan ng sulatan, ang mga talandaan sang ng kalain-lain niya iglesia. Kung natong talapang doon mga kauturan, sa diri sa balaan ng sulatan, may damo nga nagapakilala nga sila ang matuod niya iglesia. No? Madamo. Kag sa sining yung mga simbahan, ay tandaan natin mga kauturan na, sa sining panagon, damo nga nagaklaim. Oh. Sa atong AD 100, nagkilala sila, nakilalaan ang siling sa Blanco Sulatan, ang Iglesia Apostolica, the Apostles' Church. No? Ikaduwa, sa AD 100 to 300, nakilalaan ang naunang Iglesia. Giningalanan. Sa AD 300 to 600, giningalanan ang ilang simbahan nga panahon ng mga ama sa iglesia. Now, AD 600 to 1600 ang iglesia ng gitnang Panginoon. Makutura na, nagasugid. Kag ay iba nagaklaim nga kami gid ang matuod ng iglesia, but uy makuturan kun ato nang tawod gin search ko sa internet, nagasiling gin search ko how many Christian churches are there in the world? Nagasilisa. According to the Wikipedia page, Church of Christ, there are 41,498 Christian churches in the whole world. That was a survey last July 27, 2015. Another, ginlanta ko pagid, nagasilisa. The same topic, how many Christian churches are there in the world today? Nagasilisa. More than 45,000 Christian denominations globally and more than 200 in the US. According to the Center for the Study of Global Christianity. Ano ni? April 7, 2023. Okay? Another one. List of Christian denomination by number of members. Ibutang mo kuturan. Nga, according to the Center for the Study of Global Christianity, there are estimated 450 million independents worldwide as of mid-2019. Ano pagid makuturan? Pamangkot pagid. Sa Philippines siya, pila ka Christian churches are there in the Philippines? Sininga di? How many Christian churches are there in the Philippines? Sabat? There are a total of 2,815 Christian churches in the Philippines as of July 9, 2024. Magkita na ito mga kuturan kung ang kadamo. Kag ini mga kagisyanan, may nagalay-laing yung mga pagtudlo, lay-laing yung mga prinsipyo, kag nag-claim nga sila ang matuod nga iglesia. O, pero siya na, ang iglesia ng Diyos, nagpakilala kasi nila, kami kita matuod ng Diyos, kaya ang amon nga, ngalan, makitaan sa Balangang Sulatan. Take note, ang word re, hindi iya capital letter, kundi small letter.
Sa makita nato sa

0: Kasulatan, 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Iglesia ng Diyos. Nason, gawa 20-28. Iglesia ng Panginoon Jesucristo. Small letter nga ang iglesia, hindi na kapital ha. Roma 16:16, siling sa mga utod naton, Iglesia ni Kristo. 16:16. Iglesia ng mga hintil, Roma 16:14. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Iglesia ng mga banal, 1 Corinthians 14:33. Iglesia ng balay ng bahay ng Diyos, 1 Timothy 3:15. Iglesia ng mga panganay, Hebrew 12:23. Iglesia sa Jerusalem, Gawa 8:1. Iglesia sa ilang, Gawa City 37. Iglesia sa bahay, Roma 16:5. So, nagkalailain mga kuturan, ang mga kaiglesyanan, nga ginatudlo diri, nga nagpakilala, nga mo siya matuod kaiglesya, meaning, galing mga kuturan, kung wala na nabutang imungalan, butig ka nga pagtulunan. So, ano gibala ang ginamba sa maraming kasulatan? Isa, it must be the practice that the Bible teaches. Yeah? It must be the practice. Sini makuturan sa Ezekiel chapter 44 verse 23, and they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and clean. So, kapag makuturan sa atong ipagtuon, kinalan itudlo nila sa mga katawan sang Diyos ang kinalain, ang diferensya sa tunga sang balaan kag indi balaan. Kag tudloan ang mga katawan sa pagibalo sa tunga sang indi matinlo kag matinlo. So makutura may instruction ha. Ang pamangkot na makuturan sa aton mga kasimbahanan karon nagatudlo siya sang kung kilalahon kung anong balaan kag indi balaan. Nagatudlo bala siya sa pagpahibalo sa aton kung ano ang matinlo kag hindi matinlo sa atong simbahan. Siling sang Ezekiel chapter 44 verse 23. Ang inambal mga kuturan, ano gani? Teaching. Ha? Teaching. Ang abalit, teaching. Siling nga kung nga, the house of God, which is the church of the living God, he says, it is the pillar and the ground of truth. So, ang puruyanan sa Diyos, ang puluyanan sa Diyos, dapat nga ako ng simbahan, dapat magkabuhi siya sa Diyos, nga ang, ano siya, nangin haligi siya sang latagon sa kamaturan. No? Haligi, mangin pundasyon siya sang kamaturan, ang simbahan. Okay? So, ano ang tatlo ka main symbols ginggamit sa libro sang Revelation, nanungod sang the true church niya. First, there is a symbol of woman who is clothed with the sun. There is a symbol of God's church, a pure, beautiful woman in God's way of comprehending His church. Kung basa na ito sa Jeremiah chapter 6, verse 2, kag sa verse, ano siya niya? Kag nagasugid ba kuturan? Siya pagid? Ano pag siya niya? Niya a pure, oh, gano'n nga, God says it is a pillar of ground and truth, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Sa anong tatlo kami symbol? Una, ganito, ano ganito, no? Ang woman nga napanoptan sang adlaw. Panoptan sang adlaw. Ini nga simbolo sang God's church, ang buot silingon, pure, putli, matahom nga babayi, nga amo ang pamaagi sang Diyos. Amo ang sa pagrepresentar sa iyang iglesia. Kamabasa tayo mga kuturan sa Jeremiah chapter 6 verse 2 kag sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. The woman clothed could represent the robe of Christ's righteousness. Ang robe, ang padapot nga puti, nagrepresentar siya sa pagkabatarong ni Kristo. Kag subuman, nagasugid sa saton atong bulan nga sa diin inisya simbolo siya sang types o konsang mga yarada nga subong landong sang dumaan nga kasulatan, no? The ceremonial law was of value only when it was fulfilled in the life, death and resurrection of Christ. So ini ang value o kon ang mga himo, ginahimo nat ginahimo nga paghalad-halad ceremony mangin baylo lan ni siya kon magabot na ang matuod nga Kristo no nagasugid ini siya ini siya ang ceremonial o nagapayag siya nanungot siyang kapagkabuhi kamatayon kag paggabanaw ni Ginoong Hesus no makuturan sa nagasilipagid nya ang woman ang nasinga ang moon nagrepresentar sa sang ano sa symbol sang types and shadows of the Old Testament types. The ceremonial was a value only when it was fulfilled. So in a ceremonial laws may kabilianan siya kung natuman na ang ilimuon ni Kristo sa iyang kabuhi sa iyang kamatayon kag subuman sa pagabanhaw. Kag ang kang crown ang si kag ano na ang corona nga may dapulog duwa ka mga bituon nagasilimbolo siya na siya sang dapulog duwa mga leaders sang Old Testament nga nagrepresente sang 12 ka mga leaders in the Old Testament Jacob's son and in the New Testament the 12 apostles. So gasugid gali makuturan sa ato no? Gasugid gali sa aton pagtuon nga ini mga simbolo lamang sa mga butang nga mag-aabot. Simbolo lamang. Kag ikaduwa, nagasiling siya, there is the symbol of great red dragon. Yara, manakita na ton ang isa ka mapula, kadako nga dragon. Kag in verse 9, the dragon is defiled, identified as the devil. Satan always worked through human agents. Pagan Rome was that agent at the time of John's vision. So, ang dragon, ang red dragon na simbolohan sa sakay sa yawa, sa satanas nga padai masami nagahimo sang iyang bulaton sa mga katawhan. Ang pagano nga Roma was the agent amo ang nangin galamiton alagyan sang tinion nga si John, sa vision ni John. Third, nagasugid sa aton, ano sila nga sa third? Sila nga, the child man nga tong babae nga nagabusong oh, the child man represent Jesus Christ for Messiah. When he came, he was born a helpless babe. He was hated and attacked by the devil. Finally, he will come one day, rule all nations. Jesus is the only person who fits all this specification. So, hindi mga specification nga gipamulong, si Ginoong Hesus lang gid nga ang nanggamang consider naton nga insakto takos ang iyang description sa sining mga pagtuon nga aton nga gin tunan. So, nagasugit pagit sa aton. Ano sining nga? What three stages of controversy between Christ and Satan are brought to light in Revelation? Ano kuno? Ano ang mga kontrobersya na kalatabo so kapawa dito sa Revelation chapter 12. First, there was the plot worked out by Satan to destroy Christ at his birth. Okay, mga kuturan, saan si Kristo nataho dito sa Bethlehem, sa Judea, Bethlehem Ephrata. Nagasugid mga kuturan sa ato nga pagtuon nga atong mga magi, atong mga mago, atong mga wise men, nga nagapangita sa tong kasanag nga ang kasanag kung gabi adlaw wala siya kung gabi ara siya kag nagatoytoy siya pero isa daw ang utol ng pamangkot nga ang sila lang nakakita nga iba nga katawan dito sa Jerusalem during that time kung damo-damo man tong mga katawan o gawlat to siya sa census mo so damo-damo ang katawan so wala ikakita iban sila lang yung nakakita ato lang mga madjay lang kag ato ang mga shepherd ang nakakita kay tungod bang kuturan niya no ang rason tungod na aman ang ilang tigpo. Second na during the dark ages God's church was driven into the wilderness ang iglesia san Dios kada siya gintapok dito sa kahanayakan ha where the remained open persecuted o sa dito sa kahanayakan ato nabilin pasami gina-persecute but loyal and true to God. And even though the devil through was and the Mohammedan orders, tried to examine the fugitive church. Yet the early helped the woman. Primero, ining fugitive church nagbulig sa babae by providing by providing hidden places in caves and secluded sport as well as by the discovery of the New World. America, where liberty to worship the way one whose way was possible. So, gasugid mo kuturan, ato ang wilderness, dito nagtipyok, o dito nagpalagyo ini ang babae. No? Nagpalagyo ini babae. So, nagsilipagid sa ninitabo sa AD 58 to AD 1798. Third, nagasugid sa aton. Third, when the church emerged from her wilderness experience at the end of the 18th century, Satan again continued this terrible warfare against the latter end of God's church, the remnant. Okay? So, nagasugid siya. Ano ini ang identifying marks sang Diyos sa iya iglesia sa ulihing ang mga panag-on? Nagasugid siya ito. Siling isang libro sa Bugna 12:17 nga nagasiling sa ito. Bugna 12:17, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So, gasugid ba ko ito rin nga naguli? Ginagpanglagas ang kaaway sa sining mga remnant sang Diyos. So, ang devil, sa makita na ito sa Revelation 12:17, ang yawa ng akig sing lakas sang ang mga pinili with the remnant of the church seeds, since a remnant is always identical to the apostolic church, the original. This means that the last church is like the apostolic church. Therefore, as teaching should square fully with the Bible, the Christian's blueprint. Okay, so gid makuturan sa ato sa atong pagtuon nga nagali nga sa uling adlaw magabang mabutang ang Dios sang iyang mga pinili ang ginambal makuturan ha. So God's church will be commandment keeping. Una gid, ikaduha na ni ang commandment keeping ang iglesia sang Dios. Una to putli. So, ikaduha, commandment keeping, meaning nagbantay sa adlaw ngayon ng puwas ang Diyos. Makita ito ng makuturan sa 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. Another one is siya. Remember church, remnant church. Masiling kita remnant church, nabilin. Why na namulag? Nabilin isa. Being the last phase of God's work will naturally proclaim. Anong in-proclaim niya? Makuturan, proclaim niya ang minsay sang kaluwasan. Nagasugid makuturan sa aton. So, nagasugid makuturan sa aton nga pagtuon nga nagali, ang Diyos di buot nga magpadayon ang kahimuan sang kaaway. So, ang pamangkot makuturan, ang mga identifying marks sang iglesia makitaan sa aton mga kasimbahanan, makitaan bala? Sige dito, the devil is angry with the remnant of the church seed. Since a remnant is always identical to the original, this means the last church is like the apostolic church. Kaya ibig sabihin kita remnant, kinalan mga kwan, identical sa original. Buot silingon, ang ining katapusan ng simbahan, kaangay sa mga, original ng simbahan. Now, nataw naton. Ano ko na niya? The devil is angry with the woman and the church of the church seed. Since the remnant is always identical to the original, this makes the last church is like the apostolic church. Nakaangay sa apostolic church. Therefore, it is teaching should square fully with the Bible. the Christian Lutheran. So, ginasin nga, kilanlan ko no, ang katapusan ng iglesia, amuno siyang kapag-iglesia, sang mga katawan, sang Diyos, kag amuno kilanlan, ang yan ginay mo, may kita ang ano, blueprint sang ini nga simbahan. So, kung ito ako kuturan, ano ang blueprint sa original nga church? No? Ano blueprint sa original church? The last church will be commandment keeping. Okay. Ang simbahan ba lang, ginasunod mo mong kuturan, is a commandment keeping church. No? Commandment keeping ba lang, nagabantay ba sila sa mga kasuguan sa Diyos kapag patuon ni Kristo, commandment keeping church. The son, ano pagid? Ang simbahan sa Diyos, ano kuno sila niya? The church in these last days has testimony of the prophets. Okay. May ara testimony, may ara pagpanaksi sang mga propeta para mapapatud-an ang matuod nga iglesia sa Diyos. Okay, makuturan, ang simbahan mo bla may propeta nga nagapamaksi, nanungod sang kamaturan, nanungod sang katapusan nga panag-on, nagasugid bala, kung wala. O, tandaan na makuturan na, mga kriteriya nga ginambal diri. Another one, the church in these last days has the testimony of Jesus. This testimony of Jesus through the gifts of prophecy which make it possible for Holy Bible. And it is the method of God who's guiding His church today. So, ang iglesia, gali mga kuturan, o kung ang simbahan, nga commandment keeping kaga in contrast ini sa sadtong nagabaton sa mga panudlo no sang tradisyon sang tawo tanan-tanan mo kuturan. Another one, God's church in these last days has the testimony of Jesus. Testimony, ano na testimony? This testimony of Jesus in true the gift of prophecy which was made impossible for holy men of God to produce the second writing of the Bible. Oh, so makuturan, ano gali siya? Ginalan ini siya ng mga katauhan, ano siya? Masinulundon, nagaupot sa katapusan ng mensahe sang Diyos, no? Ano ang mensahe sang Diyos ganiman? Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Worship Him who made heaven and earth. Oh, makar dasan dasi everything. Mga kuturan, letter D, singa. The remnant church, being the last phase of God's work, will continually proclaim. Ano yung proclaim mga kuturan? Proclaim, naturally proclaim. Proclamation, nanungod sang that God sin. Amuni ang last warning message niya. Okay? So, nagambal siya, God's last warning. Anong last warning niya? Last message of the following revelation. God's work will naturally proclaim. Biskan hindi pa ka bang kuturan mag-iyo? Manaturally, ma-proclaim na nila na yung mensahe sa mayong balita sa katapusan niya, Pragon. Kag this is true. Makita na ito mga kuturan, may mga tuburan niya wala na tubig, may mga kwanad. That is katumanan sa mga tagna nga sa pag-abot sa tiyempo, manging kaangay ba kay Elijah, no? Elijah, nga nalagyo, progit pakaot sa pispis para lang mapatambok ini para sa isa ka na kumulaton. In the parable of the servants, niya, and the sheep, Jesus said, as the other sheep I have, which are not of this fold, bring out also I must bring, and also there must be my hear, they shall hear my voice, and there shall be no one fold and one shepherd. So kapayag sa ato makuturan, wala na, isa na lang ka isa na lang tanan kapag pugo sang aton nga Ginoo ang tanan nga mga butang niya ra diri makuturan. Paisin nga, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. In John 10:27. So, kung katawang ka sang Diyos, nagsiling niya, nakabati ka, nakaibalo ka sang iya mga nga tingog, kag ikaw nagasunod sa iya. Paano mo kuturan kaya ang balaan nga isulatan, nagalaygay sa aton, ngano gani, ang Ginoo, may mga palatukuran, kag amo ning palatukuran, kaya ginhatag sa iya mga katawhan. So ang pamangkot mo kuturan, kung you claim to be iya ka sang Diyos, di nga, kag sila pagatudluan ang kag ang mga katawan pagatudluan sang kinalain ha pinagkakaiba between the holy and profane and cause them to discern between the unclean and clean Exodus 44:23 nagasugid makuturan. So ano ang message, ano ang bag-o kun pareyos man lang japon ang imo ginaiya ang kinaiya mo sang daan wala ka man nag kakilala sang balaan kag hindi balaan. No? Wala mo namang itan ang makahalit kag hindi makahalit. O kon ang matinlo kay di matinlo, wala ka niya gatuon. Kay para si imo ya tanan tinloan na pero gindis ang basang balaan kasulatan. May matinlo kag may mga higko. The remnant church being the last phase of God's work will naturally proclaim God's last warning. There are found in Revelation chapter 14 verse 6 to 14 kag iban pa nga teksto mo kuturan. So sa kata conclusion nagasiling siya. Siling niya. In the parable of the shepherd and the sheep, Jesus said, "And another sheep I have which not of this fold. Huh? Them also I also bring and they shall hear my voice and all the sheep will not only hear the voice of the shepherd," but Jesus continue, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." John 10:27. Kag mabasa naton sa Revelation 18:14-1. Kag ang tagsatap sa katao mag-asabat sa sini mga paghangkat pagpanawag sa aton kaugalingon sang Diyos. Now is the time of decision. Gani mo kuturan ginahangkat kita. Nga desisyonan naton subong sa pagkilala kung bala ang simbahan nga aton ginasudlan is the true church. Ginpagatag mo kuturan sa aton nga ang simbahan, ang iglesia sang Dios diri sa duta isa ka iglesia nga makonsider naton mainuswagon, makilala sila sa turo at aral. 1 Peter chapter 2 verse 21, sila niya, sa last part, niya, kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo ay magsisunod sa kanyang sa hakbang niya. So, Matthew 24:4, so at sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. 24:5, sapagkat marami ang nagsiparito sa aking pangalan na sasabi ako ang Kristo at ilagay ang marami. Ito ay 2 Corinthians 11:14 ang kasiling. At katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kalinawagan. Ang magiging mo sa yawa, sa 15 ang sila, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring ministro ng katuwiran na ang kanilang waka ay nagsasang-ayon sa kanilang magawa. Makuturan na. So, kita naton ang balaang kasulatan na gatudlo. Makilala naton ang matuod nga iglesia kung nagatudlo siya sang what is holy and profane. Nagatudlo siya kung ano ang matinlo kag di matinlo. Makuturan, ara para abla sa ato mga simbahan, ina ang mga pagtudlo, o kung pwede na tanan. Pwede na tanan makaon, pwede na lapason ang adlaw ng buhay, pwede kira kayo mo bisan anong himuon mo. Ara na blama, makuturan, kung wala pa akon, wala na ginapraktis, kaya wala na. Kaya kalaban na nagisling, ginilisan na. Ganyan makuturan, mag-aampo kita sa pagpasalamat. Salamat sa imo gugma, nga ginatag sa amon balaan niya Diyos. Salamat sa imo pagidait, nga nakatuon kami sa imong mabilidon niyang pulong. O Diyos, ang pagpangatarong, amon ginapangayo, ang imong pagbantay kapag tipig, amugid ang magiya sa amon sa nabili namon niya likutod for this Sabbath. Sa ngala ng Jesus kami nag-ampo. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.

mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Diyos, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Diyos na ang matutuod ng Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Diyos nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo na aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayon kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa Supervision Manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa empilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal ng mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan. Diri siya sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tao nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung mo naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tao sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino kundi mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya naghalin kung sa diin nagakanto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya bersikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangok nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iya mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga una-una kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod ng mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa tong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang na nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kun daw ano nga kaagig. Oo. Kun daw ano nga kahadlok. Kun ano nga kailiggon. Kun ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bagong nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusuan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon ng larawan. Ang iating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Diyos amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inika salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-o naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2, 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ti pusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi. Gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan. Gikan sa paglapas kag pagrebuilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kun wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ah, Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Asama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Kalsada sa Mabinay Negros Oriental na tinaguriang Killin Road na kumitil na 15 buhay noong 2024 na ayos na. Footbridge sa Bacolod, inulan ng batikos dahil sa umanoy, overpriced.
2: Wala, isa overpriced. Ayawan kami ni ganito.
1: Pamilya ng mag-asawang Mark at Elsie Dwin, patuloy na nanawagan ng ustisya.
3: Ila wala po din na dumog nga na anak sila ikontra.
4: Makain na natin ang dawaran ng harassment video sa Tengagan Pursuit Assistance.
1: Sa Moises Padilla, Negros Occidental, kapatid, pinatay gamit ang bulok.
5: Kung wala ni mo ni gimo sa tong ginikanan, hindi ko man ni maimo sa imo.
6: Kuka di.
7: Tapos.
6: Tapungol di.
7: Sakit.
6: Ari pagido, kita mo gitigay kuka.
1: CAFGO Commanding Officer, sinibak sa pwesto sa Bago City.
8: Ispaaw na karoon. Pabit siya, banta mo. Pabit, ito na. Ayaw, may kasulog. Ayaw, may kasulog.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag-init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mood, galain-lain. Hindi ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, hindi nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahaya sa buong Negros Island Region. Binatikos sa social media ang umano'y overpriced na foot bridge na nagdudugtong sa Barangay 35 at Barangay Magsungay sa Bacolod City. Halos 3.7 million pesos ang ginastos. Alamin ang katotohanan sa investigative reports ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM sa K5 Expose.
5: Inulan ng kabi-kabilang batikos ang isang footbridge sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos na mapag-alaman na umabot sa 3.7 million pesos ang budget dito. Ilang mga netizen ang nagsasabing overpriced daw ito.
6: Labas ang bakal, tila isang apak na lang ay mawawasak na ang tulay na ito sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Daang-daang mga estudyante at mga nagtatrabaho ang dumadaan dito araw-araw. Sa gitna ng mga panganib, walang magawa ang mga residente sa nasa 10 mga purok sa lugar kundi magtiis sa tulay na ito. Halos 4 na dekada na rin ang serbisyo ng tulay na ito sa mga residente. Kamakailan lang ipinaayos ng lungsod ng Bacolod ang tulay na ito, ngunit inula naman ito ng mga batikos matapos na malaman na nagkakahalaga ito ng 3.7 million pesos. Overpriced daw ito ayon sa ilang mga netizen. Pariin naman itong itinanggi ng City Engineer's Office at ayon sa kanila, pinagkasya na lang raw nila ang budget para dito.
7: Wala, hindi siya overpriced. Ayawan kami ni ganito, paigo-igo. Bali, may final inspection pa kami. With accounting naman sa maso. Then after that, kung find nilang compliance siya sa contract, then ang final expense, ubrahanta na statement, masubmit kami na sa kuwa.
6: Sa kabila ng mga batikos, ilan naman sa mga residente sa lugar ang nagpapasalamat sa proyekto na ito dahil laking tulong raw ito sa kanila, lalo na sa mga estudyante.
8: Yeah, ako ginasalamat kay Bior. Abod lagi kayo eh. Delikado sa mga bata kung maglakat ba. Sa baka mga kaladagdag.
6: Ayon naman sa City Engineer's Office, nalakihan na raw sila sa gastos para sa grouting at rectification sa naturang tulay.
7: Ari sa aton nga rectification sa aton nga kabilya kagpag-grouta. Ang na pinaka-main niya nga component.
6: Natagal raw ng halos 20 na taon ang bagong tulay at kaya itong magserbisyo sa 20,000 na mga residente sa lugar. Lalabas rin ng City Engineer's Office ang ilang mga dokumento kapag na-approve na ng COA at ng DPWH ang kanilang mga papeles.
4: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villena, K5 News FM.

0: Ang naging kontrobersyal ang pinagawang retrofitting ng tulay dito sa Bacolod na hinto naman ang paggawa ng kabilang lane ng kalsada sa Mabinay Negros Oriental. May isang kalsada na tinaguriang Killer Road na kumitil sa 15 buhay noong 2024. Bagamat naayos na ang kabilang lane, nahinto naman ang pag-ayos nito sa kabilang lane dahil sa may-ari ng lupa. Ano ang dahilan? Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Dondi Glodove ng K5 News FM Bayawan.
1: May mga lugar na pangmatagalan, may mga lugar na dinadaanan lang, at may mga lugar na nagbibigay sa atin ng alaala at karahasan na hinding-hindi natin malilimutan, tulad ng Barangay Buluwang Mabinay, Negros Oriental. Sa probinsya ng Negros Oriental, halos 90% na ng National Highway ang simentado na. Mayroong dire-diretso at mayroong paliko-liko. Kagaya sa Sitio Tubod, Barangay Buluwang Mabinay, Negros Oriental, na blind spot ang kalsada na siyang naging unang dahilan sa mga aksidente sa daan. Ating alalahanin ang isang kagimbal-gimbal na mga pangyayari noong Pebrero 21, taong 2024, na mahigit 2 taon na ang nakadilipas, kung saan isang cargo truck mula sa La Libertad, Negros Oriental, ang bumaybay sa nasabing lugar na malakas ang takbo nito at di umano, ayon sa mga nakasaksi, nawalan ito ng preno. Ayon sa report ng Negros Oriental Police Provincial Office, kinilala ang mga nasawi na sina Enereo Magos, 37 years old, Fer Discipulo, Rolindo Discipulo Sr., 63 years old, Jimboy Igugan, Rolindo Discipulo Jr., 29 years old, Marlon Soledad, 46 years old, Rex Discipulo, 33 years old, Rene Magos, 46 years old, Alan Flores, 36 years old, Alin Pukong, 44 years old, Raymond Lienes, 29 years old, Roy Magos, 29 years old, Layo Soreño, 43 years old, Jacob Labrador, 29 years old, Almar Igugan, 26 years old, na kapwa mula sa La Libertad, Negros Oriental. At ang nasugatan naman ang driver ng truck na si Antonio at ang kasama nito na si Giovanni Flores.
2: Mga K5, aking binalikan ang lugar kung saan may malagim na trahedya ang nangyari noong February 21, 2024 dito mismo sa Sitio Tubod, Barangay Buluwang, bayan ng Mabinay, Negros Oriental, kung saan nasawi ang 15 katao na sakay ng cargo truck, kung saan ayon sa mga nakasaksi nawala ng preno ang kanilang truck na sinasakyan ng siyang dahilan na dumiretso ito sa bangin.
1: Ayon sa ulat, pagdating nila sa Barangay Buluwang Mabinay, lalong-lalo na sa kurbadang daan, aksidente di umanong dumiretso ang cargo truck na kanilang sinasakyan sa bangin dahil nawalan ito ng preno na siyang dahilan nang wala sa oras na pagkasawi sa mga sakay nito. Pagkalipas ng 2 taon at 8 buwan mula sa pagka-aksidente nila, aming kinausap ang mga taong malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Aming kinausap kung may mga napapansin ba sila sa lugar na namatayan sa mga biktima. Kwento ni Joanne Istunanto Adalid na may narinig di umano ang mga bahay sa kabilang banda ng lugar na may mga ingay mula sa pinangyarihan ng aksidente.
3: Kami sir, kami nga the older eh. Wala jud mi nakabantay, bisag hilak na lang wala. Pero ang amo ang mga silingan, nagsulti jud sila nga naa daw sila nabantay, sadya daw, mura daw gadisko, gabuntag ra daw ang alingasa. Pero di ilang madunggan, dili daw dinhang apart, ato daw unahan dapit kanang naay kawayan diha.
4: Kanang diha dapit.
3: Oo, dinha daw dapit.
4: So naa ko ni mura gadisko.
3: Oo, langas jud daw kaayo, sila mo na ini sulti, sila na ini sulti namo. Oo, naa daw sadya daw.
1: Dagdag pa niya. Di naman kinalimutan ng mga pamilya ang mga mahal nila sa buhay na nasawi, at sa katunayan, binalikan ng pamilya ang lugar upang mag-alay ng dasal.
3: Pag 40 days, gani ato nanganhim, gani ito sila. Pag anniversary po, death anniversary first,
4: first
3: death anniversary. Wala na ko kabantay.
4: Pag first anniversary.
3: Daghan sila sir, ka-counter.
1: At upang manahimik na ang mga kaluluwa ng biktima, ibinenta na ng anak ng may-ari ang cargo truck.
3: Gibaligya man to nila sir, gipascrap.
4: Ah, gipascrap?
3: Oo. Oh.
4: Gari ito anak?
3: Oo, ninganhi. Ninganhi sila, okay, ilahang gipascrap. Niyari man dito sila tanan, naog man to sila kay nagkuha ato mga ilang napilin nga mga jacket sa ilang pamilya ba? Naman to yung jacket diha nga nabilin, ikuha sa asawa.
4: So naapag ito yung mga butang?
3: Mga gamit na, mga personal belongings na lang nila.
4: Katong uban nga nangawad ano kwarta, wala na gitong
3: wala na dyan to, sir.
4: Kung na yung mga alahas, kung ito, rinlo.
3: Oo, katong nawala daw itong kuhaan, wala na dyan to, sir.
4: Bago ito na ginakuha. Daghan naman ko ito yung tao na yun na ito.
3: Oo, daghan na kayo. Dili na taga-diritanan.
4: Mga
3: motorista, umalagi.
1: Dahil sa pangyayaring ito, ang kalsada mula sa lugar ay pinaayos na. Naging simentado na at meron na itong concrete barrier upang maiwasan na ang pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin mula sa kurbadang kalsada. Sa aming pagsisiyasat sa lugar, may napansin ang news team na hindi tinapos ang paggawa at hindi pa nakumpleto ang road widening sa lugar. Aming napag-alaman na umalma pala ang may-ari ng lupa na masagasaan sa road widening.
5: Giputol na siya sir, kaya gipunggan na siya sa tag-iya, kaya titulado manggod.
4: Nya.
5: Oh, titulado mo gani siyang kuan mga guritso.
4: Taga Mabinay ra siya.
5: Oh, taga diri na siya sa panyabunan niya karon tuana siya sa gawas. Oh, nya. Kuan ka nang gipugnan siya si guys. Turhanay mo gid sila diri ka tong mga engineer taga Cebu kay na ana mo ti taga Cebu kanay ari kay tungod lagi ilang trabaho wala mapadayon. Kay ug mapadayon sila anhi jud sila mag-agi dire. Oh, ani gid sila may mangga mag-agi ani. Oh, nya kuan. Mutong ningon mas peligro na mo kay istanan din na kay kusog na kayo ang truck sa babaw niya kurbada na kaayo. Dapat unta sila ari sila mukuha sa babaw.
1: Dagdag pa niya na pagsunduan nila na sa kabilang bahagi ang pagdagdag ng lane upang hindi na blind spot ang kalsada at makita na ng mga motorista ang sasakyan na paparating. Pero umalma di umano ang engineer.
5: Ang katarungan sa engineer ato dire nga gasultianay sila nga. Kuan ka nang ug ari kuno sila kuha dire, dako kuno ka trabaho unya, dako pa kayo mga papel precision kay kuan ka nang cutting permit kuno sa DNR. Oh nya, mutong niingon ko nga dapat unta mo sa gaplano ng mo sugdan ning trabaho a. Ga process na ta mo cutting permit. Katong gasukod-sukod ko na yung kalsada galanto, gapalupad-lupad og drone din ha. Ningon man dyan pagsulti ko, gasulti anay midiri nga. Ningon man dyan sa pagsulti. Anha din ha sila makuha og 5 liters, 4 liters ba to? 4 meters.
4: Meters kuro?
5: Oo. Meters. 5 meters ang kuha o nila dapit dito. O nya, wala man matuman. Ari man sila noon mo pakaon diri. Mutong gipugan sa tag-iya kay kuan gabuhis ba ya nya wala pud sila makuha dire.
1: Dahil dito posible pa umano na hindi pa matigil ang mga aksidente na maitala sa lugar dahil sa blind spot na kalagayan nito, mabilis na pagpapatakbo sa mga sasakyan. Lalong-lalo na hindi lang isang beses ang mga naitalang aksidente sa lugar.
5: Kuan diri, ang kinaunahan dyan diri yung nahulog katong kuan, howler sa Orsongko, katong na sila'y transloading diri doon sa panyabunan niya. Gabi ito siya, nahitabo din, nasundan to siya o may cook pa ganito din ha, hindi sa cook dito, nasablay din ha o. Naputa siya yung cook, yung pero katong cook noon, wala to siya kapati, wala yung napatay, pero kuan ra ka ng natabang raban driver, buhi ra. Dayong nasundan pa dito siya o katong kargado ang karne, kanang buragban niya ang sulod mga karning baboy, mga kuan na ba, kanang mga tibuok o mga kuan ragi, pangpikas nga karne.
1: At patuloy na nagpapaalala ang pamahalaan sa mga motorista na maging mapagmatsyag, mapanuri at ibayong pag-iingat sa pagmamaniho. Sa bawat pagbalasa ng kambyo't kambyo ng buhay, dalad natin ang pananagutan sa bawat palad at palagay. Ang bawat ikot ng gulong sa kalsadang marahan ay may bit-bit na bukas na pwedeng magwakas kailanman. Kaya't sa bawat biyahe, pag-iingat ang magiging gabay upang ang darating na bukas ay manatiling buhay.
2: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ako si Don Diglodovi, K5 News FM.
0: Tutukan sa aming pagbabalik. Pamilya ng mag-asawang Mark at Elsie Dwin, patuloy na nanawagan ng ustisya.
6: Ila wala po ni nadungog nga na anak sila ay kontra.
7: Ma-file na natin the warrant of arrest ng DGP Certificate Pursuit of Assistance.
0: Sa Moises Padilla Negros Occidental, kapatid, pinatay gamit ang bulok.
8: Wala ni mo ni gimo sa tong ginikanan. Hindi ko man ni maimo sa imo.
9: Kuka di.
10: Tapos.
9: Tapong ulri. Ari pagi do. Kita mo gitigoy ko ka.
0: CAFGO commanding officer. Sinibak sa pwesto sa Bago City.
11: Ispa ako na karon. Sabi sir, ban ka mo. Sabi ni sa mga bisita. Ayaw ni
0: pasalo. Isang lalaki sa bayan na Lakastiliana, Negros Occidental, ang binisita ng di umanoy wakwak tuaswang. At kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
12: Mula sa FM Band sa almang sulok ng mundo, nang unang himpilan ng radyo, ihahalilawang tagpahas at maapuluhanan.
0: Iimbestigahan na sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports. Yes.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals. The pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica T3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan nadula. Namong islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, inilibing na ang mag-asawang Mark at Elsie Dwill. Patuloy rin na nanawagan ng hustisya ang pamilya. Naglabas na rin ng utos si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sa PNP na habulin at hulihin ang salarin sa krimen. Narito ang balita ni ka-K5 James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
4: Hustisya, yan na ang sigaw ng pamilyang Duwell matapos pagpaslangin ang mag-asawang Mike at Elsie Duwell noong unang linggo ng buwan ng Setyembre taong kasalukuyan na.
5: Nailibing na ang mag-asawang pinataya na si Mark at Elsie Duwell noong Setyembre 9 taong kasalukuyan na, na hanggang ngayon na ay wala pang hustisyang nakakamit ang kanilang mga kaanak ka. Kasabay ng paglibing sa mag-asawang Duwell, sumisigaw ng hustisya ang kanilang naiwang pamilya para sa mag-asawang pinaslanga. Ayon sa asawa ng pamangkin ni Elsie Duwell na si Nura, hindi niya tunay na pangalan, ay labis ang kalungkutan na ng kanilang pamilya ngayon sa pagkawala ng mag-asawang Duwell dahil mag-iisang buwan na lang matapos silang paslangin, ngunit hindi pa rin nila nakukuha o nabibigyan ng hustisya hanggang ngayon. Mababait na mga tao at walang kaaway ang mag-asawang Duwell. Yan ang mukhang bibig ni alias Nura, kaya naman na mahirap na tanggapin ang sinapit ng mag-asawa sa kamay ng pumaslang sa kanila. Ang mag-asawang Duwell di umano ang nagpapaaral pa sa kanyang mga pamangkin upang sila ay tulungan abutin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay naudlot ang kanilang mga pangarap matapos sa pasukin ang bahay ng mag-asawang Duwell. Pinagnakawan na at hindi pa nakontento, pinagpapatay pa ang mag-asawang Duwell lang.
6: Maayo ramang good na sila, wala pod may nadungog nga na ana sila kontra. Sa mga pag-umangko niya, bali close kaayo mi sa ilaha kay sila man good nagapa. Silang duha magtiayon gapa eskwela sa among duha ka anak. Katong eldest o katong ikaduha.
5: Ayon sa tagapagsalita ng Negros Oriental Police sa Provincial Office na si Police Captain Stephen Pulinar na may nakilala na silang suspect ka at hinahanda na nila ang isasampang kaso upang lumabas na ang warrant of arrest sa lalong madaling panahon.
7: We are hopeful na mahuman na nato, ma-final na nato the warrant of arrest ng PDB sa Dominican Pursuit of Suspects.
5: Sinabi ni Police Captain Pulinar na nasa dalawa o higit pang katao ang pinaniniwalaan ng pulisya na suspect ka sa naturang krimen. Ngunit iisa pa lamang ang kanilang nakilala at pinaghahandaan na sa ngayon. Positibo naman ang pananaw ng PNP na malulutas nila ang kaso kapag nahuli na ang isang nakikilalang suspect ka at ituro nito ang kanyang mga kasamahan.
7: Sa pagkakaroon sir, no, sa pamagod ng ato ang ma-identify. Yes, sir. Positive identified. So, pero we are eyeing at around 2 or more. No? Kaya siyempre, based on mas malakpan na ito ang katong siya. And then, if kung sa mga mas tuloy, pila din sa mga kapag based on sa mga test, stay, affidavit sa katong surviving witness is doar with the witnesses. Pero what the kabalo niya, if the lookouts are nine lookouts, so the one is seeking. Pero we are really kung sa mga maximum na pwede na ito, na alpos ko sa ito, pwede ma-fire ito sa it's the appreciation of the prosecution based on the information complaint na ito ang ihatag dito sa ito.
8: Kasunod nito, mahigpit namang ipinagputos sa ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Segarparia ang isang manhunt operasyon na upang mahuli na ang mga salarin na. Ayon sa gobernador na kailangang panatilihin na ang kaayusan sa buong lalawigan upang hindi matakot ang taong bayan na. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kakifaiba James Ditri Bayo Bandukilio.
3: Naway mahuli na ang salarin at mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mag-asawa. Sa ibang balita, sa Moises Padilla, Negros Occidental, isang kapatid ang kumitil ng buhay ng sariling kapatid. Ano ang dahilan ng pagpatay sa sariling dugo? Narito ang investigative report ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
9: Sa itong ginikanan, hindi ko man imahimo sa imo mo.
10: Huga, yeah. Dri.
11: Tapos?
10: Tapungol, Dri. Ari pagido, kita mo, gitigay ko ka.
12: Isang lalaki ang di umano'y may problema sa pag-iisip sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental, ang balak umano'y patayin ang kanyang siniling ama. Siya ay pinatay na kanyang kapatid. Ito ay para madipensahan.
13: Patay ang isang lalaki matapos masaksak at tinaga na kanyang sariling kapatid sa Sitsu Palaypay, bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental noong Setyembre 13, pasado las 8 ng gabi. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 37 taong gulang, samantalang suspect ay si Dave Pilarin, 26 na taong gulang na parehong mga residente sa nasabing lugar. Sa salaysay ng suspect, narinig niya ang kanyang ama na humihingi ng tulong kaya't agad itong pinuntahan ang bahay ng kanyang ama kung saan nakatira doon ang kanyang panganay at ikalawang kapatid. Pagkarating nito sa bahay, may layong 20 metro mula sa kanyang tahanan, kanyang nakita na sinisipa at sinasakal ng kanyang ikalawang kapatid ang kanilang ama.
9: Kaging kuga si Papa, tapos gitindakan. Gitambagan ni sa akong niya magulang man. Ging sumbag yaman. Pati ako niya pakaisa. Okay. Oh, siya niya balang ko sa nga. Tama na nung, hindi na pag-iay labdi si Papa, kay gulang na. Okay, ging nakuga mo. So, sige, tindak ka niya pag ito. Kaya mo ito nga naghihayaon si Papa sa luta. Mo ito nga nakapinsar ko sa hindi mo.
13: Sinubukan ng kanyang panganay na kapatid na pigilan sa kanyang ginagawa, subalit hindi ito nakinig at patuloy sa pagbubugbog sa kanilang ama. Kaya tagdesisyon ito na kumuha na lamang ng bolo para takutin ang kanyang kapatid. Subalit sa halip na matakot, ito ay lumapit pa sa kanya at nagtangkang agawin ang hinahawakang patalim. Sa ganitong pangyayari, lumapit ang biktima sa suspitsado para agawin ang bolo pero hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng suspek. Tinaga niya sa braso at ulo at sinaksak pa sa dibdib at tiyan para tuluyan na itong mamatay para madepensahan ang kanilang mga sarili sa bingit ng kamatayan.
11: Pwede mo saging buno, sir?
9: Sa direm na una-una kong buno, sir mo.
11: Sa kwadra, sa tubangan?
9: Tubangan.
11: Tapos, isa lang kabuno?
9: Apat o.
11: Apat, okay. Nilikod, kilid.
9: Why? Dire sa ulo. Kay dire sa kamot kay kuwaon niya binangon, yung piktosan ko na lang para why sa, hindi sa makakuha, bla, sir, nga why sa pirsa. Naamo mo lang to.
11: Okay, tapos dito natumba na sa
9: natumba dahil. Na sa.
13: Ayon naman sa ama ng biktima at suspek, maraming beses na siyang sinaktan ng kaniyang anak at muntik na itong mapatay dahil tinangka siyang lunurin sa palayan.
10: Tungod kay bata mo palang gamugid. Pero galing, hindi naging akong mabatas. Ang pagsagod ko siya. Kay ti, ubrahon niya makakastigo. Ti, si Pabla, hindi kasakitan ng lumusang gini kasalang nan.
11: Dako mo ni sigili niya.
10: Ti, okay lang tani, madala ko siya sa Luhambal. Kalau atung ugara indi nikit girimpual kita. Buka di.
11: Tapos.
10: Tepungul di. Ari pagi do, kita mo gitigi ko ka.
13: Kaniya rin kinumpirma na may sakit sa pag-iisip ang kanyang anak at kanilang diskubre noong 10 taong gulang pa lamang ito. Sinabi rin ni Police Major Ryan Villasario, Chief of Police ng Moises Padilla Municipal Police Station, na nagtamo ng sugat sa braso, tiyan, dibdib at ulo ang biktima na pinaniniwalaan naging dahilan ng kanyang pagkamatay.
14: Kita natin dito, no, multiple tong mga stab wound kagahakon, no, different parts ang iya lawas kag may araman sang ano sang pilas man sang kamot, no. So far, wala pakita sa...
13: Hindi naman nagsampa ng kaso ang pamilya dahil ayon sa ama, kung hindi napatay na kanyang bunsong anak ang kanyang ikalawang anak, baka sila ang binawian ng buhay.
11: Kung wala na siya ginbunos ang agot, posible ba si ikaw pa napatay niya?
10: Hindi, damugid masalama di. Damugid masalama.
11: Ang lain pag inatay ko, ikaw for example, gakatulog, gakagara sa... Paglain ang sumulog sa kaminsaro niya, kung di makita, sabi nga patalong dali.
10: Ate, patay ka eh. Patay ka.
14: So, amo na ang ginano namon sila kung mapasaka gin sila sa complaint. But nagano naman sila nga mag-execute na sila sa affidavit of non-interest.
13: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
9: Pag ang katong pag-imugto, di ang balang ko sa anong, kay na imo kumani sa imo. O pasailuwa lang ko. Okay, kung wala ni mo ni gimo sa atong ginikanan, hindi ko man ni mahimo sa imo mo.
3: Tutukan sa ating pagbabalik. CAFGO Commanding Officer, sinibak sa pwesto sa Bago City.
15: Pabit sir, banta mo. Ayaw ni
3: pasulog. Ayaw ni isang lalaki sa bayan na Lakas Piliana, Negros Occidental, ang binisita ng di umanoy, wakwak uaswang. At kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
16: Mula sa FM band sa ang magsulaw ng mundo, ng unang himpilan ng radyo, ihahalin ang malitang patas at maapuluhanan.
3: Lahat ng yan ating himay-himayin dito lamang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. K5.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica Z3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica Z3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica Z3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, tinanggal na sa pwesto ang commanding officer ng CAFGU na nag-assign sa Bago City, Negros Occidental. Matapos ang bantang papatayin nito ang nakaalitan na residente dahil sa away lupa. Patuloy naman ang investigasyon ng militar sa naturang insidente. Narito ang investigative report ni K5 Jerry Lona Luis ng K5 News FM, Kabankalan.
4: Sibak sa pwesto ang commanding officer ng Citizen Armed Force Geographical Unit or CAFGU na na-assign sa Bonifacio, Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. Ito ay dahil sa nangyaring insidente ng di umano'y pananakot sa ilang residente sa Purok Loisa, Barangay Maao, Bago City noong nakaraang Setyembre 7. Sa imbestigasyon, lumalabas na humingi ng tulong ang management ng Hacienda Gal sa mga CAFGU na nakapatrolya sa lugar dahil magsasagawa sila ng clearing operation sa lupa na kung saan tinataniman naman ng pamilya Teruel.
5: Pagpananom nila, Pormiro, Dawin Blubabayan, ang ganti o tanon, sa muli, nag-request ng opisina nga kinanglan kung nakuha o na daang tanong kay tamnan nila sang kahoy. Ti mga isa na nakabulan nga ginapabalo lang ako on la ti doga patiga pas la ti area muning gamba lang ako nga mga runda ako on. Ti sang gambal na ang runda nagapatiga sila. Amo to kaya nagalabay man ang CAFGU ga coordinate man da nga nagarunda ang mga CAFGU kung gabi sa gapon nga pagadto sa kwari nagalabay sa mo nakapangayo magblado bulig sila nga likaw bla sang matabo ang mga gamo.
4: Unang dumating ang mga CAFGU sa bahay ng pamilya Teruel at di umano'y kumuha ng patalim ang isa sa mga miyembro ng pamilya at mistulang lalaban sa mga otoridad.
5: Tuno sa CEO, nagpulok-pulok ang bata e na nga nagambal na may binangon, nga guwa nga may binangon, nga pasudla. Si Ricky. Ti, daw naakig man tong CEO, kaya ti ginambal sang formal, amo niya na. Amo to nga naglinalisay lakunog.
4: Nagalit at binantaan ng commanding officer ang lalaki at nakunan ito ng video. Si Bak sa pwesto ang commanding officer ng CAFGU habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente.
6: Make appropriate actions to make sure na itong tao na to is will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action na undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Negros.
4: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Jerilo Moncal na Luis, K5 News 7.
7: Hindi na bawal mag-video kay public servant ka mo.
3: Sa dagdag pa na balita, isang lalaki sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, ang binisita ng di umanoy, wakwak o aswang. Mga residente mismo ang nakakita. Atin himay-himayin ang balitang ito kasama si K5 Ren Salgado ng K5 News FM Bacolod. Isang lalaki sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, ang di umano'y binisita ng wakwak dahil ayon sa mga tao, siya ay nagustuhan. Sinabi ng mga tao sa Barangay Robles, bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental, na binisita ng di umano'y wakwak o aswang na ibon ang isang lalaki na kinilalang si alias Ronson, kung kaya't ito'y sinapian ng masamang espiritu. Ayon kay Janet, isa sa mga residente sa lugar, na biglang nag-iba ang kilos ni Ronson noong gabi ng Setyembre 6, Linggo, na kalalabas pa lamang sa ospital na kahit mababa ang kanyang potassium, bigla itong lumakas at nahirapan pa ang mga kamag-anak na pigilan siya sa kanyang mga gustong gawin. Ayon pa kay Janet, na pinainom siya ng isang kutsarang lana at bigla itong sumuka at nanghina.
7: Hindi pa inom sa lana na kun.
8: Hindi pa ito mo sa lana?
7: Oo, dahil nagsuka siya.
3: Pinaniniwalaan ni Janet na babae ang wakwak na nagpakita sa kay Ronson at ito ay umiibig sa kanya at plano itong dalhin. Ayon naman kay Rene, asawa ng pinsan ni Ronson, nakita niya ang wakwak sa bubong ng kanilang kapitbahay. Lumipad ito at pinatay ang ilaw. At nang makita na may mga tao na lumalapit sa kanya, bigla itong lumipad paakyat sa puno ng niyog.
9: Pagbutang ko sa flashlight ito, kita ko gid. Pagsinggit ko nga, ari kag lidi mo to pagpaasya. Pagpaasya nagagid sa pinatay ning suga. Isakat sa salubyo.
3: Pinagtulungan ng mga tao na batuhin ang wakwak pero bigla itong nawala. Ayon pa kay Rene, tinatayang tatlong talampakan ang taas ng ibon at pulang-pula ang mga mata nito na parang gustong kumain ng tao.
9: Dalimbawa, pis-pis man kayo daw galupan sa mo. Puro may pak-pak-pak-pak man sa mo.
8: Tapos, ano na sa kadako ya? Do...
9: Dako man sa?
8: 3 feet? 4 feet?
9: Do, mga mugos luna na eh.
8: Oh, at yung mga, do, mga 2 feet, galing yung kadako. Ano
9: yan? Hindi na sa makubo sa ulunan, gid kadako.
3: Nagpalabas naman ng statement ang alkalde ng La Castellana na si Mayor Aniejo Nicor na hindi siya naniniwala na merong aswang sa kanilang bayan dahil noong hindi pa siya alkalde, nakatira sila sa gitna ng taniman, may narinig siyang mga kwento tungkol sa aswang pero wala siyang may nakita kahit isang aswang.
10: Hindi pa yung tatay na aswang, naligulang niya mga ginikanan ko, mga pamilya ko, doon mo kita aswang. At the same time, tutuon lang niya, sir. Sa tungat alamnan, kami nabiyaan kami tag 2 weeks ni nanay ni Neng, ni Mayor Burday, ang namabilan, apat lang kami, si Mayor May, ako, si SB White, si Kagawad Bear. Sa tungat alamnan, ang amon tupad balay pa da, mga pamilya namon, tag 2 kilometro, 1 kilometro. So, tani, naubos na nang ikaon, kaswang eh.
3: Ayon pa kay Mayor Nicor na mas mabuti na palakasin ang pananampalataya sa Diyos dahil kung malakas ang tiwala sa Diyos, hindi ka agad-agad maniniwala sa kwento na merong aswang o mga bagay na hindi pa nakikita.
10: Sa akong nga nga pagto, nagasalin ko yung maginoo na Diyos sa kalibutan nga mapati ko niya silang. Ugot yung akong papati sa Diyos. Kaya, amun niyang nag-guide siya ako na.
3: Nire-respeto naman ng alkalde ang paniniwala ng ibang matatanda sa kanilang bayan pero mas mabuti aniya na sunduin na lamang ang mga anak kung gagabihin sa pag-uwi para maiwasan ang anumang insidente.
10: Kung tuod din man natin, siyempre, why not? Hindi natin pag-respetuhan ng ilang pagpagwa sa social media kasi ilang man na yan nakita na aktual ang akon ng kanyang mambal, isecure na ang inyong kabataan. Diba si tuod na? So, para nga ma-aware man ta kaga basi isa man na ka kapamaagi na ma-secure na to ng kabataan. Kasi subong kabataan, subong kapangita, way, kung din sila maka-internet, kung saan uuras ka pulit at tungod sa fixed wifi.
11: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Kilalanin ang unang kampiyon sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Contest.
12: Mula sa FM band sa amang sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahanin ang mabalitang patas at makapangalanan.
3: Manatiling nakatutok dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports. K5.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ninag namin, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, detox 500, kag maitise, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa Clinica, detox 500, kag maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Sa nakaraang K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, tinanghal na kampiyon ang Negros Occidental Science High School sa Victoria City. Kilalanin ang ating kampiyon sa balita ni K5 Glory Gamboa ng K5 News FM Bacolod sa Bilima!
6: And the champion for this year, K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition goes to 12 Negros Occidental National Science High School!
7: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon sa Negros Occidental National Science High School para bisitahin ang unang naging kampiyon ng K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Noong nakaraang linggo, 13 ng Setyembre, naganap ang pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition kung saan naging unang kampiyon ng kompetisyon ang mga mag-aaral ng Negros Occidental National Science High School.
8: Mula sa FM band sa ang magsulat ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahadid ang mabalitang patas at makapunuhanan.
7: Anim na mga mag-aaral ng NONSHS ang nakilahok at inamin nila na hindi naging madali ang preparasyon na kanilang ginawa upang maihanda ang kanilang sarili sa kompetisyon.
9: It's very difficult gid nga makapangita some time for practice kay madamo sang ulubrahon, but ginhimo lang namon ang best namon para makapangita some time kag makapractice kag makahimo sang script.
7: At maging ang kanilang coach ay hindi makapaniwala na sila ang nanalo.
10: Though na blank ko sir for a four seconds, no, na blank kanay. And then eventually nagtumbo ng mga bata and dito nagupod man ko tumbo sa ila sir and pakadto na sa stage na sir.
7: Disiplina, pagpupursige at kooperasyon ang naging puhunan ng grupo simula sa audition rounds papuntang finals.
11: Ang na-learn namon during the whole process of our journey is that very necessary gidya ang teamwork and of course ang pag-insindihanay namon sa isa kag isa kay dara ga create ang harmony which is naga-effect man sa better output quality.
7: At noong sumabak na sa entablado, may mga pagsubok pa silang hinarap habang nagtatanghal. Ngunit mas nanaig sa kanila ang kanilang kagustuhan na manalo.
12: Anniversary Good Governance Song ng Mayox noong August 22 sa Dayo at Hotel ng Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera. Ako po ang iyong anchor 2. Ayan ang harap.
11: During our performance, may ara kami shortcomings, and of course, wala na kami ga-expect na muto madaog kami kay tungod sa muto nga factors. However, may ara man nga recover namon.
13: Damo pressure during the competition and ang aton nga mindset or ginakulbaan na ta, so gasala and gapanik naman. So para sa akon, one way to improve gid is to keep calm para mabalaan
11: ng pressure sa mismo nga days ang competitions ng K5, most especially kay last kami nga nagperform, pressure man kami kay nami man ang iban nga team pahambalon, and that factor also made us strengthen our performance and our pride nga para mag-perform man kami nga mas nami man.
10: So this is it gid nga tanan nga kabudlayan, tanan nga days kag ang mga sleepless nights nila nga during sa practices namon, pag-ubra sa script, sa pag dere sa school, ga-extend gid kami sa mga hours namon, days namon nga maka-practice gid.
7: Hindi lamang titulo at tropeyo ang nauwi ng mga mag-aaral, kundi pati ang aral at karanasan na ayon sa kanila, nagbigay ng bagong oportunidad sa kanila upang mas matuto at magtiwala sa isa't isa.
9: Full man ko sa Ginoo, on the same way, nga nahatag ni sa amon nga opportunity. So napamatud-an ko gid nga with discipline, with teamwork, and with hard work, no, makaya gid nga makuha ang kampiyonato.
11: We look forward for the opportunities nga mahatag sa amon, hopefully, and ang ginhatag man sa mon sang K5 nga opportunities to work for them, and we will try our best to showcase more of our talents and give our best.
7: Ngayon, bilang kampiyon, inaasahan nila na makuha at madepensahan pa rin sa susunod na kompetisyon ang kanilang titulo at tropeyo.
11: Think kaya gini siya naman i-defend, kay we will do our best, good sir, para i-defend ang champion, and we would strive for the better.
10: So ang ininga trophy is we will do our very best, sir, nga i-defend gini namon, and probably diregi di Japon sa Science High School next year.
14: So on behalf of our school principal, Dr. Jan Reagan Y. Dolorosa, we would like to extend our warmest congratulations to our broadcasting champion. You really set the standard for the so-called excellence per character. The school, the entire NONSHS community is truly proud of this milestone and achievement. Once again, congratulations.
7: Diba? Believe! Congratulations, Negros Occidental National Science High School! Ito si K5 Lori Gamboa para sa K5 NIR Investigative Report.
15: Soar High Science!
5: Congratulations sa ating kampiyon! At salamat din sa lahat na sumali sa ating patimpala. Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang gulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Number 1 hit music station 101.5 K5 News.

Lukpanay na. Sa K5 Hugot Love Lines, kaupod si Bumagranada. 7 to 9 ga. Duwa kita ka oras magalinok panay. Facebook Live ka K5 Bacolod. Send me your Hugot Love Song. Inyo dira na mga request ng mga kanta sa sining Saturday night. Gusto mo malukpan updan si Bumagranada. Sa K5 Hugot Love Lines. Isa kalupok sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters, sa mga tricycle drivers, e-bike drivers dira, sa mga uyabay dira kainal, naglabay ko sa may taytay. May ka-date dito dito sa may takuling na yun, no? Isa kalupok lang dira sa inyo gaa. Amalod sinubyohon, mag-inom sa extend food supplement for men para malukpan ka mo kalima. Isa kalupok sa ato ng mga ka-K5 sa sininga gabi. Join na Boom Granada para sa K5 Who Got Love Lines. Sa luwat ga live kita sa Facebook account, ka-K5 Bacolod. Comment below. I-comment ang inyong ma-request ng mga kanta kung sa diin madumduman mo ang unang babae nga nagsakit sang imong tagipu heart. Ang unang lalaki nga nagpalupok sa imo sang kanamiton ga. Madumduman mo ginaiya kung ma-play ni Boom Granada ang inyong mga team song. Isa kalupok ka sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod. Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Si Ma'am Indang, ano, every Saturday night yan, gakalukpan, ayan ni kumpare ko. Isa ka po dira sa GK Store. Isa kalupok sa team, isa kalupok.
1: Isa kalupok.
0: Si Ma'am JJM Salvador, si Tita Julie Hinovea Lumugdan, si kumpari ko Leonardo Relos, si Mami Bings Delphine, si Mami Dagay, si kumpari ta Dadboy Mendoza, ang mga SG tadra bala, no? Mga security guards nato, isa kalupok dira sa inyo. Si Bornales Goles James nga wala uyab. Ay hambal ni Leslie Along gamay ang bitsyo ko eh. Si Mami Jet dira sa Sipala, isa kalupok.

0: Isa ka po kay Grace Claro Costorio Bacauco. Mayang gabi, sir, mati lang kami diri ah sa radyo sa Barangay Alangilan. Pa-play please, walang iba.
1: Isa ka lupok.
0: Isa ka lupok dira sa family Bacauco. Dira sa Barangay Alangilan.
1: Isa ka lupok.
0: Isa ka lupok, Sir Boom. Galantaw kami sa imo live sa akon bana si Jonathan Sarada sa GK Sumag. Isa ka lupok dira kumpare ko. Si kumpare ko Jonathan, amo ning bastante sa Extend Food Supplement for Men.

0: Isa ka po kay NN Jenya Blanc. Si NN Jenya Blanc, pangita boyfriend.
1: Isa ka po!
0: Sa Sininga Gabi, sino naman bala matagaan ta boyfriend sa Sininga Gabi? O kon girlfriend? Kung gusto mo makakita girlfriend or boyfriend, join sa aton nga live, no? Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Comment ang inyo dara ng mga cellphone number.
1: Isa ka po!

0: Isa kalubog!
1: Kakay Fibrime, well, wala kita ko na audio sa Facebook Live.
0: Isa kalubog!
2: Maari bang malaman ko kung feel na feel mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito.
1: Base naka-off na yung volume mo, ma'am? Ma'am JJM Salvador? Bakit i-click-click dra brang kilid dra bala? I-fall volume ang imo dra nga cellphone. Goods na ko no, ma'am. Ah. Kasi gabong deri boom granada deri sa tutong 4. Salamat ha, tutong 4.

Isa kalupok kay Nunoy Gonzalez, si Hani Gonzalez, si Nelly Cabio, si Ramel Baladon, kag si Ruth Caporal, Veronico De Jesus, kag si Carlita Banay. Isa kalupok dira sa inyo mga kumare, kung mga kumpare. Lokpe na si Missy sa sininga gabi. Before magpalupok, ka inom anay sa Extended Food Supplement for Men.

0: Sa Boom, happy happy birthday sa imo Rhea Albay. Te wala gid kita dira iko galitson. Isa kalupok dira sa tutong four birthday gali ni Rhea Albay. Wala gid nagpag-imbitar si Kumare ko and Angelia bla bla. Isa kalupok lang dira sa inyo ah. Sa mga ka KSS ta dira sa tutong four. Isa kalupok kay Pipito.
1: Isa kalupok!
0: Pipito de Guzman sang home site. Sir Boom, please play Mr. DJ. Isa kalupok, salamat din kay Pipito. Dara sa home site. Napashout out ako ng ex-girlfriend nga si Bea. Bayaan ka ni Bea kay gamay mo bitsokoy.

0: Isakalupok!
1: Isakalupok kay Ma'am JJM Salvador dira sa Hong Kong. Isakalupok dira sa imo, Ma'am. Ah. Pulit diri sa Pinas kay Lukpan ka ni Boom Granada. Si Leonardo Sevilla, good evening, Sir Boom. Isakalupok ka. Pa-request paminsan-minsan. Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada. Ha? Comment ka mo sa aton nga live. Ka-K5 Bacolod. Kaya kung mag-PM ka mo kay Boom Granada, buwas ko pa na sa gab eh mabasahan. Isa kalupok kay Gina Purano dira sa Sunshine Valley. Kay Ma'am Mia Dagay Almension. Galive kita sa luwat mga ka-K5 sa Facebook account ka-K5 Bacolod. Join a Boom Granada. Duwa ka oras kita magalinok panay sa inyong mga radyo sa Facebook Live. So pwede ka mo ka-request ang inyong mga kanta, dira ang mga song nga ma-play ni Boom Granada. Si Leslie Along, good evening, Boom Granada, guwapo-guwapo. Gintagaan ko sa boyfriend, di sa? Kay may edad na ko, no? Chusy man ni si Leslie Along. Amo na, nga duwa ka na katuig, wala boyfriend. Kay gusto mo ya sa lalaki, gidya daw mga Alden Richard. Importante, ginapalangga ka sa matutuod ga. Importante, may talong. Malukpan ka. Di na uso, subong ang tsura. Importante, ginapalangga ka sa matutuod. Ginarespeto ka. Diba, Johnny Mayreteta? Good evening, Sir Boom Granada. Ako, Sir, ga pangita ko. Si kumpare ta Leonardo, si Velya, ga pangita man. Uyab! Isa kalupok kay Merlita Malvaz.
0: Isa kalupok!
1: Si Yashika Labarez, good evening, Sir, pa-request Sa Mata Makikita by Ruel Cortez.
2: K5 Hugot Love Lines.

0: isa ka lupok.
1: Si Tuto Michael, ginapalukpan niya. Duwagid ka lupok. Isa pa lang ka lupok, kiang-kiang ka na. Napalukpan niya si Palalabs niya. Sino pangalan ni Palalabs mo, Tuto Michael?
0: Isa ka lupok.
1: Good evening, Sir Boom. Present lang ko diri. Isa ka lupok, dira sa Barangay Handumanan.
0: Isa ka lupok.
1: Good evening, Sir Boom. Salamat, ah. Barangay Handumanan. Si Kumparikta Raymond Suyum de la China. Mga SG ta dira sa Santa Clara Subdivision. Kung may OJT, ang batuta, gagiyo-giyo. Isa kalupok, ah. Sa asawa niya kung nung agwapa. Pati sino pangalan ni asawao now? Dapat magpag-greet, ibutang pangalan ni asawahon. Si Tita Julie Novella Mugdaan. Si Mami Rosie Magbanwa dira sa Sagay.
0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok dira sa Sagay, Mami Rosie. Kamusta na ang imong puso? Regards lang dira sa KSS Sagay.
0: Isa kalupok.

0: Isa kalupo kay Emmeline Cordova. Isa kalupo kay Nanay Kiting. Nanay Kiting, kamusta na Nanay Kiting? Good evening kay Burjok sa Seafoods and Restaurants sa Bukana, Ilog. Tiway kita daan, no? Sinugbang Abang Ross. Si Milagros Tobelonia, isa kalupok si Mumama. Nakita ko na Sir Boom ang live mo. Salamat ha, Mami Rosie Magbanwa, dira sa Sagay. Amo ni si Mami Rosie, palangga ko dira sa Sagay. Namiss ko na bala, Mami Rosie, puto bongbong mo nga ginata kay Boom Granada. Kag ang seaweeds, no, namit na dira sa Sagay, dira ano, seafoods. Isa kalupok! Isa kalupok kay Elizabeth sang EB Magalona, Sir Boom Granada. Always ko ga pamati si mo every Saturday night sa K5 Hugot Love Lines. Please play Dibat Ikaw ni Jessa Saragosa.
1: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada.

sa ibang balangin, di ko din mabasan kikadasing magsaka sang comments. Da parios lang inakuwit-kuwit ni mister ang imong petchay. Kikadasing magsaka sang imong mga kalimutan. Da mo man ang mga comments naton sa Facebook Live. So isend nyo liwat ha, para mabasa ni Boom Granada. Si Ma'am Rimya Sir Nicola. Good evening, Sir Boom. Salamat ha, dira sa Kuwait. Kumparita Raymond De La China. Pa-request Sir Boom paminsan-minsan. Si Romar Duran, kamusta na kumpare ko Romar Duran?

0: Sang una ko nung iyang puso, wala, gatibok-tibok. Sang nakilala, ya si Boom Granada, adlo-adlaw sa ginalukpa. Shout out lang dara sa kilala kong taga-barangay Mansilingan. Ah. Si Dudes Labrador, good evening Sir Boom. Gamonitor lang kami dere sa Duli, Dasyenda, San Luis. Isa kalupog kay Huro Palmes sa Maaw. Isa kalupog ha. May uyab na kung wala pa tagaan ni Boom Granada eh. Si Franklin Martinez, dira sa Sagay. Good evening Sir Boom. Gamonitor lang ko dere. Salamat na Martin.
1: Isa kalupog.
0: Si Martin Martinez.
1: Isa kalupog.
0: Si Franklin.
1: Isa kalupog.
0: Si Ana May De Leon, shout out kay Carlo De Leon, kag kay Daniel RJ, taga diyan ng family De Leon. Sir Pris Greet sa GK Sumag kay Nang Belinda Sena. Sa kalupok dara sa inyo. Si Tuto Michael, ginapa shout out niyang iyang palalabs sa Naol ba? Sinong palalabs ni Tuto Michael? Sinong pangalan ha?
1: Isa kalupok!
0: Magpa shout out ka mo sa inyo ng mga palalabs, bla. Dapat gina... butang nyo ng ila mga pangalan para proud na proud gid sila, malukpan sila ni Boom Granada. Isa kalupog kay Milagros Tobelonia. Good evening Sir Boom. Isa kalupog sa akon bana si Papa Manuel Tobelonia sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil, Kabangkalan City.
1: Isa kalupog.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok dira sa sagay kay SM Kulina Kubiakag kay
2: sa aking mga mata.
1: Kay Sheena, isa kalupok dira sa inyo ha.
0: Isa kalupok.
1: Kabudlay na kundi sila mag-greet kay Patyon lang radyo. Isa kalupok dira sa Sagay SM Kulin Kubiya. Kagay Sheena, baby.

0: tanungin.
1: Isa ka lupo kay Tutok Michael. Hamali Tutok Michael, gakadumduman niya ko, no?
0: Sayo.
1: Ang iyang nakaligad. Sa mga gina-play ni Boom Granada ng mga kanta sa Sininga Gabi. Dumduman niya ko nung yung ex-girlfriend nga taga Angels. Isa kalupok dira at Tutok Michael.
2: Isa kalupok!
1: Si Franklin Martinez, isa kalupok. Gapamati ko dira Sir Boom. Salamat, Franklin Martinez dira sa Sagay. Si Franklin, ang muning akon nga member sa Isa Kalupok, Team Isa Kalupok. Isa kalupok ay kumpare ta Dad Boy Mendoza. Si kumpare ko Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara Subdivision.
2: Isa kalupok!
1: Nagpuli siya kuno subong kay Hidlaw si Mrs. Malokpan. Tingala ko kapon nga panay ano niya. Wala unta tiya pinanawag sa akon. Order sa Extend Food Supplement for Men. Actually, 2 capsules malang na. Every Friday, magpuli si kumpare ta Dad Boy. Ka-order na siya kay Boom Granada.
2: Isa kalupok!
1: Pagbugtaw buwas agad, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ikabudlay man na iyang kamulang dira gapalupo kay Mrs. Karon malukpan si Mrs. Buwas agad, pagbugtaw, timplahan niyo sang DTX Coffee Mix. Boom!

0: Hidlaw na ako sa imo, Sir Boom. Nakakitanay na kita, Franklin Martinez. Ako. Sir Boom, I'm watching here in Kuwait. Kainap ako bala, sir. Wala mo gid ginabasa akong comments. Kada mo bigasen sang inyo mga comments, dira bala. So, kis ano na mabasa ni Boom Granada? Isen yung blaka 20. Isa kalupok sa aton nga 35 o nag-38 na. 38 nagatalo kay Boom Granada. Salamat gid. Isa kalupok kay Ma'am JGM Salvador, si Edison Torres. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok dira sa Bago City.
1: Isa kalupok!
0: Ay, tuod ka, wala gina, ano, audio? Di okay na subong, Sir Edison Torres.
1: Isa kalupok!
0: Si Nezel Libuon, good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupok diri sa Himamaylan. Sa family Libuon, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Si Ana Mia De Leon, Sir Boom, isa kalupok kay Tuto Gamay. Isa kalupok ha, dira sa Takuling man siya, ma'am. Isa kalupok ha. Ito para, lang kami gali. Isa kalupok sa Purok 5. Ana Mia De Leon, si Emeline J. Tolentino, good evening, Sir Boom. May isa kagani kalupok. Sa akon ba na nga si Reggie Tolentino, sang Purok Maasin, Dulao, Bago City.

0: Granada.
1: Hug Granada.
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Duwa kalupo kay Ludico Robert Pacardo. Kaya sa kalupok dira sa Gimaraza. Dapat pagpuli mo may ara ko dira ano ha? Mangga from Gimaras.
3: Sa'yo'y isang puti, larawan mo'y kilalaki. Magdalena, ikaw ay di maintindihan.
2: Kay Tito Eric Tenerefe sa kalupok.
4: Isa kalupok!
3: Ika'y isang kapatid.
2: Si Leslie Along, kapangita ni boyfriend. So mga boys dira, gusto niyo makauyab, taga hinubaan. I-comment niyo mga cellphone numbers sa ato niya Facebook Live. Ka K5 Bacolod.

0: Isa ka po kay Numat Ohelor Lizel. Hi, good evening, Guafo. Isa ka po kanay Deris sa Purog BM. Sa kondira ng mga kumari, dira sa Purog BM. Isa ka po dira sa inyo. Si Sir Robert Pacardo, napalukpa niya ang taga-Gimaras. Dali ko bala taga-Gimaras, bala sir? Patilawaman ko sang taga-Gimaras. Patilaw mo permisa ako, nanulang. Taga-Kabug. Dapat taga-Gimaras naman matilawan ni Boom Granada. Importante, 9.5. Si Malin Cordova, si Gina Porano, Sir Boom. Wala mo gid gina-play ang request ko. Anong request mo, ma'am? Kabud live na magsunggod ang ato ng mga senior citizens. I-comment biliwat ng imo nga request nga kanta, dira. Kay ako mismo makanta live. Kadasig bing magsaka sa mga comments ta. Si Nizal Libuon, good evening, Sir Boom Granada, isa kalupok, diri sa Himamaylan. Si Grace Claro Costorio Bacauco. Isa kalupok sa imo, ma'am, sang hanamiton, ma'am.
1: K5, Hugot Love Lives.
0: Si Ma'am Remia Sir Nicolay, sa kalupok, si Kumparita Romar Duran, si Dudes Labrador. Sa luwat mga K5 Galive, kita sa Facebook account ka K5 Bacolod.
2: Isa kalupok!

karon bla sa gabi kay naka-extend ka, lukpan mo si Mrs. Pagbugtaw buwa sa aga, timplahan mo si di. Balagsulod na kibot ko. Kung ka live si Boom Granada, hindi ka mag-sense-sense ang amuna. May nag-flash sa screen. Karon malukpan mo si Mrs. kay naka-extend food supplement for men ka, buwa sa aga, timplahan mo si Mrs. Sang DTX Coffee Mix. Sana'y kalupok kay... Leslie Along, request niya, iniibig kita, Sir Boom.

0: pag-ibig.
1: Shout out dira kay Sheena Suelo. Sa kalupok dira si Mugaa. Bapuerte, may marang si SM Kulin Kubya. Tiway kita da. Biskan layo na ya, idolong na yan ni kumpare ko, Ariel ya. Ariel apa, si Ludi ko.
2: Isa
1: kalupok lang dira kay SM Kulin Kubya, kagay Sheena Suelo.
2: Isa kalupok!
1: Pinakagwapa dira nga news writer, reporter sa K5 News FM sa Gaya.

0: Ngayong gabi, Sir Boom, kay Kapitan Renato Andong, kag kay Mrs. niya, si Reggie Andong. Good evening sa inyo, ma'am, sir.
1: Isa ka lubog!
0: Pinapa-shout out ka mo ni Mami Rosie Magbanwa. Si Ma'am Orlene. Kamusta ka na, Ma'am Orlene? Vergara Hinsoli, nalokpa na. Do ka pilagid nga Saturday night, wala ka join kay Boom Granada ba? Would like dya basta si Mr. mag-day off, no? Gakalipatan na si Boom Granada. Si Deson Torres. Hindi mag-sense ang amuna ga ah. Kay ga live ko, kay ka... Kadabong sang ginasensen mo kay Boom Granada. Si Deson Torres, Sir Boom, shoutout lang kay Salso. Kag kay Veronica Pahilona. Kag kay Leslie Pahilona. Kay Lovely Pahilona. Kag kay Jomar. Kag kay Emeline. Si Thea. Tagadiini, kumpare ta Deson Torres.
1: Isa ka lubog!
0: Kabay pa nga malukpan yung mga uyab ta sa sininga gabi. Kapangita sila sang boyfriend. Si Bea sang Don Salvador Benedicto. Sir Boom, pangita, imang ko dara bi boyfriend. Gusto ko 19 to 30 years old.
1: Isa ka lubog!
0: Do mga pareho si mong jamok. Kubo perte ba? Importante yaga, malukpan ka ah. Biskan ano pa na nga jamoks, basta malukpan ka. Goods na na, yan, hindi importante yung edad ah. Importante nga palanggaon ka, respetuhon ka sa matutuod, Bea. Sir Boom, please play, naaalala ka. Kay mag, sing along ko dire sa balay ah, ako lang isa. Sa kalupo ka, Bea sang DSB.
1: Isa ka lubog!
0: Kay sarap kung malukpan ka ni Boom Granada.
1: Ayaw!

0: Isa kalupog kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening nga Sir Buma. Isa kalupog sa family Ramos Moralista Arivalo. Kag Flores Olvido sa Barangay Handumanan. Sa mga kumari ko dira, isa kalupo ka. Balon si Mister mag-inom sa external food supplement for men. Ay inyong kabataan ng tiyempo subong gaulang gainit. Dapat nakamaitisi na para layo sila sa masakit. Tanabla si Ma'am JGM Salvador. Kaya muna permigin ang order yung kay Boom Granada. Ginapadala ko pa na sa Hong Kong. O kasaho si Ma'am JGM Salvador sang aton nga power trio. Ang DTX 500 Mighty C. Kag D3 Bio. Si Fenley Maguad. Good evening nga Sir Boom. Sa kalupok lang dari sa Purog BM Corbada. Sa kalupok dira Purog BM Corbada. Si Numat Lizel, kamusta ka naga? Kamustang petchay mo na lokpan na? Ikong wala pa rin si Boom Granada. Si Mami Rossi magbanwa. Bugtaw ka pa Mami Rossi. Makatime si Boom Granada kay magbisita ako sa Sagay. Gusto ko man mag-upod kay SM Colleen Cubia. Kaso bi kay nga kun nga time limit lang. Limit. Amo na gani hambal sang kilala ko. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Si Chona Zapanta Barco, Miss Chona isa kalupok sa imo. Dira sa kay Ron's Pateria, kay Miss Ron's isa kalupok. Sa akong nga Boom Granada Angels, Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapanta Barco. And of course kay Miss Ron's sa Ron's Pateria dira sa may pagto punta taytay kung kapamo gapangita sang banga. Sang kulon. Dara ka mo bakal, gamiton yung pangalan niya, Boom Granada. May ara ka mo sang 20% discount. Gabaligya man na siya sang, kita nyo na ang mga, ang sa garden yung na-display. Ang mga pato-pato na mga jar ng adlag ko, gabaligya na dara si Ron's Patterin. Gamitan yung Boom Granada, kay kung mag-example, bin mag-isa kalibo, discounted na 20%. Ang balo niya lang, Boom Cute. Sir Boom, may isa kalupog, palokpian ay si Joseph, taga Kabangkalan, si Karen Galia. Please play, laging tapat.
1: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupog kay Janelay. Janelay, isa kalupog sa imo. Si Mami Rosie, Sir Boom, hindi mo makita mga message ko kadasig magsaka. Makita, Mami, ah.
1: Isa kalupog!
0: Gin-greet ko na si Kagawad. Kabudlay na kung di pag-greet si Kagawad. Makagtudan si Boom Granada, dira sa sagay. Kagawad, baka naman. Joke lang, ah. Isa kalupog dira si imo Kagawad, ah.

0: Sir Bumang Radio ko diri balasa Changge. Guwapo-guwapo, ginapa-fall volume ko gid. Kita nami sa mga music mo. Salamat na kay Numat o Helor Lizel. Kabalukan Numat, ang kilala mo sang una. Nga taga Palawan, taga din gani man. Basta na in love siya kay Boom Granada because sa ginaplay ko ng mga music. Wala siya in love sa tsura. Kuya, hindi man kita cute, hindi man kita guwapo. Na in love siya sa mga music na ginaplay ni Boom Granada. Isa ka lupo kay Tito Coroni Sabeta. Good evening K5 Boom Granada, watching live from Handumanan.
1: Isa ka lupo!
0: Padasig magsaka sa mga comments nato na. Isan yung luwat kay Boom Granada. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me ga, magapalupo kita until 9 PM. Duwa kita ka oras magalinok panay. Linok panay sang kanamiton. Kanamiton sa mga music na play ni Boom Granada.

0: Kay Mami Bings Dalfin, isa kalupok sa imo, si Stephen Espanueva. Good evening, Sir Boo. Maliog shoutout kay Reynalda Luberos. Si Chrisline Joy, watching Sityo Pagtuban. O ringaw, naka-Bluetooth speaker. Then na-request ako kahit kunting awa.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Love Lines.

Si Alison Torres Gali, taga-Sagay. Sa kalupok dira sa Sagay. Damo ko dira, bla listener, si Franklin Martinez, si Alison Torres. Salamat, Sagay.

0: isa ka lupo!
1: Kay Anong Noel Feca, ang gaherkat kay Boom Granada dira sa Burgos Market, no? Dira sa Barangay 20, isa ka lupo si mo. Anong Noel Feca.
0: Isa ka lupo!
1: Damo kagina marang sir, hatag ni Kapitan Renato Andong, kag ni Purok President Sir Melvar Negosa, no? Isa kalupog dira sa inyong mga sir.
0: Isa kalupog!
1: Si kumpari Takano de Son Torres, naka-extend na. Si Ma'am Orlin Vergara Hinsoli, may gabi Sir Boom, abaw nag-isahanon ko deribala. Sa balay, arin ako, sir. Ti, ano eh, lokpan ka ni Boom Granada. Ay, tingala ko si Mami Rose, si Magbanwa.
0: Isa kalupog!
1: Ay, okay ah. Si Ma'am Orleans Vergara Insoli, gali, arat na subong sa Katali. Di ni Ma'am Katalidaan, Banwa, Kabangkalan. Tingala ko wala, ta nakanakita, dari sa Bacolod City.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok lang dira si mo, Ma'am, sa Kabangkalan, Ma'am. Ah. See you soon ah.
0: Isa kalupok!
1: Si John Skivwag, Sir Boom, isa kalupok. Shout out, watching live from CTO. Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Si idol ko dira sa UK, Unahan, Kabangkalan. Si Ivy Puro, isa kalupok si Modol.
0: Isa kalupok!

0: Sir Boom pa shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Basko Kadea sa amon. Salamat ha. Dara sa Kabangkalan City, si Indang Hilado Sarad, Sir Boom Subong. Kapo shout out lang ni Ma'am Indang, ang family Sarad kag Veloso. Sa Shanda Bagakay, Talisay City. Si Francis Abrera, Sir Boom, isa kalupog there is Dinia, sir.
1: Isa kalupog!
0: A Dos Hermanas, Talisay City. Pa-request kami Like a Rose by A1. Pangitao ni Boom Granada. Dira sa may Moises Padilla, sa Purano Family, sa kalupog. Gahulat-hulat ko gani, Sir Boom Granada, sa imo kung saan o tamalok panay. Don't dare me. Kaya ni time ya ready si Boom Granada. Sano gusto mo uno, Matt Lizelaw? Tinikil mo lang na imo, halin ka pa sa... Sang 2 years ago, ang hambal mo sa akon. Wala ka man kapakita sa akon. Kung guys, ani mga babae, ni astala ni sa message mo. Shout out dara gali sa mga uyaba. Kung hindi namit, hindi magsinsin ha. Sa uyab nga kilala ko lang niya ha. Wala ko ginatanan. Kung hindi namit, no Matt Lizelle, no guys, sinsin. Isa ka po kay Lucas, si Lucas ang Murcia. Kag si Kyang Kyang sa Barangay 18, Sir Boom pa request, muntik na kitang minahal.
2: K5 Hugot Love Lines, Boom Granada!
3: Boom Granada! Ooh.

0: Isa ka po kay Jocelyn Latoza Bilardo. Sir Boom, good evening. Listening here kay Lola Neneng, ano? Si Lola Neneng, there is a GK Sumaga. Salamat si mo, Lola. Kay Ma'am Juji Montapio Bataday, kay Sir Clifford Bataday, dira sa Victoria's. Kay Amari Gabriel, dira sa BCPO. Daw wala nagpapabatsyag, bila Ma'am Juji Montapio Bataday, si Amari Gabriel. Si Zaka Dailan, na Rica Plaza. Hi, Sir Boom, good evening. Si Tita Ariola Hisona, good evening, Sir Boom. Si Melissa La Chica Gador, Marlita Malvaz, si Kumpare Ted Son Torres, naka-extend food supplement for men. Ako no, ah. Amo na yan, dapat naka-extend. Gagid. Sir, please play. Akala mo by Aiza Sigera. Magabalik si Boom Granada, don't lakat-lakat, ha? Stay put ka lang dara. Isa ka lupok!
1: News. P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kaglavo waska, nga nagapataas ang enerhiya. Stamina sa glava para sa mas astig na performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: isang alubog!
1: Isang alubog mga ka-K5, welcome back sa inyong programa K5 Who Got Love Lines, kaupod si Buma Granada.
0: Isang alubog!
1: Join me until 9 PM.
0: Isang alubog!
1: Hasta kita alas 9 sa gabi magalinok panay.
0: Isang alubog!
1: Si Noel Junior Malmida. Hi Sir Boom Granada, good evening. Isang kalupok diri sa Don Salvador Benedicto. Shout out lang sa ako asawa si Mylene na kulang. Isang kalupok diri sa inyo ha. Duty siya subong sir as si ano si Amari Gabriel. Ma'am Juji Montepio Batay, dai salamat ged.
0: Isang kalupok.
1: Miss Tiso, ngahapon doon si Itan lang ba? Ari diri subong si Itan sa mga girls dira.
0: Isa kalubog!
1: Si VT Itan.
0: Isa kalubog!
1: Gusto ko mo maka-istorya kay VT Itan. Call me, join me.
0: Isa kalubog!
1: Sa Facebook Live naton ka K5 Bacolod. Sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers. Sa mga uyabay dira nga ga-date-date.
0: Isa kalubog!
1: Sana all malukpa naman ba? Si Myrna Hambre-Hambre, si Mami Rosie Magbanwa, salamat gid Mami Rosie Magbanwa. Si Tita Julie Henovea Lumugdang, ang bastante sa lupok ni Kumpari ta Henry Lumugdang.

Lisa Kalupoka, Sir Boom Palok Pibiliog, si Elizabeth Sancho, si Ma'am MK Tabucon, si Kagawad Rodney Tibos, si Sir Emmanuel Cuales. Lisa Kalupok dira sa inyo sa K5 University. Kay Tito Eric Tenerefe, ay sa kalupog. Kay Romar Duran, pa-request sa Hugot Love Song, Sir Boom, Lason Mong Halik. Request ni Kumarita Julie Novelo Mugdaang.

0: Isa ka po kay Ma'am Rowena Vilan Arbito. Panamit blasang ginpadala ni Ma'am Rowena sa akon nga kutsinta. May pang kutsinta ni Ma'am Rowena kay ano, gapilit-pilit. Ang kilala ko, wala naging gapilit. Yung kuwa sang akon nga friend. Good evening, Sir Boom. Ano lang actually, ano malang ko to yan, ng tay-tay. Pero sa akon, nahulog. Wala sa iya. Pero actually, ano ah, until now, friends mga migapon. Friends with benefits. Isa kalupok, Sir Boom, palokpe kami dari sa EB Magalona. Sa Family Tolentino. Aring request ni Tita Julie, akala mo Sir Boom, hindi ko alam.
1: K5 Hugot Love Lines, Boom Granada.

Isa ka lupo kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Gamonitor lang kami diri sa Mel's Tambayan. Diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang KSS members. Solid supporters, good yes, Sir Boom. Si Robert Bustamante, nga gamayang bitsukoy. Si Ronnie Erbito, nga lover boy. Si Ronnie Velches, nga wala uyab. Si Jason Vargas, nga loyal kay Mrs. Si Jemuel Brian Morden, nga wala man uyab kay Gininto. Si Edwin Dacquiano, nga laon. Si Ira Ray Esporma, famoso. Kag si Nalzi Flores. Isa kalupok dira, sa Mel's Tambayan. Kanamit sa ilang nachos. Namit pa sa kilala ko.

Isa kalupog kay Marjun kag Edna. Di Pablo kag kay Bibing Balbas ang barangay Colonia. Si Divina Sir, pa-shoutout ang pinapalokpan ni Mami Rosie Magbanuan. Isa kalupog kay Charlina Sumiling. Sir Boom, please play Honey My Love So Sweet. Para ina kay Banahon. Pwerte si Kring Kring ba? Si Kring Kring sang Pulupandan, request niya kay Banahon niya. Honey, my love, so sweet.

putukan kita. Good evening nga po, Idol. Boom, pa-shoutout po sa Family Sumiling, kay Dadboy Mendoza, sa Barangay Balabag, La Carlota City, watching from Bataan, Idol Boom Granada. Salamat, Adira, sa Bataan, kay Cherlina Sumiling. Akala mo lang galigin palukpan mo siya. Ay, tuod ka na lukpan siya ni Boom Granada.

putukan kita. Si Leonardo Relo, Sir Boom, sa Kalupog, sa Team Lupuka, sa Purok Ipilipil, Bulanon, Sagai, sa Relo, sa Family, sa Kalupog, dira sa inyo, salamat geda. Kay Ma'am Tina Sirohano, kay Ma'am Ruana Villaran Erbito, good evening, Sir Boom request, baby, I love you. Si Angel Valderrama, dira sa Purok, anong ganit ka mo nga, Purok ga? Tananbi nga Purok, ginasudlan ni Boom Granada. Dira sa Manaol, no, sa Talisay, sa Kalupok, dira sa Valderrama family, especially sa pinakagwapa nilang unika iha. Gwapa mangi daw. Si Angel Valderrama.

0: Isa ka lupok, Valderrama family, si Henry Kauntao. Good evening, Sir Boom from Fortune Town. Isa ka lupok. Kanami isang song ba?
1: Isa ka lupok.
0: Kanami man sa gahambal. Siyempre, isa ka lupok, Boom Granada. Hindi nami, namit. Anong request ni Rowena Erbito? Ma'am, honey, my love, so sweet.

Balang araw, Angel Valderrama, ang mga taong gabaliwala sa imo, amo man ang taong magpangita sa imo sa pilakaadlaw. Gets mo? Amo tumlang balmo sa akon, ang boy lang nga nag-ignore sa imo. One time, kay isa ka lang gin-ignore. Pero bantay, bala kay mahinulsol na siya. Namit-namit, kinadaan subong. Ah, namit-namit. Namit-namit. Gwapa-gwapa, I mean. Kaya palakpakan, tabian na kay gwapa-gwapa. Sir Boom, nagapalaoy-laoy. Ko pamati sang music mo, Sir Boom. Dari sa Hinigaran. Saramat, kumpare ta Romar Duran. Si Soriano Renz. Sa kalupok, good evening, Sir Boom. Watching from Oringao. Dari sa Purok Maasin, wala gid Sir Boom galusot. Wala galusot ang ano? Tabud live lang ko maglusot. Kaya ko maglusot, 9 months ka man. Mabulasot kay Mister. Buladaan ka balo si Mister Gapalupo ka sa iban? At ibalda ka eh. Sa kalupok lang daraa.

0: Baby, I love you.
1: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Wow ka nami sa music mo, Sir Boom. Gapalupo ko diri sa Sagay, si Edison Torres. Nadalahig naman. Do perios, kita nga duwa, ega kadalahig ko permi sa mga issue nga wala ko kabalo, wala ko ginimo, Angel. Pero, amo na galing hambal nila. Whatever happened, importante namit.

0: Sir Boom, salamat sa lupok. Si Jojo Partisana. Good evening, Sir Boom. Watching live in Manapla. Kumusta na si kumpare ko Jojo, ang aton nga taxi driver. Gabi ay kaman gapon na Sir Jojo. Sir, kanami sa mga kanta daw nag-program lang kay Miss Shine. Sa It's Your Time to Shine. Si Boom Granada niya. Franklin Martinez, si Grace Mar Prido. Good evening, Sir Boom. Gamonitor lang ko diri sa Talisay. Sa akon nga work. Salamat ha, dira sa Talisay. Taga Talisay man bila si Boom Granada. One time naging Talisay noon man ako. Talisay noon natawag na. One time naka ano ko dira. For 1 year.
1: Isa ka lupok!
0: Sir kanami sa imo. Palokpi man ko be. Ay, hindi na yung pwede ah.
1: Isa ka lupok!
0: Kyang Kyang, hindi na yung pwede. Bakod pangalan mo no? Kyang Kyang. Si Kyang Kyang Sangkadis.
1: Isa ka lupo!

Sir Boom Palukpi ang mga pinsan ko. Ang mga pisan gali. Mga mapisan nga upod kong nga mga youth officer sa Purok Maanyaga, Hacienda Manaol. Sana all may hacienda sila, no? Sana all. Sino mga pangalan sa mga imodra, mga kaupdanan? Dapat i-opdon mo na magpag-greet kay Boom Granada. Si Luz B. Albay Castellano. Good evening, Sir Boom Granada, watching live. There is Casamera Granada. Sa kalupok dara sa Casamera Granada. Kay Tita Jingle Ticard. Kay Sir Bumbong Ticard dara isa kalupok. Sir Boom, pa-request naman kahit maputi na ang buhok ko. Nami imo mga music, Sir Boom. Salamat si Mo Edison Torres. Si Liza sang Vista Alegre. Sir Boom, please play. Siya ba ang dahilan? Bakit ako ngayon ay nasasaktan? Hugot ka, Mads. Hugot. Kung binbayaan ka mo sa mga boys dira balahan, no? Hindi magibihibi. Ah, kay duwa pa lang kay kabulan, damo pa dira. Pwede pa na maislan, Mads. Ari pa si Boom G. Sa kalupok dira sa Vista Alegre.

Sir Boom, gakasakitan ako. Gakasakitan ako sa imong mga music. Di wala, takita mahimo. Kaya mo ni mga request ang ato ni mga listeners. So, kailangan lang tani nga i-play. Marie, si Marie de Guzmana. Isa kalupok, diri sa barangay Himugaan, bye-bye Sagay City, basta Himugaan, bye-bye Bansay. Pwerteng mga tirada ni Sir Franklin Martinez. Isa kalupok!

0: Sir Boom, kakasakit tangid kuya. Ginapasalamatan ko no ni Mami Rosy Magbanwa, si Kapitan Renato Andong. Sang ila ko no kainang manamit nga lunch. No, shout out lang dara kay Miss Colina Manzanares Cubia, SM Colina. Kag kay Sheena Suelo. Kay Mami Rosy ay sa kalupok. Kabudlay na bila mga seniors na kunin itapag-greet kay Gasunggod. Kung i-PM nyo sila, wala sila din ga-reply. So dapat ang ilan din mga ginapag-greet i-shout out gini Boom Granada. Si Jojo Partisan. Ay, di galido na pala si Mami Rosy. 49. Wala na Sir Boom, nag-pang-arado. Na lang ko tubo diri sa Manaplasan na all. May katubuhan, may asyenda. Isa kalupok, kay Sir Jojo Partisana. Isa kalupok!
1: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot

0: Isara Lupo.
1: Si Ashika Labarez, Isara Lupo si Muga, Milagros Tobilonia, si Ma'am Rimya Sir Nicola Dara sa Kuwait, si Numat Ohelor Lizel, no? Ohi Roll Family sa Kalupok. May kakadumduman ko kay Numat. Ah, ambal niya. Ako man na Sir Robert Pacardo, dahil iman ko taga Guimaras. Arati, Nikil ka naman blaga. Okay, kasarang sa taga Bacolod, taga Guimaras pa. Ang taga Guimaras, matamis ina. Ang taga Bacolod, mapait-pait. Hindi ka kasarang sa taga Bacolod, mapagyamaras ka pa.

0: isang lupo.
1: Si Gina Lizada sa Sir Boom Granada, good evening. Watching live Purok Banto, the Barangay Pahanukoy. Shout out kay Andy Lizada. Isang lupo ka kay Julius Alisan Arnado. Palok peman ko, sir. Para na, sir. Salamat dira sa Bantud, Purok Bantud, Barangay Pahanukoy, sa family Lizada. Isa ka po kay Blessy May Parnesyo, ang wala boyfriend.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Line!

0: Isa kalupok dira sa Sagay kay Jomar, kay Liza sang Himamaylan, si Anora sang Cadiz, si Kiana sang Barangay 18, si Joseph sang Kabangkalan. Dira sa Punta Taytay kay Mario, kay Diza sang Hinubaan. Sa kalupok sa inyo mga ga.
1: Grabe po.
0: Nabala si Mr. Lokpin ako. Before magpalupok, inom anay sang extend food supplement for men.
2: Isa kalupok!
0: Pabugtawa sa aga si Mrs. Timplahia sang DTX Coffee Mix. Tanawa bala si Kumarita Julie Novello Mugdang. Ay perme na iya. Ya kalupok. Pan every Saturday night. May day off ni Banahon.
2: Isa kalupok!
0: Ang bala sa akong Sir Boom, maano pagid Kuya Bay, kundi mapalupok. Si Angel Valderrama, kapangita, gali boyfriend. Sa mga boys, dira. Message bis ako ng inyong mga cellphone number, dira. Or i-comment sa atin nga live, kakifay bakolod. Gusto ko sa lalaki, Sir Boom, malaba, moreno, kag may abs. Puperte mo ng request mo, yaga. Hindi pwede taas lang, kag moreno, may abs, ged. Sa mga boys, dira, si Leslie Along, kapangita man ni boyfriend. So, ang height ni Leslie, mga 5'3". Maputi. Medium belt. Kung magtubang daw si Pokwang. Oo daw si Pokwang, siya yung magtubang. Mag side view daw si si Brenda. Kilalang si Benra.
2: Isa kalubo!
0: Si Brenda. Sir Boom, please play. Maging sino ka man. Para ina sa babaeng ginapalangga ko.

0: Happy birthday kay Victorino Lumaino. Ginapa-shoutout ka ni Sir Bong Sausa Lumaino. Ah, hinablos galing ni Sir Bong, ah. Victorino Lumaino. Happy, happy birthday. Isa ka lupo kay Estelito Custodio Oman Vuaga. Sir Boom, tamiyaw ko family Oman na family Custodio. Hagza family Valenzuela, diri sa barangay Canturay, Sipalay City. Kag-request ko, miss na miss kita, my father and son. Sa kalupok dala sa inyo. Salamat kids sa pag-join kay Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines, Sipalay City.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Life.
0: Dira sa Burgos Market, Central Market, kagdira sa may Libertad Market, naka-tune in ko no sila ang gabaligya egg. Mga itlog bala nalipat ko sang ilang stall, sa ilang store. Wait lang kaya to sa bag ko. Kuhaon ko ano yung mga ano ha, mga greetings.

Isa ka po kay Ma Jovia Tomlos. Good evening, Sir Buma Granada. Isa ka po sa akong beautiful wife nga si Jem.

0: Isa kalupog sa family custodio.
1: Isa kalupog!
0: Tamyaw ko, Sir Boom, si Mads Adeline Valenzuela, Deria sa Barangay Canturay, Sipalay City. Isa kalupog dara sa inyo, ha? Sa Canturay, Sipalay City.
2: Boom! Granada!

0: Isa ka po kay Marilyn Caniete Antinola. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Sumaga. Si Emmaline Cordova, isa ka po si Mama. Si Tita Leia Etoralde. Isa ka po si Imo Tita. Isa ka po dira kay Ma'am JGM Salvador. Sa ako niya team, isa ka po kay Ravelin Valenueva. Lazo, Sir Boom, good evening. Leo Cotamiao Family Valenzuela. Kag Valenueva. Diri sa Puro ko Abusay, Barangay Kabuga. Isa kalupog dara sa inyong mga mads.
1: Isa kalupog!
0: Join Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines until 9 PM. Comment ang inyong mga Hugot Love Song dara. Kung sa din madumduman yung mga tao nga una nga nagpalupok sa inyo. Nagpalupok sa kanamiton. Huwag isa mga dumduman. Tabala ang ilan ng mga ano, mga memories no, kung i-play ni Boom Granada ang mga music. Mga team song yung sauna, bla. Libaro, Villin, Villanueva, Lazo. Isa ka lupog sa imo. Sir, tamyaw ko ako nasawa si Ronaline Rizaba. Oman. Oman family, isa ka lupog. I love you so much, be. Sana all ba? Request ko, sir, ikaw at ako. Para ina kay Mrs.
1: Isa ka lupog!
0: Si Mrs. Ronaline Rizaba, Oman. Ang ato niya Facebook page, K5-HugotLovelines 101.5 FM Bacolod. And sa aton subong live ka K5 Bacolod, no? Join ka mo dira, bala pra kita ang mukyot sa siningagab eh. Joke lang. Sir Boom, na-miss na kun bala ang akon nga ex. Na-miss kong iapalupok. Perte man niya kay Joylie, no? Na-miss ako nung iya nga ex. Na-miss niya nga lukpan siya. Lukpan siya sa kanamit her. Sir Boom, pa-request Pusong Ligaw. Request ni Angel Valderrama. Dira sa may, ano, sa may Purok Manaol, Talisay City.
2: K5 Hugot Love Lines.

Isa ka po kay Romela Sumatra. Hello, DJ Boom Granada. Good evening. May gabi-isi mo, Mads. Kapag seryoso, gidaw. Sir, pwede kami duwa sa asawa ko? Pwede ka ano, Lokpanay? Pwede eh. Si Numat Lizelle, isa ka po ka. Gwapo ka man, Gidya, Sir Boom. Hamis-hamis pa. Sana all hamis-hamis ba? Ginto yun ako, Sir Boom, sang musics. Musics. Dulain man ni imo, doon di man ni musics. Isa ka lupok, kay Numat Lizelle. Mamaningi nga ako, kumaring, ano, bastante sa lupok ni Kalbo. Mapisan pa. Isa ka lupok.

0: Isa kalo po ka kay Sir Jimmy Lazo, kay Nang Rovilian Villanueva Lazo. Isa kalo po dala sa inyo. Kaghamot-hamot. Nasimutan mo na si Boom Granada, ma'am. Ha?
1: Isa kalo po!
0: Ginatuyon ako, Sir Boom, sang music mo, kanami. Nami, eh, do, presa akon kanami. Isa kalupo ka kay Leslie Along Dira sa Inubaan.
1: Isa kalupo!
0: Si Mylene Joy, si Dion, Junima, Reteta, good evening, Sir Boom. Boom Granada namit. Patsyagan nyo sa akin do, ano lang kubla do, ice cream. Dilap-dilapan niya ko kuno, tita. Julie Novia Lumbugdang. Hamot na... Wala gid gani nalukpan Sir Boom kay wala si Kalbo mag 3 years kagin ay tuod ka kaging na mag 3 years kung hindi malukpan. See what is the use of your 10 fingers. Gamita mga tudlo mo numat, gamiton mo ina para mapuslan mo man, gamiton mo ano eh pag ubra lo adlaw. Diba? Importante na numat. Si Rovilina. Salamat si Mo Rovilina. Nang Rovilina, sa kalupok ah. Romela Sumatra, good evening DJ. Sa Moises Padilla, sa Taytay. No, isa kalupok dira sa inyo. Lapit ka mo sa Taytay. Pag napalukpan niya ko no, si Tatay Romeo Villanueva. Rowena Villanueva, Romela Villanueva. Thank you DJ. You're welcome, Romela Sumatra.
1: Isa kalupok!

0: aking pag-aaral. Sa Kalupok, ah. Salamat gid mga ka-K5. Ah. Sa akong nga team sa Kalupok, kay Ma'am JGM Salvador, kay Tita Julie Novello Magdaang, kay Sir Leonardo Ralos, si Mami Je Sangsipalay, si Mami Bings Dalfina, si Maid Zagay, si Comparita Dadboy Mendoza, Bornales Goles Gems, si Leslie Along, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Sa akon nga team, isa kalupok, amo na mga team sa kalupok ko. Sa akon nga Boom Granada Angels, kabudlay kung damo kita team, no? Kakalipat na kita, gaidad-idad naman kita eh. I'm 45 years old right now. Right now.
1: Isa kalupok!
0: Kay Tita Chimi Aragon, sa akong nga Boom Granada Angels, kay Miss Chona Zapata Barco, kay Miss Ron Martorillas.
1: Isa kalupo!

0: Salamat gida kay Ma Jovia Tumlos.
1: Isa ka lubos!
0: Mga ka-K5, madamo gig nga salamat sa pag-join nyo kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity, nga makapungko dari, makaprograma dari, kag makambala sa sini nga microphone. Sa technical side, ka-K5 Rimewell Alcantara. Hasta sa laso naman nga, Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Narinang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kag sa bilog nga Pilipinas. Ning K5 News FM 101.5 mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
3: 101.5 K5 News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lighty sa nagligad, sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: akong tutunan,
5: salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na galit. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag ngatin, pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Energy booster.
15: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop,
1: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
24: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
3: Ginsanalo promo na.
1: May 5 winners ng 1 million cash.
2: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang gani-carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Mas
10: ano na yung engineer na?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nagpulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
15: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
11: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
15: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-MITC ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
11: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang

0: LDL ang rason kun nga nagaporma ang gitwag mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka may TC or PRC, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plak, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
1: Ang iba, inom subong, dasun, hindi naman.
0: Namo na. Ang diabetes or GP ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig sir GP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imong baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho o galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag may TC kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
1: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag may TC? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-PURC, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or PURC, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, naton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag PURC kada adlaw.
0: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apang kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pang problema sa imo nga pelvic organs. amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 gagmay TC kay kulang ka sa antioxidants kay permi mo ginakaon na chocolate kape inom kape mga gatas mga karne ti kulang ka antioxidants wala ka gainom DTX 500 gagmay TC nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man magabot ang menstruation ini ang nagarelease

0: sang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty sa Dadlo Sir GP maka-correct sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
1: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala nang kibalo nga sila ang may high blood pressure.
2: Oo. No?
1: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
2: 30% ang
1: tabo. May ara sang high blood pressure nga wala
0: nakahibalo
1: nga mataas ang galiang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
3: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet na, no?
0: Palataon, parat.
3: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
3: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Ha, pero may lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
0: Ga high blood sir boy tungod kay pigado.
3: Pigado.
0: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
3: Patis.
0: Mantika.
3: Mantika.
0: High blood is.
3: So, sabi mo kay ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
3: Asin,
0: uga.
3: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, ngabugana sa charantee, nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Diyan na mag-asok.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanun saan ka nag-start o DTX 500?
5: Pagduha pa kasi mana.
6: Yun sa manong pag-inom?
5: Muntag o happy eh.
6: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
4: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina
9: Opisina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
0: Mm-hmm.
12: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm, baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
0: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
12: Maligo adlaw-adlaw.
0: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid.
12: No? Maligo adlaw-adlaw.
0: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
12: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
0: DTX because Beauty DTX 500 Soap. Beauty Soap, damo katama ingredient, Sir Boy. Ginpadamo, mm-hmm, naton, no? Wala namin ito gabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yun yung upgraded na yan.
12: Oh. May guava extract, mm-hmm, may papain, may disugard sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na, beauty ka na, na detox ka pa.
0: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
3: Maka-swipe-swipe.
0: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
3: Una. Ang una importante na.
1: Ay, kina lang puti, gid.
3: Ha? Puti, gikikon ito, hindi mo na makakas ang imong maskara.
12: Oh, no? Ito.
3: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imong deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga, nami, gidya, nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
0: dapat nga kape, healthy coffee.
3: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang gapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
0: may antioxidant
3: ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant. Ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
0: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine ba, may ampalaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
3: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
12: Yes.
3: Ang ambalyo, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX premium coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagagubas ang imosilula. Mag-DTX premium bulletproof coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klabawaska.
0: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once ay! A week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
3: Gahubin ka kung masayihon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka patang kombinasyon.
12: Bantayan
3: no?
12: Ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
0: DTX liniment.
3: Liniment.
0: Wala na may gabaligya sa isang isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
1: Wow. Ginapiki ito sa
0: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo nga liniment. Inaano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
13: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramiloy ha. DTX na gid lang.
0: Oh, DTX na ta subong.
13: DTX na tayo subong.
3: So sa mga suki na mo sa abon kag sa oil, ang abon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpakampyon pa gid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
13: Alright.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta?
3: Thank you Sir JP. So subong nga adlaw ton anta paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga.
0: Kung may hyperhidrosis ka na blang gabasa imo TL sir. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo. Dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
3: Anti-fungi.
0: Pero ang suggest na ito, labihin man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos. Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabako ni immune system, dali maumpawan mo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
1: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlong ilis kit sang midyas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madri kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
3: Oy, kampiyon.
1: Ginabulong na sa katol, no? So ining D3 Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
3: Correct, Doc Sam, no? Kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niyang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, ya, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
0: Ako wala lagi ko midyas, Sir Boy, kaya why ko inugbakal.
1: Gatsinila sa sidok.
3: Subong pindin siya kapag di mong factory siyang midyasan. Anyway, amoni ang ano, proper foot hygiene, no? Talamon, tagit permi ang aton tiil, lalo na nagkanto sa ubas, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gitpermi para layo ka sa athlete foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban. Mm-hmm. Ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, yagalakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat asang imo pilas, nami pag heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen giga tumal ka permi sang imo Klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika D3 Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
16: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Itibugit ka tama.
16: May DC. Mapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Rigtata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
0: So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A gaplay ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na maabsorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
13: Sir JP, abi mo kung nga ang tao gihikog, damo.
3: Uh-huh.
13: Depression,
3: uh-huh.
13: Problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede naman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka.
3: Uh-huh.
13: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
3: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapa nami iman sa absorption,
12: sang vitamin D3 nga gindala niya na gani.
3: May ala na sa dalang vitamin D3, ginapan namin niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
13: Kut po silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
3: Kukulang.
13: Minano pa
3: talapat kung. May ara, ganyan may upod gid siya nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampyon ang imo mga tulaan. Kung kampyon ang imo mga tulaan, most likely, kampyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampyon ang immune system mo kung ikaw pa may katumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso ubo sipon kag hilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Grabe ba na? Grabe gali sa feeling, no? Nga may friend ka nga makapasar gali sa nursing. Kasi syempre hindi man niya hapos nga.
1: Oo, kabudlay ba lang? Basta lang pag-skwila natin sa apat ka to, ikabudlay.
0: Di ba? Kita ko yung video, K5 ka reaction niya. Araw ba lang pagkakita yung sangalan niya, grabe ginasyagit niya kay 5K, ibibigin sa todo. And congratulations, manggaliaas sa mga nakapasar pag isang social work nga licensure examination.
1: Congratulations.
0: So mga classmates ko da ka mga social work, kami duwa nga nakatap sa
1: We are proud of you.
0: Congratulations sa kay Aliana Bartolano. Congratulations.
2: Wow, ang course na ako
0: social work, di ba? Mga buot ko ng mga classmates, mga social work, kay 5K.
2: Uy, grabe ba lang ha, kay Tisha. Siyempre, dapat kinanglan mo gid yang mag kigbagay. Psychological gid.
0: Correct, di ba?
2: Grabe.
0: Kasi siyempre sa mga makuha pa lang sang exam, no, nang good luck nang daan sa inyo kabay pa, no. Nga makapasar ka mo. Kasi siyempre sa mga wala nakapasar, may hirap pa sa next ano.
2: Oh, wala nagkakatapos correct, sa exam. Diba? May mga chances pa ka mo. Hambal ni ka K5 kulin.
0: Ano ka na?
2: May hirap sang team building ang KSS.
1: Wow!
2: KSS sa guy kagkadi sa Jamago Hamago?
0: Hamago.
2: Jamago Beach Resort sa Old Sagay. Wow! Congratulations! Kag-enjoy gida ang atong sinimo ng KSS.
1: Mag-ano ni sila karon?
2: May mga activities. Ay, grabe.
1: Mag-tupis. Si Bobby Rossi.
0: Mag-ado ka to, Sir Bo.
2: Bobby Rossi, hello, good morning.
1: We have no time. Kung may time tali, makago kita
2: dito. Amo na lang hamba ni Sheena, si Bo mula siya nagbata. Kundi,
0: ala si Sheena?
2: Nakabata.
0: Ala si Sheena?
1: Is you were,
0: ala si Sheena?
1: Sheena?
0: Sige, Sheena.
1: Anyway, good morning, Anay. Kay ano, kay Toto Michael. Hello, good morning and happy Sunday. Isa kalupok sa mga taga-homeowners sa East Homes 5, Barangay Mansilingan. Good morning. Si Sir Bong sa Lumaino, may ara sila gali karon ka K5 Troy, ka K5 Miska. Sang ano ni sa Sir Bong? Orientation, dira sa Barangay Vista Alegre, no?
2: Sa
1: Purok Katilingban, Purok Kabulakan. September 20, no, Sunday, today, 9 a.m. So, kaupod si K5 Babes Gantalaw. May ara ka mo dar orientation para sa tanan-tanan nga gusto mag-join sa aton nga KSS. Amo ng K5 Solid Supporters. Mamba ko tayo K5 Solid sa barangay. K5 Solid Supporters, no? Anyway, good morning kay Toto Michael. What dira sa East Homes, Barangay Mansilingan. Kapalupok siya kung subong kay palalab niya. Yeah. Kay Sir Kaloy Heronggano, good morning. Dira sa Vilmapi Boys, shout out. Heronggano, Nerves sa Barangay Kambug sa Banwasang Hinigaran. Good morning, wow.
2: Hello,
1: mga
2: good
1: sir.
0: Maging comment si Sir Dad's Boy. Kaya hindi ko mabasa ang style mo kung Sir Boom. Kapalas ang style mo.
1: Dokat style.
0: Amali mam Wilma, may piso to sa kurudabo, to kuno piso.
1: Di, padala di ano pa na mads man.
0: Pati kira tagu, mam Wilma, padako ada nay.
2: Kuon mo yung piso.
1: Hindi ah. Alagaan ko na para sa akong birthday.
0: Wow.
1: Malapit na lang birthday ni Bong Granada.
0: Pila ka na?
1: Maging oy. Pabatang babata ako.
0: Pabatang pabata. Oh. Sultiro, ah, sultiro.
2: Pabatang-pabata, oh,
0: patandang patangda.
1: Wow, amo ni nga looks pabati tigulang. Wow. 32. Oy, I'm proud to be 32. Oh, oh.
0: Grabe.
1: Ay, ito pa yung ipos-ipos. Nalang tayo 4 na niyo.
2: Ay, alaw-alaw.
0: Ako yan, may ipos na lang ko yan kay Sato. Hindi, ako din pinakaano.
1: Wow.
2: Fresh ba?
0: Fresh from the...
1: Wow. Pero maging fresh ka to sa ginatago sa imo.
0: Gani. Thank you so much, Sir Bo.
1: You're welcome.
0: Ganyan ko kay 5K sa pampapress ka sang tsura.
1: Oo.
2: Anong ginakadlaw mo? Dahil mo, Diyos ko, labot pa di ang kadlaw ni Ita.
0: Ulapit na lang Mascara Festival,
1: yes,
0: ha?
2: Yes!
0: Excited na ka mo maglagaw.
2: From October 1 to 18!
0: No?
2: Hala, perfect. Kaya maano ka sa kamaskara?
0: Siyempre, ma-duty. Then after duty, malagaw sa maskara. Ay!
1: Ay!
0: Wow!
1: Ano na, Itan, man?
0: Magipakita sa amon si Itan, isa kalitrato, nga may lalaking nga nagadiwal, nagkakapit sang talong. Na?
2: Nga may sili sa
1: sige, mga. Sige, Itan, bunoon. Taka ka nung katalong.
0: Nga nagapangalan. Nga nagapangalan sa Boom Granada.
1: Oh, anyway, yung bali yung SM ko, no? Si Boom, hindi pabata.
0: Ano?
1: Nagpabata.
0: Agoy!
1: Kundi, nagkabata.
0: Agoy! Mayara na?
1: Wala ko!
0: Oh. Ay, ay, ay, ay, ay,
1: ulay, kuya.
2: Sigurado.
1: Ulay, kuya. Clean ng ako niya, heart.
2: Hindi, ako ba nakabati? Kapati niya sa iya.
0: Excited ako ba, Sir Bong? If gusto mo lang niya ay magbata, wala. Pero ano yung tsura sa bata mo?
1: Uy, wapagwapo eh.
0: Wapagwapo.
1: Kalon.
2: Wala pa gani.
0: Pero nakadepende mo na si Imo. Yabi ko magbata ka rin, di.
1: Gusto ko, ano, may edad-edad.
0: Magbata ka?
1: Hindi ko tayo mga bata. Oh, no.
2: Hindi ka ano, na nakaroon ka bata.
1: Hindi, oy, may harap lang si Quinta Anyos nagbata.
0: Hindi, K5 ka. Oh, oh. Gin, preserve yun ang iyang.
1: Oo, pwede na i-inject. Kumikwarta tayo mapain.

0: Jay kita. 'Di ba?
1: Sang ano, sang paitiyon pa lang sagin, ano yan na to, gin preserve yan na to.
2: Paano mo gin preserve?
0: Ha? Tuluan ta ka karon.
1: Gin ref yan lang.
0: Data update ko karon kay tuluan. Hindi ah. Update ko karon kay tuluan ta ko paano gin preserve.
1: Ka. Nagbag tick na na.
0: Di ba sure?
1: Ay, ginaano
2: ka. Ay, gabi ka. Pero confident.
0: O, eh, dapat maging confident kita sa tanan-tanan nga hamon sa buhay. Diba? Teway kita da SM kulin ko biyasang imodra na mga marang dira, mga seaweeds mo dira. Uy, kanamit dito one time.
1: Seaweeds na.
0: Seaweeds gani, butaan mo dahil sa
1: vinegar. Ano na vinegar? Lato, lato, lato na, diba?
0: One time nakagdo kami to, nakakaano kami to, K5 sulong sa, bandera sulong sa barangay. Nagkaon kami sa balay ni Mami Rosie Magbanwa. Troy, ara ka na to, miss? Oy, kami palang
2: wala
0: kulin.
2: Pa, wala pa.
0: Ng ano, ng Radyo Bandera pa to eh. Ng seaweeds, tanan-tanan nga seafoods. Namit-namit yung Troy. Kay lapit sila sa dagat.
2: Dagat.
0: Oo, nami ang sagay kagduan, no? Yeah. Ang nagani, gapang invite man sila sa
1: seafoods,
0: aton.
1: Seafoods, gina to ila yan, no?
0: Oo, yes, ila capital.
2: Basta sa north.
0: Capital na nila.
1: Pero mas da, basta, no? Oo. May buriring pagin sila gani.
0: What's buriring?
1: Ando ka...
2: Ang puffer fish.
1: Puffer fish.
0: Ah, manapare.
1: Pero dito yan sa ila yan, no? Kasi sunala na iya, yeah. Di ba?
2: Diba,
0: ilang ano, do orange na nga do ginaloket?
1: Hindi, ano na yan ang, ano na yan ang, ano na gani, K5 ka?
0: Ando orange na loket ba lang?
1: Si Orchin?
2: Si Orchin.
1: Ano gani, nasa Tagalog or sa Iligay nun? Na,
2: nalipat ko, pero
1: oh, basta na, wait, gusto ko yung nabalang makatilaw
2: yeah,
1: K5.
2: Oh. Nakatilaw ko na.
1: Namin?
2: Daw ano siya, daw.
1: Creamy ko, no?
0: Gabi lang ako nakatilaw.
2: Teka lang.
1: Ano, ano?
0: Gabi lang ako nakatilaw.
1: Ay, nakatilaw, ano?
0: Gabi lang.
2: Yung kutsara mo. Giloket ko. Hindi ba siya maglayo sa talaba? Galing kiti ang talaba, di ba? Do medyo, ano siya, ya? Do ka, ano ni gani? Do ka danlog siya, ya? Ano ni gani? Do may pagkagaras lang. Pero ti, galing kang iya sa Borgi dyan, pang ano gida eh.
1: Ang siya, Chip. Pero
0: ano na siya? No need na to tulaga-laga.
1: Hindi na. Hindi na. Fresh lang. Kaya kita ako kay Five
0: Bo.
1: Oo, kita ko ma after kuha nila sa dagat. Oh. Do ginakuha nila sa tunok, then ginakihad na dahin sa tunga, kag ginakutsara na dayon.
2: Yeah.
0: Ang nagay gusto ko mula Troy, man.
1: Pero ugasan mo yan, ayan, this mo kaunon
2: ugasan
1: eh. Nga kay Five Bo, ka ang kaulaga ugasan.
0: Oo, eh. Gusto ko na bala mag-voting, na bala miska. Gusto ko mag-voting.
2: So, sasagay!
1: Banana vote. Voting. Oh, voting.
0: Voting.
2: Sasagay, may floating restaurant.
0: Wow. Floating. Gusto ko na, hindi, gusto ko na voting. Mara, kailangan kita yas ang ato nga personal vote. Tapos, na bala kita ko na sa mga vloggers.
1: Balis ka doon ka?
0: Hindi. Kay mga vloggers, ga-eat sila sa ano. Sa,
1: diba mo na?
0: Ga-eat sila sa fresh ng mga, mga fish. Wala gid nga naluto, igna butala nila vinegar.
1: Kinilaw ko roi, no, kinilaw.
0: Oh, kinilaw. Yeah.
1: Pero gusto ko yang mga group dela, ito tatlo nga mga anong boat, bala na boat, bala.
0: Ay, gubae.
1: Tas si Sir Bobang sa pinakapunta, tas iliko, bala gulpi ya.
2: Hindi. Ay, toto ko sinong
0: pa namin ano.
1: Patirang matibay ano.
2: Feeling ko
0: sige ah. Plano anta na.
1: Tudu daw sa plano nga wala man kala dayo
2: gani. Oh, kena meet bala. Tina pa search ko.
1: Ano gani si Orchin tawag?
0: Ado may bulbul sa gali.
2: Sige gani.
0: Dapat gali may knife ka before mag-go sa mga
2: boat. Oo, natura. Kaya sa sulod, oh, lang tawa bala.
1: May mga spike na siya.
2: Yeah.
1: Ang ganyan mo na nila, gabutan nila sa screen, kaya gina-shake-shake nila
2: ay,
1: kay 5K.
2: Ay, pero kay delikado ni Bing Iya, nga ano,
1: oo.
2: Kita ka na sa Iya, na nga daw rambutan na.
1: Oo, tunok-tunok
2: niya. Delikado na kayo.
1: Kabalo na ko kung ano tawag.
2: Ano na sa?
1: Tuyom.
2: Ah, na!
1: Tuyom, di ba?
0: Tuyom. Do, pilas lang ka tuyom ba?
1: Ay, kumatunok, anak ko, no? May araw na iba pagpate, pero hindi nakagrofil ko, di ba na sa science nga, no?
2: Amo na, ano, kumbaga, do, ano siya ng insekto sa bala.
1: Ay, okay. Hindi ko matunok ako no to di man nga dapat wiwian.
2: Ayun.
1: Di ba yun? May mo nang iban
0: mga pamahiin.
1: Mga pamahiin, no? Oh. Traditional way bala ha.
0: Kumatunok ka, kung di titanos ka.
2: Wala na, in bala kay lato, bala ang tunok yun ako. Pertigin na
1: yun. So, labala ba, ginaya kay 5 ka? Iya.
0: First boy kiti, no?
1: Doon gagiyo pa na gani kung sa tubig, no?
2: Amin yellow ang ginakaon.
0: Damit siya, pero delikado, gali.
1: Aha. Pero mga sagad na ginaguro mga uwa, iya ang nagapangwa, no? Mga tagalagat, gid bala ha.
0: Gusto ko niya seaweeds
1: yan. Pero dream ko ginang makakaon
2: bala. Ano pag gid ang sea grapes?
1: Oo, no?
0: Oo. Tapos, ang ano pag gid bala ang gulaman,
2: yes.
0: Gusto ko lang niya gulaman, Troy. Butangan lang niya langgaw, kamatis, namin, bumbay, ahog.
1: Ang gulaman na muna sa mga ano?
2: Mas na lang ang sea grapes.
1: Gulaman na muna sa dumaugat-ugat lang.
0: Ano, bol ba lang? Dubok-buk.
1: Ay, naipagin na iya.
2: Oo.
1: Namit man na.
0: Good morning, anay dira sa Sipalay. Sa akong dira nga team sa Kalupok, no? Si Mami Je. Good morning kay Sir Leonardo... Leonardo Sibelia, dira sa may Sagay City. Good morning. Damo kita listeners dira sa Sagay, Troy.
2: Yes. So, amo ni mga sea grapes?
1: Ang ginay mo na nila kay 5 ka sa tuyom, pagabri na, kahit doon may mga itom-itom pa na, mo ginugasan pa na, di ba?
2: Oo, ang kwaon mo lang na yung
1: gusto ko yun na mo makatilaw, kay namiyagi ko sa mga exotic foods, balahaw.
2: Ako, may isa lang ko nagkaon kay gabi na binahadlo ko kay ti, ano siya ba, ng raw sabay.
1: Ay, okay.
2: Binahadlo ko kasi masakitan ko siya. Pero nakatilaw ko siya, do, ano siya, do, may, Kundi pa may sabaw ang talaba. Doon mo nang
1: iyan. Ay, okay. Nga, yes. Try to na bala dasun. Mula, gawin to bala dasun.
2: Kay mahal man ibi.
1: Ay, mahal na gali.
2: Ang tuyo.
1: Magkanto ka sa mga lugar, guro. Nga damo, yes, feel ko barato na guro.
2: May medyo baro bala.
1: Pero kung ginda lagi diya, mahal eh.
0: Mahal oh, nami pa kung dito ka, magkwa kay fresh pa.
1: Diba? Mang lagu-lago, tapos na soon, mang food trip ta.
0: Basta malang mo pero may sambal.
1: Wow, halin sa imo, halin sa imo.
0: Every Saturday, ah.
2: Sigurado ka?
1: Kaya lang, Maria, may ginakaon mo sa ginakaon na mo, sir, boom mo.
0: Tawain mo lang kuya every Saturday.
1: Ay, so, ginaulat mo lang galing ang mga-invite kami.
2: Exotic mo lang ginakaon ni K5 Boom.
1: Amo na gusto ko mo lang magpa-Thailand. Wow, Thailand. Amo na ako niya dream nga country.
0: Lain to yan, kagtuon mo sa Thailand.
1: Kaya daw na, may mga exotic foods, K5 Boom. Oo, meron na sila mga talimbabaga, mga labog-labog. Diba?
2: Pero namit ko.
0: Mga tanga.
1: Oo, mga fried, di ba?
0: Namit na yung miska, yabutangan mo niya, konsato, dira, dilis lang na yung bupula na yan. Dito yung may mga tanga, tanga mga ginaaw.
1: Kaya ano na mo ginaati, pal na yan nila.
0: Wala niya galago, sulubalay.
1: Pero kung dire, guro niya, nga tanga, yun, digi ko yung magkaon niya, ibutis ko, lupad pa lang galing kasalan ako.
0: Tapos ka crunchy pa na, bila, crunchy pa.
1: Aha.
0: Ang mga tanga na.
2: Nakakilaw ka.
0: Nandang wala pa. Eh. Nakita ko lang sa mga vlogs. No. Sa mga friend ko ng mga vlogger,
2: pero,
0: ng mga sikat.
2: Pero Diriam.
0: Vlogger.
2: Pero Diriam, may ari na di nga ulod.
1: Aha.
2: Nga do.
1: Ayo.
2: Nang ano siya do.
1: Worm. Tumok. Ano na ganin man?
2: Nakapak
1: white
2: siya.
1: White na siya. Ay, hindi ganin. Ay, nang ano na siya. Tamis
0: ka.
2: Hindi. Ay, oo.
0: Ang daw, basta do may shell. Shell sa ganin.
1: Ginapakaon man na sa mga hamster mo. Kasi sa mga ano.
2: Sa mga
1: birds. Pwede na. Gina-fried na.
2: Pero na.
1: Ay, nakatilaw ka
2: galing,
1: na na.
2: Ay,
0: okay. Meron, nasa Bacolod?
2: Galing,
0: di Bacal to be kay Frita karon? I-try ta.
1: Oo, namit na siya.
2: Ilang taon na nalipat ako tondro. Ah.
0: Basika pricey man ha.
1: Hindi, barato lang na, barato lang na.
2: Basta gagmay-gagmay lang na siya. Pasensya, saan ka pumahaw?
0: Basi pricey. Wala na tatan wawart, di ho? Wala na tatan wawart. Mabakal ka pa yan sa ulod-ulod. Ang ulod ko na lang.
1: Gami na lang gami.
0: Parang sa malay ulod eh.
1: Gami na lang. Pero kung gani, sa sobrang tali ka. Speaking of tanga, kita naman nagkaroon ng malupad. Hindi ka naman wala tauran.
0: Wala pa, we have, ano pa, we have 2 minutes left.
1: May 2 minutes pa ta.
0: Udugay pa na.
2: Masalasala naman na nakaroon ng isa.
0: Pasalahalan na sa. Good morning, anay, sa aton nga team, isa kalupok, no?
2: Yes.
0: Kay Zilia Velchezes Camos, dira sa Sagay City. Si Indang Hilado Sarad, dira sa may GK, you know, Sumaga. Si yes. Mami Bings Dolphin, si Mia Dagay Almanchin. Good morning. Si Romar Duran, dira sa Burgos Market, Central Market, Libertad Market, sa aton mga e-bike drivers,
2: go na.
0: Sa aton mga jeepney drivers, dira. Good morning.
1: Abali, Sir Zilia, ng Idol Bukato.
0: Sir Zilia, bye na.
1: Ay, bye, Ma'am Zilia, gali. Ang balya ka to ni Sir Boom kay ma sa mula Mulokabok.
0: Mulokabok.
1: Kay kuan ta ka tuyom da mo to kuno.
0: Pakanon mo kasang tuyom mo ga.
2: Hoy, ano ko na bala? Dream ko na nga kagtuan ang Mulokabok.
1: Dinan sa Negros man.
2: Yes, sa Sagay.
1: Ay okay.
2: Yes, sa may Vito.
1: Hello da mo gid jagali sa mga ano sa Sagay no.
0: Damo na to sila ya Troy. Ano pa gid kay tawagan ni Miss Camera nang ano pa gid gani nang may harap pag-inita isa, wala
2: Mulokabok. Basta, tanan niyo mga, ano ni tawag, mga kalito, seafoods.
1: Ato, sige, malagaw yes. Tayo to the salt. Yeah, yeah, yeah. Pero
2: let's
1: maglagaw,
2: explore.
1: Kaya wala na tayo sa oras. No? Yes. Madamugin nga salamat mga K5 no, sa inyong kapagpamati sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa bungad lang Setyembre 2026. Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kung po sige, K5 Red Salgado.
2: Ako si K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si Troy Lawrence Basa.
0: Isa kalupoka, bumagranada.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros,
0: K5 Manu sa FM.
1: Bye-bye!
0: Bye si Troy.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika. Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
6: Damo ka makita sa ospital, gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot.
5: D3 Bio. man, bisag ano kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis
6: sa gani,
5: gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame kung masudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
7: Kablo ka, Sir Boy, kung sang una pala inom ko ditribayo, kag sige-sige na ang ditribayo sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
5: Do ay pa to bi ditribayo sang una, no?
7: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
5: Ay, purti ka
7: dyan. Ang paglumpog sang appendix.
5: Ano laman ang untog, Rodok Bay, no?
7: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
7: tapos pag abot mo sa ospital,
5: wala man may
7: mapasay mo. I-post pa ang imong tiyan.
5: Yan, direk sakit, oh, muni,
7: oh. Yan, sakit, oh. Ah, purti.
3: Ditribayo.
7: Inisyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang ditribayo makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang ditribayo i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
7: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
5: Mga ascaris na.
7: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
3: Ditribayo!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
3: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
7: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlaw-adlaw gikainom ditribayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang ditribayo nga wala sa plain ditri.
9: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara isa yun sa ditribayo.
7: Apat, pihatag Taksimo.
9: At taksimo.
3: D3Bio.
9: So, anong bala ang makuha mo sa D3Bio? D3Bio, abi mo ginaprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ka D3Bio ka, ang basing iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga alak sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
3: D3Bio!
9: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
7: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari gani tribay. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka ditribayo.
3: D3Bio. D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. D3Bio. Health News.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fun!
6: Kaban, solid Kaban.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
12: Let's go with the flow.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7 sa isda sang aga.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Oras ka K5, alas 7, 7 na sang aga, kag-welcome na naman sa aton sinigang pagpalayag sa Bugadlao sa aton sinigang programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition, Setyembre 20.
5: Foro de los Pueblos.
1: Seliwat, makaupod nyo naman si K5 Red Salgado, isa ka oras, alas 7, tutub alas 8 sang aga, sinigadlao. Kaya pag-istoryahan na naman ato ng mga dlag po ka mga na balita sa mga nagligad gadlao, sinigbulan sang Setyembre.
5: Foro de los Pueblos.
1: Galing sa ato dira mga abyan nga nagapungko na kag nagapabinsar sa madalom samtang nagahigop sa aton sini kampyon nga kape ang aton sini nga DTX coffee mix.
5: Puro de los Pueblos.
1: Kabay patani nga mahatagan sang solusyon ang imo dira ginapabinsar nga madalom subong nga adlaw ka K5. Domingo subong, buwas Lunes na naman masako-sako na naman ang aton sini nga pagpagabuhi.
5: Puro de los Pueblos.
1: Amo na ginambali lang ako na paslawan ka kagapon subong nga adlaw may pag-asa pa. Dupro sa kanta nga habang may buhay may pag-asa, no? Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy ba? Maayong aga sa aton sini mga viewers, sa aton dira ang mga K5 nga nagatutok na karon, ha? Komento ka mo sa aton sini nga Facebook Live. Agud ba matabat na aton tamyaw?
5: Puro de los Pueblos.
1: Pero samtang K5 daga atan aw kamo dira sa aton sini nga programa di magkalipata nga kun mataas ang inyong sini nga blood sugar, magtumar sa aton sini nga DTX 500. Kagun gusto nyo naman nga mangin epektibo, madasig ang epekto sinisinusing lawas, parisan sa mighty siya gudubakod ang aton sini nga immune system.
5: Puro de los
1: K5, sa panahon subong, perte ka init, kag kung magsulod ka dira sa inyo sining opisina, nga perte ka bugnaw sa aircon, magulpihan ang inyo sining alawas, masibla trang kasuhon ka mo, tumari ka mo sa may tisip, kung gamatsag na ka mo dira iya sa nga, ubosip on trang kaso, iman pa dira ka K5, magtumar sa aton sining klinika D3 Bio.
5: Puro de los Pueblos.
1: Abugin kampyon nga panangga or pampabakod sa aton sining alawas, kabati ko mag-absent ka mo ka K5, buhin na mandra sino sini nga sweldo, apektado ang inyo sini nga budgeting sang inyo nga pamilya.
5: Puro de los Pueblos.
1: Gani di magkalipata, magtumar sa aton sini nga Klinika D3 Bio.
5: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sini nga mga kabyanan nga nag-comment na mayong aga sa kay Madam Merlita Balvas and at the same time sa kay Emmaline Cordova. Good morning man sa kay Ma'am Choli Culado nga ara na subong sa may Barangay Felicia. Good morning dra sa inyo. Kag of course sa kay Ma'am May Dagay nga nagpangapi naman subong nga aga. Ma'am May Dagay, Ma'am Bigs Delfina, aras dalom na yun.
6: Alalo.
1: Dan like and sharing po sunod sa kay Mami Dagay Alminson. Good morning. John Ray Tabara. Good morning, Sir Red. Gamonitor na kami din niya sa Barangay Binoyan, Murcia, Purok Magtahos. Good morning, Pamilya Tabara. Kaga sa kay Ma'am Binks Delphine. Good morning, Sir Red. Done like and sharing. Thank you again. Still watching. Kaga si Ma'am Merlita Malvas, naga-view man karon sa aton sining programa. Adra sa Barangihan Dumanan. Happy Sunday kaninyong tanan. Kaga kabay pa. Mangkot ni Ma'am Choli, kumadayon na Barangay and SK election. May posibilidad bagod wala pagyapo na pirmahan kaya kay 5.
5: Puro de los Pueblos.
1: So, amunang ginambal naton nga kung hindi malabutan, ma-file gidya. Diba? Isang kandidasiya. Di na kumagambala na yan. Basta may ma-file isang kandidasiya kay K5. Okay? Kaga Madam Binks Delphine, galantaw gid sa live and at the same time si Ma'am Sally Alminson watching and listening here in Barangay Bata. Dan heart and share. Thank you gid Ma'am Sally ha. Kaga Aria, ginapatambyaw mo ni Ma'am Binks Delphine ang nanay Feli. Si Nanay Feli kag nadula ang area. Si patamyo lang si Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine, Violeta Benies, dira sa may Blumentrita, Smile Village 2, Murcia, always gid nagapamati. Si Ma'am Wilma Di La Rosa, gatutok man karon sa ato, no? Kag si Sally Robles, Ma'am Sally, Foronians, happy and blessed Sunday sa inyo tanan. Full force kami. Dira sa may Barangay Felisa. Si Lisa Bantad Bangkilio. Good morning, Sir Red. Pa-shout out lang family Bantad sa amay ko. Kag-akon mga bata. Si Angel, Noynoy, Justin, JJ, the happy and blessed Sunday dra sa pamilya Bangkilio sa Barangay Abay.

0: los Pueblos.
1: Tika kay 5 ng Setyembre 13, kung balikan naton, ina siya adlaw man sa nga Domingo. Pero ini kay 5 na tabo, ah, pasado alas 8 sa nga gabi. Dira sa Baisitso, Palaypay, Barangay Kentenremo, Banwa sang Moises Padilla. Nagsukat na kasunig isa kasimana ka K5 eh. Ang biktima, ang ginkilala ka K5 nga si alias Johnny. Kaya ining suspitsado, ang mo na maging kilala nga si alias Dave ka K5. Ti mga 30, sobra naman nining edad sinisang biktima. Samtang ining suspitsado, nga iyaman lamang sining kaugalingon nga utod, nga edad naman ka K5, 20 anyos masobra, ang iya sining edad.
0: Puro de los Pueblos.
1: Sa pagsaysay sa ato ni Dave ka K5, wala man siya actually sa intensyon eh, nga patyon ang iya sining kaugalingon nga magulang. Kaya sinangagab eh, ara ini siya sa ila sining puloyan, ginabulubanta yara sa 20 metros ang antad sa ila sining balay, kag sa balay sa iya sining amay. Tiang iya sining amay, ang kaupod ra siya balay kaya kay Five, amo ang iya sining subang utod, kag ang iya sining ikaduwa nga utod, which is the victim sa nagluntad nga pagbuno patay.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ti sinagid ng mga gabi, kabalo naman ka mo kaya kay Five, basta gani kung nara ka mo sa Uma o kung sa bukid dari sa ato dari ka probinsya ka kay Five, mga muna nga oras, mga pasado las 8, kalabanan sa mga pumuluyo dito ang nagapahunay-hunay na. Kag kalabanan si temprano nagatulog eh. Bangod kay mati aga pa na sinagabugtaw para sa ilasin nga trabaho nga pagpanguma.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ang natabuto, nabatian sinisya nga biktima, ipakita at ibigkifeta para makita man sa mga viewers naton. Ang aton sininga background nga Uma, kung sinagluntad ining pagbuno, paglabo patay sa iya sininga utod ra sa Barangay Kentenremo, Banwa sang Moises Padilla.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ang natabo ka K5, santong Setyembre 13, mga isa na kasimana na kaligad ka K5, nabatian niya ang iya sining amaya nga nagapangayo usang tabang. Mas manamit na kay Fiveta kung ipakita ito mo lang background na ipadalaan na kadaliwat para at least makita mo mala. Purara na sa aton sining group chat. Okay, sa aton dira ka Foro de los Pueblos. Para ma-internalize sa aton sini mga viewers ang aton diri nga ginaistoryahan diri sa aton sini nga programa.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ara kay pamatan magipadala kita nga video para makita sini sang viewers naton. Ara kita mo kay pamatan. Ara na, okay, so para makita sa mga viewers naton ang aton sini nga ginaistoryahan nga abalita. Amunig ka kay Five, ha? Kasimple ang ila sininga puloyan. Actually, pagpadulong na muna muna, no? Diba? Ang ina nga puloyan kay Five, naging guba na siya sa tong Nobyembre 2, 2025 sa naglaslas si Bagyong Tino diri sa aton niya nga probinsya kay Five. Nagkalawas arg ang ila sininga puloyan pero matamat nila ka kay Five nga ginpakayo ang ila sininga balay. Dito ka K5, nabatian siyang utod, ining agot nga bata ni Tatay Dolencio, ang iyasin nga pagpangayo siyang tabang. Dito pagpadulong niya ka K5, sus Mariusip, nakita niya gina, nga magluwas nga ginasipa ang iyasin nga amay, ginakuga pagit niya K5, dira sa salog nga malapit sa ila sininga dapog.
0: Puro de los Pueblos.
1: Pero hindi ka K5, hindi ba na mahimo sa isa ka normal actually nga tao eh. Suno sa mga residente dira si palibot. Kay man sa nagaedad pa lang ni Pulo Katuig, ining ikaduwa nga bata ni Tatay Dolencio, iniya ang pangalan sini si alias Johnny. May nadiskubrihan na sila nga daw hindi amo sa mga panggiho ni alias Johnny kaya kay Fagmi kaduwa ka bata ni Tatay Dolencio.
0: Puro de los Pueblos.
1: Dumayara na sila siyang panagupnop nga basi balaga may problema sa pawinsaron ang iya sininga ikaduha nga bata.
0: Puro de los Pueblos.
1: May mga huring-huring man gani sa palibot nila nga basi balaga gintuyawan ginsaniban sa malain nga espiritu dara sa ila sininga lugar.

0: o galing ka ba tinagpadulong naman sa kuno sa mga Surano kag sa iban pa nga mga eksperto ya sa pag inabalang luya-luya inang mga pagpakot kon may ara bala sa malain nga espiritu nga nag sabuag dira or nagtuyaw sa iya sinikdua nga bata. Pro galing kati sa iya sininga pagpamangkot kag pagdala sini sa iya sininga bata wala kunuya kaki-five.
1: Puro de los Pueblos.
0: Bot silingon, galing kami tungod man sa kapigadahon kaki-five. Wala man mapakonsulta sang ni Tatay Dolensong iya sininga bata at kumagapadugin haum-haum nila. Kung nagapamangkot naman ang pila ka mga pumuluyo, kung dinibala siyang nagutman, ginkumpirmar ni Tatay Dolensio nga bastante manis pagkaon.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kahit kung dinis na nalipasan sang gutom kaya kay 5, niwang ni Klas Tao, pero galing kitambok man eh. May araban galing nga bes nga ikapito ka beses sa magkaon. Wala man isang ginapatrabaho, ginapakaon, madrasi ilan, sinigapuloyan kaya kay 5. Ti, wala man sa problema. O galing ka ba ti halimpa ni sa gamay kung baga pa kay Tatay Dolensio inborn ang iya sining problema sa paminsaron ka kay 5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ti dito, wala sa may nahimo ining si alias Dave ining agot nga bata ni Tatay Dolensio. Amo ni sa ikapat niya nga bata. Gintinguan niya kiti araban ng ila sining subang ka kay 5. Wala gindi ka pamati. Ining si Dave ginsaway niya, way na mati, ining si Johnny nga ikaduway nga magulang.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tingin mo ina lang nagkuha na labang ni siya sang bolo, ginpakita sa iya sini magulang para kung tani ba lang nga pahugon. O galing ang natabok a K5, imbis nga mahadlok ang iya sini nga magulang, nagpadulong pa sa iya para agawon ining bolo kon talibong ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Di dito doon nagagaway pa sila. May lagani ka wa sila nagpukutanay ka K5 eh. Kung ikumpara ganun sa ila sinigalawas, taas kagdako pa ining biktima. Di dito, para nalagig hindi maagaw ka K5 ining ginauyatan niyang binangon, ginlabo iya sa kabot kag sa ulo. Plus, ginbuno iyang dughan kag ang tuo gabayin sang chance sang iya sini nga magulang ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Para nga mauntat na lamang ang iya sini nga ginahimo sa ila sini nga amay kag ang posibilidad gabasi pa siya pang patson sini sang iya sini nga utod nga biktima ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Di matapos tong iya sini nga paglabok ang pagbuno sa kay Johnny nga iya sini nga magulang ka K5. Kumamang ining biktima hasta nga nakalabot nira sa idalom sa ila sini nga dapog nga ginubulubanta do yara na lang guro sa mga 5 to 10 meters kag dito na ginapatihan nga tigid bawian sang kabuhi sa pagsaysay sa aton. Hindi lang actually una nga best nga tabo ang naging himo iya sa iya sini nga amay eh.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kay man sa pagsaysay sa aton ni Tatay Dolensio ka K5 sang hubin-hubin pa ni siya kay matig edad subong sinisang biktima yara sa masobra 30 anyos. Tiini ka kay 5 sang ara pa lamang ini sa mga 20 plus kundi kita magsala sa pagsaysay ni Tatay Dolensio. May ara nga bes kasabtang ara ini sa talamdan dras Tatay Dolensio nagkatrabaho way balay nga sinumbag yung iya sining amay kagahana pa nga lumsan dira sa humayan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tinano ka sakit bala ka K5 for galing kami kundi may mo kami ti ginaligar ni Tatay may ara sa problema sa paminsaron eh. Ti kung napuruhan to ang edad ni Tatay that time do ara naman sa mga lapit 60s guro. Ti kung napuruhan ka to kag presadong imo sinig bata posible nasapuan kalanda iya sa may talamnan. Kag masakit-sakit lang, kaya nagpatay si imo, kaugalingon mo nga bata.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tidre kaya kay 5 sa pagsaysay sa ato ni Tatay Dolensio, nga wala siya naghahatag kumpiyansa. Kung kaisa, nga duwa lang sila sa iya sinig bata dara sa balay, biska nano niya katuyo, biska nano kakapoy ang iya sinig na batsag sa iya sinig alawas, matapos ang ila sinig pagpanguma, ang iban pa din nakatrabaho sa talamnan kaya kay 5, wala gin siya naghahatag kumpiyansa nga maghamuok ang iya sini nga tulog.
1: Puro de los pueblo.
0: Kay sino pa gani si iya kay basi bala maghamuok ang iya sini nga tulog basi magbugtay ya langit na sa K5.
1: Puro de los pueblo.
0: Di amo nang rason kun nga anga ining mga binangon, ining mga kutsilyo ang ginatago niya gid sa gusto para indi makitaan sa iya sini nga bata kag bakuha kag ibuno sa iya sini nga lawas.
1: Puro de los pueblo.
0: Pero galigiti, that time do may ara sang pagbinaisay, gado naglain gid ko no ang paminsaron sa iya sini nga bata eh. Amo na ka K5 ko nga nagdesider na lang nga patson sini sang agot. Nagambal pag anay K5 ining agot or ining manghud nga nagpatay sini sa lalaki kay K5 sa iya sini nga magulang nga palangga yagid ang iya sini nga utod nga iya sini gin patay o galing kay mas nang ibabaw ang pagpalangga sang amay nakita yamo nalipas si gagmay pa sila nga ining ila sini nga amay nagatinguha nga papakaon sila tatlo ka beses sa isa ka adlaw kag nakita man niya ining ginahimo sang iya sini nga magulang nga pagpanakit sa ila sini nga amay ti malawig-lawig na masubra na lima kuno ka beses kag amuna kun nga ang nahimo niya nga mapatay ang iya sini nga utod sa pagpalangga nga pagpamangkot kun palangga iya balang iya sini magulang palangga kag sino pagani kay alias Dave wala sang utod nga mahimo nga indi pagpalanggaon ang iya sini kaugalingon man nga utod o galing ka banti nakita niya ang pag-abusar kag do ka sobra na gid nga pagsakit sa ila sini nga amay kabangdanan nga nahimo niya nga patson ang iya sini nga ikaduha nga magulang.
1: Puro de los pueblos.
0: So ari ka kay 5 pabatian aton ining pahayag de alias Dave nga nagpatay sa iya sini nga magulang agud masalbar ang ila sini nga kabuhi yari.
2: Okay, lanto ko sir nga si Papa ga kaya ona bla. Si way man ko sang iban nga ari Papa. Okay. Way naman ko sang iban nga mahimo. Kay porti man siya kakusog daan. Ti apat kami sir pro way gi kami mahimo. Ti amo lang tong na pincaran ko nga imo ni. Nga patyon ko sa pro naagaw ya patong kutsilyo. Ti ing punggan sa akon nga magulang man nga subang namon.
3: Ang imo sini magulang ano din may problema na sa pinsarong.
2: Oh, buwang nga sir.
3: Okay, problema na ng edad yata eh.
2: 37.
3: 37. Halin gini sa pagkabunag, ya, may problema na gitman isa.
4: Oh, daw mo.
3: Okay. So ang una yung ginataki si Papa mo.
2: Si Papa. Sila ni Manong. Subang niya.
3: Subang. Pilang edad din ang subang mo tayo?
2: 42.
4: 34.
2: 34. 44.
3: Bali ano niya ginanaay na kutsilyo ano?
2: Ging way man sa patalom sir. Galing kay ging kuga si Papa.
3: Oh.
2: Tapos gitindakan. Tiyang gitambagan ni sa akon nga magulang man. Ging sumbag niya man. Pati akon nga pakaisa. Oo. Ti siya niya balang ko sa nga tama na nung hindi na pag-iailab si Papa kay gulang na.
3: Kugoon
2: kay ging nakuga mo. So sige tindak ka niya pag ito. Kaya mo ito nga naghihayakon si Papa sa luta. Mo ito nga nakapinsar ko sa hindi mo.
3: Plano niya pag-igatindak ka ng ulo ni Papa?
2: Oo.
3: Patsyon niya?
2: Patsyon niya gid.
3: Oh, okay. So dito ginbunok mo na lang yung imo.
2: Oo, amo lang itong mapinsaran ko sir.
1: Puro de los pueblos.
0: Sabuyan tong bayan sa bayag ni alias Dave. Ining utod o kung manghod ka kay Five nga nagpatay sa iya sini nga magulang. Tingin mention na rin man dito nga plano nga agawan ang iya sini ginauyatan nga patalo mo galing kay Manti. Wani siya naghatag pa sa kumpiyansa but again inigin patupa niya sa iya sini nga magulang. Kay Manti sa pagpatag sa nga abay nga si Tatay Dolencio. Kung wala ginimo sa iya sini nga agot nga bata, posible sila ang ginbawian sang kabuhi mga ka K5.
1: Puro de los pueblos.
0: Sa muna masubo-subo ka balita na ito na nakuha sa may barangay Quintenremo, Banwas ang Moises Padilla diri sa aton probinsya sa Negros Occidental.
1: Puro de los pueblos.
0: So muna ka K5 nga kamay pa nga ti kung may ari man sini nga kaangay sini nga insidente dapat buligan tagid ang aton sini nga utod kag dung kagid nga sakiton ang aton sini nga mga ginikanan.
1: Puro de los pueblos.
0: Maayong aga sa aton sini nga mga tagpalamati ha Madam Junimay Retita, Ma'am Mercy Bartisano, nagapamati man kag nagatan-aw sa ato sinigang Facebook Live. Subong man sa kay Jonaline Rondes Galila. And at the same time, may aga man sa kay Wilma De La Rosa, Ma'am Choliculado, ay kasubo man sinigang sitwasyon man, need gini nila i-assist sang doctors mentally bala para mabuligan. Yes, correct, Ma'am Choli, no? O galing kay Banti, siguro mas dami, eh, kung may arang ka mo sininga utod, idangup bala sa barangay, hindi ka rin sa inyo, dira ka mga Quanby Health Center para hindi ka K5 ang mabuligan or matabangan sa aton sininga mga doktor. Kaya may arang man kita sa mga city health, di ba? May arang man sa municipal health center nga aton sininga madakpa, madangpan para mabuligan ang inyo sinay mga utod ganaga pangautubang sa kaangay sinay nga mga masakit ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Good morning sa kay Mama Gina Borja, kay Marilyn Caniete Antinola, Rene de los Santos, may aga dara sa inyo, kag madamo ka salamat sino sinay nga pagtutok sa aton sinay nga programa. Ariya, aton sinay nga kaabyan dara sa Barangay Estefania, si Sario Taub Abetong nga nagapamati karon sa aton dira sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mayong aga ka pa, may aga dira si imo ha. Pamilya Abetong and Mahilan nga nagapamati karon sa aton. Madamo nga salamat kay K5 sila ni Jik Jik kag Jing Jing. Oy, belated happy birthday gali sa kay Jing Jing ha, nagsirebra sa iya sini nga kadlawan nagligad ka semana. Happy belated happy birthday sa kay Jing Jing Abetong.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kag isa man kami yung aga sa kay Ramon. Okay. Nga nagpamati, Ramon Bernal. Mama Gina Borja, Meg sa Panunsya. Kag Castillo Alan, Omar Tuhaw. Okay. Sang Barangay Hindumanan, nga nagpamati sa aton. Ma'am Gina Borja, enjoy your Sunday, sir. And God bless. Madamo ka salamat. Di magkalipat sa K5, ha? Nga mag-tumara sa aton sining D3 Bio. Kung kamundra nagpangatubang na sang masakit, kaangay na lamang sang ubo, sipon, trangkaso. Mag-tumara sa klinika D3 Bio, agod na pabakod ang inyo sining immune system.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mary Grace Sardanias Villamor, shout out na sa kay Idol Babes. Kay K5 Babes. Nga nagpamati, karon na si Papang Babes, buwas ang yasinig ang programa. Ang aton sinig ang number one ng programa kada aga, ang balitang K5 sa umaga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Well, ka K5, aton man karoon tutukan ining balita a K5 nga naglunta dira sa may Barangay Hindumanan. Nadumduman ito ka may ara isa kalalaki ka na sa puan dira sa ilang sinigabanyo, 80 anyos. I-check natin kay K5 Etan, si K5 Carla Defensor Longa, kaya manadakpan na kay K5 eh. Dakoy nga balita sa nagligad, Gadlao, Biyernes, di ba? Biyernes, dira sa Barangay Dumanan. Kaga, ti, binakitaan dito nga dugo sa iyasin nga ulo, which is actually kay K5, hindi pa matumod sang aton sininga kapulisan, bangod na kapatigayon pa, sang investigasyon.
1: Puro de los Pueblos.
0: Di sa impormasyon nga nakuha nato, doon nagpakayo pa rin siya sa ilas yun nga puloyan. Kag sa picture sa ipadala din sa aton, katahom ka kay 5 eh. Kag ang iya sininga bata ang nagatrabaho sa gwa sa aton sininga pungsod. Pero ari ka kay 5 ha, ini siya sa impormasyon nga nakuha naton, nagsungka ini siya dito sa Morsha PNP.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kay Banti, pertika agresibo, ining investigasyon sang aton sining kapulisan mga KK5. Para lagi ko may makumpirmar, galing, because during the time of K5, para hindi mahamper ining investigasyon sang aton sining kapulisan sa K5, wala anay nagpagwa sa statement kung may ara bala sang foul play nga natabo o kung wala mga KK5.
1: Puro de los Pueblos.
0: So sa dito na nakumpirmar sa aton sining kapulisan nga posible may ara ini siya sa nangin kaupo dira sa ginapakay o nga puloy and dito na kaya K5 nga ginbuligan sang kapulisan ato dira sa may Morsha sa pagpanguna ni Police Captain Hani Labaro. And of course, ari ang kapulisan maraton sa may barangay and dumanan Police Station 10. Yari.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ya, K5 Carla, mayong aga.
4: K5 Brad, good morning. Sa nang sinig ka K5. Ka K5 Brad, yung kompirmar ni Police Captain Leilani Naguting na ilan na naaresto ang ginalantaw ng suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod sa tinalikdan nga Biyernes sa ka K5 Red. So sa nang sinig information nga ang sa mga trabahador ka K5 Red nga nasapuan na lang ini siya nga wala na sa kabuhi itakilid kag nagapaligo na o kung may ara na sang gadugo sa iya sining nga ginahigdaan na ka K5 Red. So gilayon nga nagtawag ini isang bulig ang ini nga mga trabahador kay tigi na renovate ining puluy-an. Initial naton do himuon ini nga boarding house dira sa area sang NEDF at K5 Red. So sa pag-imbestiga sang aton sining nga mga kapulisan, may era na sila dayo sa gilayon nga na-identify nga persons of interest at K5 Red kag sa dalayon nga pagpatigayon sang hot pursuit operation ang tinag-surrender ini nga suspetsado nga ginkilala kay alias Paul, 29 anyos nga taga barangay taga Salvacion banwas sang Mursha K5 Red. So ari na ini sila inisubong sa ila sining nga kustodiya kagati pagapasakaan na ini siya sa kaso nga homicide K5 Red. Kaysa information nato na nga nagigan kay Police Captain na Laguting may ara sang paglalisanay ini nga biktima kag ini nga ginalantaw nga suspetsado K5 Red antes magluntad ang insidente o kung ang paglutang sa ining biktima K5 Red. So wala pagin matumod kung ano ang ginagamit sinisang suspetsado ay ti hindi man hindi pa mag-ako K5 Red. Pero ti nag ano na ini siya yan, nag-surrender, hindi siya mag-ako o kung ginadeny niya ang ining insidente K5 Red kay ti sang time nga tukuno nga natabo wala ini siya dira sa lugar kay K5 Red. Lain niya kuno ang iya sini nga ginakagto kag lain ang iya sini man nga ginahulat kay K5 Red. Kaya exclusive nga na-interview man nato na ang suspetsado kay K5 Red. So yari, pamatian mula nato ng pahayag nga nagikan kay Police Captain Leilani Laguting.
5: Ginpatyan sa aton nga biktima. No? So, sang nakita namon, sili namon na gin-hack pursuit ini siya namon, no? Gin-anugin siya namon pa upod sa akon yung mga operatives that gahambalin kami as tagaan namon sang hustisya ang kamatayon, no? Ni Sir Sigfrido.
6: Okay.
5: So, sang time to, no? May ang iya nga upod is ang iya nga live-in partner.
6: Okay.
5: Nga wai naman da, nagpuli. So, sang nagibaluan namon na gaubra sa isa ka ano no isa ka
6: lubrahan
5: diri sa Bacolod.
6: Okay.
5: Kaga ginkatuan ini siya kag ginapamangkot, no. Tapos sa gilayon, no, na ginkuan siya sang cellphone number. So nagabalos man siya from time to time, but then syempre nakulbaan siguro kag may komunikasyon sila sang iya nga live-in partner.
6: Okay.
5: Nga amo subong ang nag-surrender sa aton diri sa Police Station 10. So bali ang natabo is that kagabi, no, nagipag-angot siya kaya ipangabay ko siya nga para nga hindi siya madalahig sa krimen niya ini, no. Kaya syempre siya kabalo sa somewhere about sa iyang partner. So mayo lang, no, kaya diri siya as tamag aga. Sali ko pa-surrenderan ni mga kwan kung gusto mo nga matagaan man sa mustisya ang pamilya. Kaya so nakita yaman ang footage and likewise na confirm niya kay nga amo na ang iya live-in partner sa image nga ginpakita ko.
6: Oh.
5: And then after that, no, sa kaagahon sila ko kung gusto niya aga pa siya na surrender. So mayo lang kaya nagtawag ang Morsha, no, police station nga nagkadto dito si Diego, no, lumampaw alias Paul, no, dito sa may Morsha na magka-surrender. So dali-dali kami nga naglakat dito, no, kagingkwa siya nga ginadala diri sa Police Station 10 for proper investigation sa iya.
6: Okay, so base sa ato sinipagpakita sa CCTV footage sa suspetsado nga ni gin-confirm niya man gid nga siya kag gin-confirm niya man nga ginsulod niya ito ang senior citizen.
5: So bali ang footage nga to, no? Ginabalan ko man siya nga kabalo ka naman duro sa nga natabo. Tagihamba siya nga kung ano kunong ano ti atubangon niya. Okay. So kay ti hindi iya naman tumadinay kay ti siya gid, and then likewise ang iya nga living partner also naghambal nga siya gid ya, ang image nga ina. Kaya may arang siya picture da yung na-captured niya, saan katindog siya. Kag sometime nagasulod siya, sa likod ti wala nakagawa ang tag-iya sa panimalay. Kag siya lang yun. So, pagkatoto naman gani sa mayan mo siya, wala na siya doro gumawa. May siya nag-resist, nagpapusas mo siya. No? Okay. So, meaning, may ara gid yung may ara gid yung gini mo siya, siguro na-consensya mo siya. Likewise, siguro sa mga advice na mo, no? Kahit isa-isa ka kung dapat ang technique ni mo kung paano mo mapa-ano ang isa ka suspect, no? May harap yung tao dapat niya angot sa iya na makapakaganagan bala pag mag-ano sa iya nga suko ka na.
6: Yes. So, bali ma'am, ano niyang background si Misang Suspetsado?
5: Bali, according sa iya, no, ni alias Paul, no, si Paul is 29 years old.
6: Okay.
5: Single, taga Salvation mo siya. Okay. And also, may ara siya na previous nga case sa Pasay City Jail, sa Gimpriso, sa 2020, 1 year and 2 months. And also, may ara man siya gambling. Dito man siya dapat Gimpriso sa Pasay City Jail and then sa Subong, ang magiging na pangatubang ng kaso.
6: Okay. Ma'am, ano? Puro
0: de los Pueblos! Sabuyan to, Kifem Carla, mauti namig itong information na kuha natin sa kay Police Captain Laguting sa Police Station 10. Nga ti, posibilidad nga matumod kag siyagid maning suspect sinisa pag patay sa 80 anyos kay lalaki kay K5 Carla?
4: Yes, sakto na ka K5 Red. Exclusive ni naton nga nakuha ang confirmation from Police Captain Laguting nga may kaangtanan diri sa pag-aresto sa suspetsado. At the same time, exclusive man nato na nga nakuhaan sa pahayag ini nga suspetsado ka K5 Red. So ari ang pahayag nga nagikan kay alias Paul.
0: Puro de los Pueblos! Ginapagitaan pa rin kay Feb Etan.
7: Puro de los Pueblos! Okay, go.
4: So tika kay Feb Brad, dinadeny diri no sa mga suspetsado ang natabo, no? Not guilty.
0: Yes, kay Feb Carla. Okay, go ahead kay Feb Carla.
4: Yes, so tika kay Feb Brad, sa payag diri sa suspetsado, not guilty ini siya, ginadeny niya ini nga insidente, kag wala ini siya nakaagi istorya sa sini nga senior citizen, wala ini sila kaagi istorya hanay, kag siguro ang iya lang sini nga live-in partner nakaagi istorya hanay ang ini nga senior citizen kay Feb Brad, siguro nagapatudlo sunod sa suspetsado, base kung nagapatudlo bala sa cellphone ini nga senior citizen sa iya sini nga live-in partner, pero amo lang man to kay Feb Brad. I think ipamakot man siya naton kung may kaaking ini siya sa senior citizen. Pisuno sa iya, wala man. Mga 7 months na ini sila nga nagarenta o kung nag-board sa NADF Barangay Handumanan. Kag tiso siya, wala gid ini sila interaksyon sini sa nga. Agakakita iya man, pero tiwala ini sila iya. Nag-istoryahan na sini nga senior citizen na kakikipad.
0: Pero ina, kakikipad Carla, ano nga istradra sa balay? Amula ni ang senior citizen dira kadadlaw, kakikipad Carla?
4: Yes, sa information naton kay Kay Febredo o siya lang gid isa ang naga-start dira at the same time ti kay tungod nga nagapa-renovate ini sila may mga kagamitan do siya na lang bala nagsilbi nga manugbantay sinisang mga kagamitan nga ara dira sa ginapaobra nila nga puluy-an na kay Kay Febredo. So amo siya man pirmi ang gakaabtan dira sinisang mga trabahador nga siya lang gid ya isa dira sa ina nga puluy-an kay Kay Febredo. Dad nagligad may iupod man na dira siya asang nagluntad man ang una nga pagpangawat dira kay ti may nadula man dira kay Kay Febred may upod ato siya pero ti sa Subong wala ini siya sang upod na kay Kay Febred kagati wala pagi diri natumod gid sang aton sini nga mga kapulisan kung ano gid ang tuyo bala nga aging patay gid ini nga biktima base ila pa na diri isa sa mga ginalantaw base kung gina tago ini anay ang tigulang antes nga maghimo sang pagpangawat kay Febred galing kiti sa ila sini nga pagcheck sa lugar wala iya sang may nagkalagamo bala wala hindi gamo
0: wala man sa may nagkaladula dira ka K5 Carla nga mga pagkabutang kwarta cellphone dira sang senior citizen
4: base sa pamilya, sunod sa kapulisan naton, may nadula ko nung cellphone kag kwarta. Hmm. Pero ang kwarta ko nung kag kay Fred, wala na hibaluan kung pila. Kahit isya lang dara, be ang nag-a-star mo, kag siya naman lang dara ang gagawi, wala na hibaluan kung pila kag kay Fred. So sa subong, wala pa gin na tumod gid sa ato sa rekapitulasyon kung ano gid ang pinakatuyo gid kung nga agin patay, hindi nga biktima kag kay Fred. So ang pagkatubangon nga kaso, sinisususpetsado, homicide kag kay Fred. Kaya mayara, pag inini sila sa nabatian, base sa CCTV footage, siya, nga galalisan ay ining suspetsado kag ang biktima kag kay Fred.
0: Okay, kag base balatod ga na discovery hadra sa suspect balang maginatago ni blang kwarta. Kati usually kay Fred Carla, mga amunay nga mga pag-idaron, mahilig ni magsipot-supot kwarta mo. Why lang kita kabalo kung ano ka damo ng kwarta nga nakitaan, pero masiguro mo na nag-trigger sa iyo sa suspitsano, nga patyo na lang, kag base mo lang manugid, kagpasakaan pa sila sa kaso kay Fred Carla, no, mga amunay guro?
4: Yes, amo pag inadara ka kay Fred, kati ang age ni daan sa senior citizen na yara na sa 82. Ang iya sininga age ka K5 red, so kumbaga titigulang pero tisunod din sa iya sininga mga tupad balay baskog pagit ini saya may plano pa ni siya gani ka K5 red tani nga magpadalagan bilang kagawad sa nga barangay handumanan no sa maabot nga eleksyon pagaling kay ti amo ni natapos ginaiya sininga kabuhi kag ti amo ni ang gusto man nga tagaan sa hustisya sa aton sininga mga kapulisan kay K5 red.
0: Okay, butabo ka salamat K5 Carla sa imo sininga update dra sa nagluntad gati ligar pagpatay sa isa ka 80 anyos nga lalaki.
4: Yes, kay Fred report gikan sa patrol, ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Ini si kay Fred Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kaningawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Amo yan to balita ni K5 Carla Defensor Longga ginadulong sa aton sang Mighty Sea. Papabakod sa aton sining immune system apisar nga ti mabugnaw ang aton sining isa ka agahon then pagkahapon tagi ang init kung hina-hina ang imusin ng immune system dasig kakapitan sang masakit ka K5 trangkasuhon masipon ka maubo-ubo ka ka
1: K5
0: mayong aga sa kay Al R ganagang pamati karun sa aton sininga aga mga aga dresinyo and of course ginatambyaw man ato na si Madam Christina de la Cruz ganakatutok karun sa aton sininga programa Lira Olmedo, good morning Granada KSS, Leaders Granada Chapter. Ma'am Lira Olmedo, may nga gadra sa inyo ha. Jasmine Ramos Moralista, nagatutok, karodra sa may barangay Handumanan. At the same time, Lorena Alito Limuon. Good morning Sir Ren, nagatan. Aula kami din sa may Purok de la Peña, Purok, ano ni Sao? Chimarman, or Chairman. Correct ni sa Purok Chairman amon nga si Michael Libuon kag Libuon family isa dira kamay ang aga sa inyo Romar Duran good morning sir kag sa Moreno family ga monitor la kami diri sa may Banwas sa Hinigaran and of course sa kay Helen De Loyola oy nagsulit naman ang ila sining apelyido ho monitor la kami diri sa may Purok 4 barangay Gihulungan Kawayan area. Always ga-monitor, Dan Hart and Shergid, K5, Gid Kuya. Madamo-damo nga salamat. And at the same time sa kay Jordan Poole and Marilyn Caniete Antinola, kag Elmeya Zamora, Mambings Delfin sa liwat, mayong aga. Kag agin patamyaw diri sa aton kya K5. Ariya, isaw na lang aton, agin PM ni Papangbong, September 20, may ara sa orientation dira sa may barangay Vista Alegre, Purok Katilingban, Purok Kabulakan, Subong Adlaw, September 20. Alas 9 isang aga, pagkatingin unon dira ha, kaupod si K5 Babes Gantalaw. Again, may ara kita ha, sang orientation sa aton sinig mga K5 Solid Supporters dira sa may barangay Vista Alegre. September 20, Subong Adlaw, alas 9, makaupo din sa K5 Bong sa Kusulumayno and K5 Babes Gantalaw.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ginatamyaw ta sa isa ka bayong agang aton sini nga abyan nga guwapohon nga security personnel sang ICOR Nestor Antonio Dandoy.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nagapamati subog sa aton ha isa ka bayong aga dra sa inyo abya nato ni Store Antonio Dandoy dira sa I-Core. Kag sa iyaman sining mga kopdanan dira ka nagpamati sa ato mga aga sa inyo. Kag sa kay Ma'am Lilian Hamandron Balagosa. Ma'am Lilian, may nga aga dira sa ibo. Kag sa kay Rudy Fernandez, Sir Eduardo Villalobos.
7: Puro de los Pueblos.
0: Nagpapati subong sa ato na kaupod niya sini mga bata si Ma'am Chippy, may nga aga dira sa inyo. And of course sa kay Madam or Ma'am Margie Ponteras. Ang mama nga gwapa ni Miss Jenny Ponteras.
7: Puro de los Pueblos.
0: Nagpapati man subong sa ato na Ma'am Margie Ponteras mayong aga. Kag ati, sigurado wala ko nung nag-breakfast, wala ko nung nag-pamahaw kung aga si Miss Jenny Ponteras. Wow!
7: Puro de los Pueblos!
0: Wow! Ang budlali na galing kung naging luto ni Ma'am Margie, sinugba nga baboy. Tapos may bacon, may fried egg, di ba? Tapos may ara pag-insang danggit nga ugasos, Mariusep Kalokalo or sangang rice? Ah, sangay rice or kalokalo? Di ba, no? Ti abot lang. Mayong aga sa members of Family Ponteras, ganag pabati subong siya aton. Kag subong man, mayong aga man sa kay Blue Blue, Travis Rice Salgado, mayong aga. Kag sa kay Arville, manong Arville, subong nagpamahaw naman subong nga aga, no? Manong Arville, guwapo, Baby Blue, guwapo muna. Kag of course sa kay Mama Gloria Tupas, ganag pamati man sa ato na po si Lisa. Sa kay Nang Marivic Subugat, and of course sa kay Mrs. Ging Salgado, nga nagapamati man subong agang guwapa kag sexy kong asawa. Nagatutok subong aga sa aton sining programa. Si Nang Belen Drastabok sa kabon sining balay dra sa may Golden Palm, nagapamati man sa aton kag Burgos family, tara dira mga security guard daton. Kag aton siniga mga tricycle driver dira sa may barangay Estefania sa may Purok Villamar, isa ka mayong aga sa inyo mga ka-K5.
7: Puro de los Pueblos.
0: Aring ginapatamyaw lang ha, so isa ka mayong aga si Gapamati Gidsubong Sir Red, good morning. Si Tita Oilin Vergara Hinsole, may aros kaldo kuno si Manang Nimfa sa pagtagayunon dira ga orientation sa barangay Vista Alegre sa aton siniga mga K5 solid supporters. May ara sa Karuskaldo si Manang Nimfa. Solo si kay K5 Bong Sausa Lumaino mga ka-K5. And of course, idugang ko na lang yung managtapos na maraton siniga programa mga ka-K5. Ang nagligad tong balita naton nga ang biktima ginlampusan sa butilya.
7: Puro de los Pueblos.
0: Dira sa may Purok Tultugan, Barangay Madalagan, Sudan Iasang Bacolod sa itong September 16. Ini ka K5 sa aligasyon mga ka K5 nga ginapicturan kuno sa biktima ang ilas yun nga puloyan, kagbismo siya kung magwa sa ilas yun nga balay.
7: Puro de los Pueblos. Pero
0: galing kaman tingin namin sa asawa nga mauyon, gamakunong iya sinin nga bana kung makainom sa makahulubog ilim nun. So dito, sa nagkumpurtahan na inin sila nga duwa, why balay nga ginlampusan niya sa butilya ining biktima nga 62 anyos. Tinaka-recover ining senior citizen, nakakuha dito iya sang binangon sa ilas yun nga puloyan, ginaligar nga ginlabo niya ining biktima o ring suspitsado.
7: Puro de los Pueblos.
0: So, ini ka K5, hindi pa rin siya ma-prove gidman kung ginlabo gidman sinin sa biktima ni suspitsado bilang balos niya. Kaya manti, wala man kung doon nakitaan siyang dugo ining binangon nga gingamit sinin siyang biktima. Ini sa magpayag ni Police Captain Rami Saison ang aton sining station commander sa Police Station 3.
7: Puro de los Pueblos.
0: Pero sa uli ka K5, ini sila ang nag-ariglohanay. Kag nagpermahanay na sila sa affidavit of non-interest kaya hindi na magpasaka sa kaso kag ini sila ka K5 ang mag-atubangay sa barangay Hall sa Mandalagan para sa amicable settlement.
7: Puro de los Pueblos.
0: Galing kisama lang ko makainom kita sa makahulubog ilim noon. Dapat kontrolon ginaton sining aton sining kaugalingon ka K5 agud balikawan aton ining away-away. kaga ang masakit na din dapat na di mga tupad balay na gabinuligay prolesyo na ka K5 na gailinaway
7: Puro de los Pueblos
0: pero mailagid ka banti ang aton sinig ka K5 iyang station commander isang police station 3 na si police captain Rami Saison very aggressive gilayon nagipadulungan din ng area kaga ti ginistoryahan to ti nagpermahan na isang affidavit of a non-interest. Dapat ni K5 nagapalagaan ay ang mga kaingon eh. Kaya man sa tiyon sa gimerehensya, ang pinakamalapit mong igandalang pan, amo ang emosyon nga tupad balay.
7: Puro de los Pueblos. Tikon
0: ka mo drang di magigindihan ay, mas mawadaan ka drang ginhawa, hindi ka pagbuligan sa emosyon nga tupad balay. Dapat nagapalagaan ay, kag nagigindihan ay, ang respeto arang dapat sunod sa kay Police Captain Rami Saison.
7: Puro de los Pueblos.
0: Maayong aga sa kay Sir Joel Flores, drang sabay barangay Mansilingan, Jeneline Alzado Elera. And at the same time sa kay LR Galantaw ko subong gidya sa live stream mo Sir Red. Madamo ka salamat ha. Julius Arnado. Good morning Sir Red. Maayong aga. Palapit ko na lang bala ka K5 na. Dali na bala nga. Liwat Sir Red. Lara ni. Ah si Lara. Nagsuli lang ang galing apelido. Si Lara dira Lara Valencia dira sabay Purok Sambag. Tamyaw ko lang mga mabuot kag batahom nga maestra sa Triumph of the Holy Cross Academy kag mga friends ko dira si Nanay sa Triumph. Madam-madam ang salamat mga KK5. Sa kay Kagawad Darding Pagunsan, Kagawad Herman Amihan, Toto Amihan, Chef Sally, si F. Malihan, Audi Zulaivar. At the same time sa kay ginatamyaw taman sinong Ben Kadagata, may agad na sa inyo, F. Malihan, kay former Kagawad Jean Verde, SK Kyle Desierto, SK Weko Drobal, Bebe Hoy, may aga sa inyo. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer Dr. Emil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations K5 UCFM Philippines Sir Eljan Castanio kay sa amon man sining Station Manager Sir Rod Spalma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko kay Kaligawan Sir Negros, K5 UCFM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
7: DTX 500.
9: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag may TC. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
11: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
9: Mm-hmm.
11: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
9: Mm-hmm.
11: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
9: mm-hmm.
11: nagapaos. The best gida kung makuha ang paghubag sang tutunlan permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod na kalabanan nagasipon kag kon pabayaan posible nga maghulog sa pag-ubo
11: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
9: Mm-hmm.
11: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
9: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
11: Oh.
9: Madula lang usually 3 to 5 days.
11: Mm.
9: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
11: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Mm-hmm. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, mm-hmm. nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Mm-hmm. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. Mm-hmm. May upod nga samay nga dugo ang imong prima. Mm-hmm. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag may tisik. Ang iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag may tisik. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag may tisik. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
7: GTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
10: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: GTX 500.
12: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
11: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imong puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa. Babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imong tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
12: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
11: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Mm-hmm. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Mm. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
13: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
12: Sisa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
13: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyan.
7: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5.